0: Sigura dong enjoy ang inyong umaga. Kasama ang Enjoy sa Morning.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tuloy ka, inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong gipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag putro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong malita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dio Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
0: Here we are. Enjoy some morning.
4: Bring the action.
0: Enjoy some morning. This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: sa kalaw. Interview sa usa ka reporter ang usa ka police. Og dene.
1: Sir, tanong ta ko ti mo, sir ba?
2: Unsa ka na?
1: Wala mo'y ebidensya, sir. Unya, wala ta mo'y witness or suspect. Unsa may sunod ninyong lakang buhaton, sir?
2: DNA na na.
1: Unsa nang DNA, sir?
2: Di namin alam.
1: Ay, ay, ay.
2: Tay pamugos adang sulba na ng krimen.
3: Enjoy ka ba? Basta Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Ganahan ka?
4: GSIS og SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-ag kini sa Eflau Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion.

0: Enjoy sa morning.
1: Bring the action.
0: Enjoy sa morning.
2: Hingsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Oh, tinuol yun na. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kasagaran mga higala, lisod matino, kung unsa ang hinungdan nga nagasuka-suka ang pasyente. Kung magpakonsulta sa doktor, iyang siron kung unsang imuhang mga nakaon, nganong nagsuka ka. Oo, siron sab niya kung kapila ka nagasuka o kung kinsa ang mga tao nga naa sa imuhang palibot kay basin natakdan ka sa mga balatian sa imuhang katapad. Ang ubang doktor himuon dayon ang physical nga examination kay basin tungod sa pagsigi og suka nakasinati ka na og dehydration. Basta na dehydrate na gani ang usa ka pasyente, maglisod ang nurse og tusok sa ugat aron matauran og dextrose. Muunlod na ba ang mga ugat kay dehydrated na? Ang uban nga mga test ipahimo sa doktor aron masuta gyud ang hinungdan sa pagsuka, mao ang pagpa-examine sa ihi, dugo og x-ray. Human masuta sa doktor, murisita siya og tambal nga kinahanglan dayon nga tumaron. Human masuta ka na sa doktor, kung wala ka pa nakapa-check up sa doktor, dunay mga remedyo nga mamahimo nimong buhaton aron maundang ang pagsuka-suka. Inom og eksaktong kadaghanon sa tubig, mas maayo ka ng inadlaw o lukewarm, di ba? Init-init gamay.

0: 102.3.
1: Dali na wala ang allergy sa panit sa anak ni Analisa Malabago nga si Anna May taga Bye Bye San Roque, Ozami City. Tungod iyang gisabunan sa Yaki Baby Soap, ang panit hamis na usab kaayo.
2: Tingala mong poto niya kay daghan siya patul-patul ba ay makadarok siya sa silo. Ako yung suon niya, ni advice siya nga. Si paliti ko nag Yaki Baby Soap page niya, akong ipalitan. Okay na siya, wala na siya tumurag magsamal-samal.
1: Ang Yaki Baby Soap, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kiddy Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold, o tanang nga produkto sa Yaki, mapalit ka na sa mga butika.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
4: Imperial Appliance Plaza.
5: Appliances pa.
4: Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay anaa sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
6: Imperial Appliance Plaza. GSIS og SSS pensioner ka ba? Maayong balita. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release og mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hanggang Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
7: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
8: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kiddy Yaki Vitamins.
9: Ako rin, everyday, Kiddy Yaki.
10: Me too, Kiddy Yaki Vitamins.
7: Yan ang mga batang Kiddy Yaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kiddy Yaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Wow, kasweet iti mami ko.
3: Masweet iti si mami ko eh.
2: Bow, nga nambal mo na.
3: Di kay may diabetes siya mo.
2: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
3: Serpentina Plus? Ano na siya?
2: Herbal na siya mo. Makabulig na para magdobo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
3: Ayo man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas

0: NC2 Bread and Pastry Production NC2 Shielded Metal Art Welding NC1 and NC2 Electronic Product Assembly and Servicing NC2 and Electronic Installation and Maintenance NC2 and also Academic Strength Elective Arts, Social Sciences, and Humanities. Avail the privileges. Free tuition fee and free uniform for all incoming grade 7 and grade 11. Enrollment is now going on. Classes start on June 1, 2026. For more information, you may contact us at cell phone number 0948-549-1378 or see the registrar. MPCI commits to skills, excellence, supremacy in education.
1: Congratulations!
2: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaan kini sa FLAW Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapa sa RCBC o East-West Bank. Ug matawagan sa 0645726151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Bilunga Gold, hantod ka rin.
5: Nga na po?
4: Eh, marubi na mga kakala ko kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
5: Ang imuhang tiil.
4: Ang imuhang tiil ko.
5: Oo.
4: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong 10 anyos pa ko, polio ko.
5: Oo.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Joy all-time favorites in the morning.
6: Joy and joy.
2: 102.

0: 102.3 Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
1: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud. Okay man gulak lawas kani akong mga gibati-bati sa pitsatiil mga siya kung makainom ko anak lagsik kaya akong lawas surminti kanang lihok pituro sa balay ba mag-inom na gulak akong bana na pagpahulay sa gubibi bro nalipo naman ko sa imo nagtanaw pag makainom ko bilongga o yaki okay itong pamati
0: mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
2: Looking for a college institution that truly cares about your future? Welcome to North Valley College, located at Kidapawan City. NVCFI offers quality education with the lowest tuition fee among all private schools in North Cotabato. Choose from our allied health programs, BS in Nursing, BS in Medical Laboratory Science, BS in Radiologic Technology, BS in Pharmacy, and BS in Psychology. Or take the path of service with our Social Science, Information Technology, Education and Business Program, BS in Social Work, Bachelor of Technical Vocational Teacher, Education Major in Food Technology, BS in Tourism Management, and BS in Office Administration. Dreaming of a tech career? We also offer BS in Computer Science, BS in Information Technology, and BS in Information Systems. For more information, please visit the website of North Valley College at www.northvalleycollege.edu.ph or our official Facebook page at NVCFI Official or call at 0951-305-3786. North Valley College, your gateway to brighter future.
3: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kaina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Moingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa ato a. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
2: Joy all-time favorites in the morning.
4: Joy and joy.

Doon ay uban mo sulti nga nag-diet na ko. Halos dili na gani kumukaon apan ni samot man hinuon ang pagsaka sa akong timbang. Ngano man eh, unsay akong angayan nga kaunon og buhaton. Ako si Kuya Loy, uban kita sa atong programang Kahimsog sa Panglawas atong ampingan kon KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Kini atong programa mga higala, importante kaayong atong hisgutan ang maayong panglawas kay tungod lawas lang ato ang atong puhunan. Kini nga mga pangutana, kadaghan na nako nindidungog. Ilabi na nga gipangutana kini sa ato ang mga nakahimamat na sa gym. Kay ako naga-gym ang gib ko mga higala, maunay akong bisyo. Kanang pag-apil sa bodybuilding competition. Basta kami ang mga nagadayit na mga bodybuilder, makaingon yung kag-terrible. Kaya ang mga ginakaon na mo, perting gastuhag dinood. Kaya ang katong mga ginakaon, special man. So, dili normal nga ginakaon niya, dili po kamukha o kanon. Ang kanon, uhulipan ni mo kamuti, gabi, saging badya ron, o mga nilungag nga, kanang saging hilaw, katong daghang gulay, pero wa po na siya ginatimplahan, gina-steam lang ng gulay. Ginadaghan lang ang lamas aron mulami. Unya ang sudan usab, gina-steam lang o kanang ginasugba. Why timpla-timpla? Why asin-asin? Mao nang ginahimo sa mga bodybuilder mga higala. Sa primero, sa sud sa usa ka semana, nag-self-struggle ka. Kontra na imong kaugalingon tungod kay walay lami imong mga pagkaon. Perminti init imong ulo. Pero kadugayan, maka-adjust ra ka. O ang imuhang panlasa, maka-adjust na pod. Mao nang ganahan na pod ka mukaon. Di na po kaganahan ka itong mga instant foods o mga ready-to-eat meals, no? O bisan ka na nga mga lutong bahay nga ginabaligya, dili na kaganahan na tungod kay parat na alang kanimo. Ang imuhang kanang panlasa, mabalanday nimo kung adunay mga additives o kanang mga ginabutang-butang diya nga pampalasa lang. So, nganong musaka man hinuon ang timbang imbis nga nag-diet na? Kinitungod, una, tanaw na ito, basi sayop ang diet. Ang uban bito, mag-escape lang o isa ka meal, magpagutom niya inila nag-diet na ko. Agay, perting sayo pa mga higala. Kay kung nagutman unya ka, aw sigurado, maghab-hab yung gana, mamawi ka. Usahay gani, magkawat-kawat pagkaon. Luoy kita na onoy. So, maugin na mga higala nga, kinahanglan, pag mag-diet ka, imuhag yung tinudon. Ang klarong diet, at least 5 to 6 times a day ka nagkakaon apan ginagmay. Unya, every 2 hours ka nagkakaon. Ang imong mga ginakaon, pinili lang katong ubos ang glycemic index. Ubos lang ang iyang sugar. O niya, taas po ang iyang fiber o dunay igong protein. So, importante kayo nga kung nag-diet ka, dapat buntag daghang kang kaunon. Kay katong gikaon ni mo, mautong imuhang may himong energy sa tibuok adlaw. In between sa pamahaw o paniudto, doon na kay merienda. O prutas, gulay ba diharon. Between sa paniudto o panihapon, dapat nabog kay merienda. So, mao gyapon imong himuon mga higala.

0: kananganak na gani diha na magsugod ang paghinay sa ilahang metabolism mo niya, kulang pagyog physical activity. So mao nay dapat atong himuan mga higala, kinahanglan conscious kita sa atong mga ginakaon, bantayan gyud nato ang katong nutrition facts sa mga pagkaon. Kung kontrolan nimo ang imong timbang, gihimo na nimo tong atong mga nahisgutan, nasulti ka ganina sa imong kaugalingon, sigurado gyud mga higala makapasalig ka sa imong kaugalingon nga layo na ka sa balatian. Apan kung wala pa nimo nahimo, mas maayo nga maghinahinay na kag control aron ang imong blood sugar level dili na kini musaka. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule dako kay matabang isip usaka food supplement aron manormalize ang blood sugar level, hilabi na sa mga tawong diabetic na. Dapat Serpentina Plus Herbal Capsule good 3 times a day ang inumon mga higala, makatulo sa matag adlaw aron masunog katong mga sugar o asukal nga niipon sa atong dugo. Ang diabetic manggod dili na makasupply eksaktong kadaghanon sa insulin ng pancreas. Kining insulin mao kini ang responsable sa pagsunog sa asukar nga atong napasod sa atong glawas, pinaagi sa lamian kay mga pagkaon, sobra katamis, apilan pagyud diha og soft drinks ug mga energy drinks. So kining Serpentina Plus Herbal Capsule mao imong tabang aron mapagawas sa lawas ang sobrang asukar. Epektibo kay kini, nasulay na kini mga higala sa kadaghanan. So sulay usab aron ikaw pud adunay ikasulti.
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Mao ginamong gusto mga higala nga kanunay kang himsog, layo ka sa mga balatian. Kay kung doon na kay balatian, gasto kayo, hassle kayo. Kung doon na kay ikasulti, ipadala ka na sa itong text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Wala kita igong oras atong tulumanon. Ako si Kuya Loy. Daghang salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City. 102.3

0: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home.
1: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
2: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
3: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagdang sa katul-katul sa panit ni ini.
4: Nakatisting na yun po. Ayun dyan ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan na nagtubo nga magliki-liki ang panit. Ganyan na dyan kaya nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
0: Joy all-time favorites in the morning.
5: Joy and joy.

0: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
1: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
2: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
3: Me too, Kidiyaki Vitamins.
0: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
4: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Turil, Davao City, dali ni Kupus ang iyahang almoranas.
5: O, oh, di ko na ko kalingkod kaya kaya mangungol nga, dugan-dugan akong dala mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. So, itistingan ako, kuya. Yaki Capsule o Yaki Oil. O, nawala yun, kuya. Nagkupus yun. Ugatan na, nawala na. Nga, nakakuha na ko, kuya. Nakadrive na ko. Nga, askil na po kaya kung kuha, kuya, paminaw.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo, Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
7: Joy all-time favorites in the morning.
8: Joy and joy.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw mga higala, ani ana usab si Mami Joy. Uban na pud ta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Unta na tabangan na mo, pinagi sa ato ang programa kung unsaon ninyo pag-amping ang inyong panglawas. Hatod ka na to, kining maong programa sa Yaki Laboratory, ang nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil tungod kay usa kani ka alternative medicine. Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap nga pampaputi, o ang Yaki Herbal Capsule nga sama sa atong pirmi ginahisgutan karon. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule nga daghang sagol sa mga epektibong mga herbal plants, dunay antiviral, antibacterial o antioxidant properties. Ang ubo o sa kini ka pamaagi sa lawas, aron wag tangon niya ang mga makairita nga butang sa tutunlan. O di ba kanang mag-ubuta na amanay mo ubad? Ingon nila way bukog. Inig madawat sa utok ang cough impulse. Suguon niya ang tiyan o diaphragm nga magpagawas o kusog nga hangin aron mawala ang irritant. Dili lang sa allergies, ang pabalik-balik nga ubo mahimo usab kini nga sintomas sa sinusitis, asthma, bronchitis, TB, trangkaso, lung cancer o uban pa. Mas maayo nga magpakonsulta ka sa espesyalista. Aron masayran kung unsa ang hinungdan, hilabi na kung dunay sagol nga baga nga plema, unya yellow kaayo, iyo na ang kulay ni ini. Green o di ba kaha-yellow, taas nga hilanat o lisog sa pagginhawa. Mga higala, ang Yaki Herbal Capsule nga usa ka food supplement, mamahimo dayon nimo nga tumaron. Mas maayo ka ng empty pa ang imuhang stomach, kanang wala pa'y sulod. Aron na dali kini nga mo epekto nga mapagawas niya ang plema ug aron mo nindot ang imong pamati, maanindot ang imong pagginhawa. Mao ka na ang hinungdan nga permi na mo ginaingon nga mag-inom gayud kita og Yaki Herbal Capsule kay aron maprotektahan ang ato ang panglawas. Makaingon ta og hilanat lang na nga gamay, ubo-ubo ra na pero wala ta nakabalo. Dako kay na og hinungdan kay kung inyo kana nga mapasagdan. Mao nga batasano nato ang pagtumar og Yaki Herbal Capsule makatulo sa usa ka adlaw. Ni ana sadta kami nagaimbita na pod kaninyo nga kung aduna kamoy mga kasanatian, mga pangutana sa ato ang mga produkto. Palihog text sa 0928-6767-031. Ani si Kuya Loy, paminaw na usab nato ang ato ang mga mensahe gikan sa atong mga Yaki users.
2: Sa mga mensahe gipadala sa atong text line gikan sa cell number 0908-7652584. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule. Kay sa una, ang ako nga dugo, Kuya, ginagmay ni undang o pagtumar na ko sa Yaki Herbal Capsule o nanghaplas ko og Yaki Oil, Kuya. Dali kayo ni balik ang normal ako nga binulan, Kuya. Salamat jud kaayo sa inyong produkto. Aduna usab, text gikan sa cell number 0948-8355426. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa kini Yaki Vitamins. Kaya ako gigag natabang sa akong pamilya. Ako, anak, dili mo kaon kani adto, gipatumara sa kini Yaki Vitamins. Kuya, karon tambok na, kay kusog na kayo siya mo dede o usab, kusog na mo kaon. Si Ritzel ni taga Plaridel, Misamis Occidental. Atong tawagan si Ritzel o katong istoryahon.
3: Hello?
4: Yeah.
3: Si Kuya Loy ni sa Yaki.
4: Ah, oh.
3: Si Ritzel ni.
4: Oh, si Ritzel.
3: Ikaw sa nag-text sa Yaki Chel, no?
4: Oh, ako, Kuya.
3: Ingunin mo, Chel, salamat kayo, Kuya Loy, Mami Joy, sa kini Yaki Vitamins. Kaya ako gibatabang sa akong pamilya, sa akong anak. Di mo sa
4: kinahang
3: taong ipatumar na mo ga kini Yaki Vitamins. Karong tambok na kayo, kusog na mo, ino mo gatas.
4: Oh, so, inood din na kayo, Kuya.
3: Kumusta ng baby niya, ah? Ritzel?
4: Kung kina ni Kuya ay...
3: Dili ka bulan sa mong baby.
4: Juan, buwan ka tuig ka pin.
3: Masa dahil ka tuig sa una? Ka wala pa nakatumar.
4: Dili kayo siya mo inyong mugatas. Dili kayo siya mong kaon din. Kanang, di, lugusid kayo siya mong kuan. Din karon Kuya ay, na, dili nagsid ko ng problema kay, di yun nagsid pangayo ka ng gatas ay.
3: Mangilog ng pagkaon.
4: Oh,
3: kumusta si baby ni mo? Kung tudluan.
4: Okay na. Kanang gali rin siya makasabot Kuya ay. Bright bid ang bata kay, sukat sa pagkatao din niya, Kuya. Giyaki din siya na ako.
3: Ano sa pangalan sa baby ni Michelle?
4: Kuan, Nice Cyril.
3: Nice Cyril. Ano sa pinagdagan ni Michelle?
4: Labandria.
5: Sir, salamat kayo, Chel, ha?
4: Oo, oh, dako, hindi mo pasalamat. Anong yaki, Kuya Ay?
5: Salamat yun po kayo, Chel. Thank you kayo.
4: Oo, oh, oh, okay. Sige.
5: Okay, bye.
2: Mawagod to Mami Joy, si Richel taga Laridel, ang iyang pamilya na tabangan sa kini Yaki Vitamins o Yaki Oil Liniment. Wala kita igong oras atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Salamat po.
6: The best of me. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.

0: pantay, kalamidad sa gibuhay sa puso ng serbisyong totoo. Isang oras na programang pangradyo na maghahatid ng mahahalagang impormasyon tungkol sa mga inisyatibo ng pamahalaang pandalawigan ng Cotabato kaugnay ng kahandaan, pag-iwas at mabilis na pagresponde sa oras ng sakuna at kalamidad. Layon din itong maipabatid sa publiko ang mga programa, proyekto at hakbang ng probinsya upang mapanatiling ligtas at handa ang bawat komunidad sa lalawigan. Magbibigay din ito ng weather updates, mga paalala sa panahon ng emergency, disaster preparedness tips at mga mahalagang anunsyo mula sa mga kinauukulang ahensya. Live na mapapakinggan tuwing Biyernes alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa Joy FM Kidapawan at Wow FM Midsayap. Bantay kalamidad sa gibuhay sa puso ng serbisyong totoo.
1: Bantay kalamidad sa gibuhay sa puso ng serbisyong totoo. Mayong buntag sa toang mga kaisunan. Provincia sa Cotabato. Hindi na kauban ka ron. Sugod ato ang paminawan karon ato ang puso ng sa

0: puso ng serbisyong totoo balita.
1: Isang magandang araw, probinsya ng Cotabato. Panibagong araw na naman ng paghahatid ng mga balita at impormasyon dito lamang sa ating programang Puso ng Serbisyong Totoo. Hatid sa atin ng Provincial Government of Cotabato na pinamumunuan ni Governor Emilio Lala J. Talino Mendoza. Ako po ang inyong tagapagbalita, Richelle Sopresensya. Para sa ating mga headlines, Focus crime sa lalawigan ng Cotabato bumaba ayon sa report ng CPPO. Proposed infrastructure projects na nakatakdang iendurso sa RDC tinalakay sa pagpupulong ng PDC. Drug-cleared barangay sa lalawigan ng Cotabato 97.5% na. Higit sa 1.4 million shares ng probinsya sa unang quarter ng taon mula sa EDC tinanggap ni Governor Tarino Mendoza. 7 bagong opisyal mula sa Cotabato na nagtapos sa PMA binigyang pugay ni Governor Talino Mendoza. At 220,000 SLP livelihood projects formal lang ipinagkaloob ng DSWD sa dalawang asosasyon sa Kidapawan City. Una sa ating mga balita, bumaba ang bilang ng 8 focus crime sa lalawigan ng Cotabato batay sa ulat ng Cotabato Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Ramel B. Huilla na inilahad sa isinagawang Provincial Peace and Order Council meeting na pinangunahan ni Governor Emilio Lala J. Talino Mendoza sa USM Commercial Building, Kabakan, Cotabato. Batay sa ulat, mula sa 44 na naitalang kaso noong Enero ay bumaba ito sa 12 kaso ngayong Mayo. Iniuugday ang pagbaba nito sa panaigting na kampanya kontra kriminalidad, mas mahigpit na pagpapatrolya at patuloy na pagtutulungan ng kapulisan, mga lokal na pamahalaan at komunidad upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Ilan sa 8 focus crimes na ito ay murder, homicide, physical injury, rape, robbery at carnapping. Masaya naman si Governor Talino Mendoza sa maayos at epesyenteng pagganap ng kapulisan sa kanilang tungkulin at tiniyak na patuloy na magiging katuwang ng CPPO ang pamahalaang panlalawigan sa kampanya nito kontra kriminalidad. Nagbigay rin ng update tungkol sa peace and order situation and accomplishment sina 602nd Brigade Commander Brigadier General Ricky P. Bunayog, 102nd Brigade Commander Apollo June F. Lamaton, Provincial Fire Marshal Fire Superintendent Reginald L. Ligaste at Provincial Jail Warden Alvin M. Balyogan. Dumalo naman sa pagpupulong ang mga alkalde ng iba't ibang bayan at iba pang miyembro ng konseho. Mabusising tinalakay sa pagpupulong ng Provincial Development Council o PDC sa USM Commercial Building, Kabakan, Cotabato na pinangunahan ni Governor Emilio Lala J. Talino Mendoza kasama ang mga alkalde ng iba't ibang bayan ang mga panukalang infrastructure projects na ipapatupad sa lalawigan ng Cotabato ng Department of Public Works and Highways or DPWH, Department of Agrarian Reform o DAR at Office of the Provincial Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO na kailangang i-endurso sa Regional Development Council o RDC 12. Kabilang sa mga panukalang proyektong ito ay ang sumusunod: construction of the 460 million bypass diversion road, Kabakan Tukayaga diversion road, 100 million rehabilitation of Carmen Bridge, 30 million rehabilitation of Lomayung Bridge, 320 million construction of 2 units of RCDG bridge along Nikaan, Kitob, Bao, Libungan provincial roads, road concreting projects in Barangay Daig 50 million and Magbuk 50 million in Tulunan. Construction of RCDG in Aringay Road, Kabakan worth 50 million. Concreting of road in Sitio Main Line, Liliungan Carmen 50 million. Concreting of road in Sitio Rancho, Wadia, Banisidan 50 million. Concreting of road in Dungguan Mlang 50 million. At concreting of road in Estado Matalam 50 million. Muli namang iginiit ni Governor Talino Mendoza ang kahalagahan ng pag-endurso ng bawat panukalang proyekto ng National Agency sa RDC at PDC upang maiwasan ang duplikasyon ng mga proyekto at masiguro ang maayos na koordinasyon, epektibong paggamit ng pondo at mas mabilis na paghahatid ng mga pangunahing serbisyo sa mga mamamayan. Sa iba pang balita, nasa close to 100% na ang drug-cleared barangay sa lalawigan ng Cotabato matapos iniulat ng Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency sa kinanap na second quarter meeting ng Provincial Anti-Drug Abuse Council sa USM Commercial Building, Kabahan, Cotabato nitong Mayo 26, 2026 ang 97.5% cleared barangays o 468 out of 480 barangays sa buong lalawigan ang kumpirmadong cleared mula sa presensya ng droga matapos ang pinilakas ng kampanya katuwang ang mga local government units. Tiniyak naman ng mga otoridad na patuloy na pinalalakas ang kampanya sa natitirang 12 barangays kung saan itong Pebrero ay tatlo rito ang binigyan na ng notice to proceed for barangay drug clearing ng PDEA 12. Nanawagan naman si Governor Emilio Lala J. Tarino Mendoza sa mga lokal na pamahalaan ng tatlong to be cleared LGUs na mas paigtingin pa ang mga programa ukol dito. Bahagi rin sa nasabing kampanya ang sports clinic program ng pamahalaang Pandalawigan kung saan abot sa 3,646 ng mga kabataan ang nakilahok. Samantala, naroon din sa aktibidad sina DILG Provincial Director Inesita Kionisala, PDEA Provincial Officer for Jerome Valientos, Cotabato Police Acting Provincial Director Police Colonel Ramel Hujilla at iba pang mga miyembro ng konseho. Malugod na tinanggap ni Governor Emilio Lala J. Tarino Mendoza ang first quarter share ng probinsya ng Cotabato mula sa Energy Development Corporation o EDC sa pangunguna ni Corporate Relations and Communications Division Head Maria Nancy P. Ibona sa Provincial Governor's Office, Amas, Kidapawan City. Ang cheque na pormal na tinanggap ni Governor Tarino Mendoza ay may kabuuang halaga na 1,479,406 pesos mula sa Pinagsamang Development and Livelihood Fund o DLF at Reforestation Watershed Management, Health, Environment and Enhancement Fund o RWMHEEF ng nabanggit na kumpanya. Bawat quarter ng taon ay tumatanggap ang lalawigan ng 30% mula sa 1 centavo per kilowatt hour sa EDC na tumaas sa 3 centavo per kilowatt hour ngayong taon bilang pagtalima sa Energy Regulations No. 1-94 ng Department of Energy. Ang nasabing turnover at sinaksihan naman ni na Provincial Treasurer Gail V. Untal at Provincial Planning and Development Officer Jonah J. Balanag. Pitong magigiting na kabataang Cotabatenyo ang nagbigay ng karangalan sa buong probinsya matapos matagumpay na makapagtapos mula sa prestihiyosong Philippine Military Academy o PMA Talang Dangal Class of 2026 nito lamang Mayo 16, 2026 sa Fort General Gregorio H. Del Pilar sa Baguio City. Kabilang sa mga bumisita ay sina Second Lieutenant Elaine Laika Ocanaya, PA mula sa Bayan ng Carmen kung saan nakakuha din ito ng Aguinaldo Sabre DTO's Black Award, Second Lieutenant Adrian Rodel V. Dapon, PA at 2nd Lieutenant Erica G. Camangyan, PA mula naman sa Kabatan, 2nd Lieutenant Freline Joy Sinuenay, PA ng Kidapawan City, 2nd Lieutenant Chloe Marie F. Sabando, PAF ng Pikit, 2nd Lieutenant Destoni D. Lariosa, PAF ng Pikawayan at si ENS Liamar L. Raposo, PN mula naman sa Bayan ng Blang. Hinangaan at pinuri ni Governor Tarino Mendoza ang pagsisikap at hindi matatawarang pagpupursige na mga batang opisyal na makapagtapos at magsilbi para sa kapakanan at seguridad ng bansa. Kasama din sa pagbisita si Board Member Ivy Marshall Lay Dalumpines Balietok at former Matalam Vice Mayor Ralph Ryan Raprap Rafael. Patuloy ang pamahalaang nasyonal sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagbibigay ng kabuhayan at oportunidad tungo sa kaunlaran sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program o SLP kung saan dalawang livelihood projects ang ipinagkaloob sa lungsod ng Kidapawan sa pangangasiwa ng tanggapan ni DSWD 12 Regional Director Loreto V. Cabaya Jr. Sa idinaos na Grand Opening at Ribbon Cutting, opisyal na binuksan ang proyektong General Merchandise na nagkakahalaga ng 120,000 para sa 6 na miyembro ng bagong Bohol SLP Association mula Purok 4, Barangay New Bohol at ang Bigasan Supply na nagkakahalaga naman ng 100,000 pesos para sa 5 miyembro ng Paco New Generation SLP Association ng Barangay Paco, Kidapawan City. Lubos namang pinasasalamatan ng mga benepisyaryo ang ipinagkaloob na tulong ng pamahalaan na inaasahang magpapatatag pag-aag ng kanilang pamumuhay. Sinaksihan naman ito ni Governor Emilio Lala J. Tarino Mendoza na nagpaabot ng taos-pusong kagalakan sa pamahalaang nasyonal sa patuloy na pagsusulong ng mga programang lumilikha ng mas maraming oportunidad para sa mga Cotabateño. Nasa aktibidad din na sina former Magbet Vice Mayor Florentino Villasor, former Kidapawan City Councilors Rochelle Gantuanco Zureta at Judith Navara. At yan na ang mga balitang tampok sa araw na ito. Sa muli, ako po si Rochelle Sopresensya para sa ating programang Puso ng Serbisyong Totoo.
0: Puso ng Serbisyong Totoo Balita.
2: At yan ang kabuuan ng mga balita.
3: Okay, so good morning.
4: Good morning, sir.
5: Okay, so kailangan na-attract ko lang sa itong programang, ano sa itong programa?
4: Bantay Kalamidad sa Gibuhay sa Puso ng Serbisyong Totoo.
5: Kailangan din.
6: Hatod kini kanato mga kaigsuunan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa probinsya sa North Cotabato nga ginapangulohan sa atong gobernadora Honorable Emilio Lala J. Tarino Mendoza, MNSA ug ilalom kini sa Serbisyong Totoo program sa Provincial Government of Cotabato. Kini nga programa live kita karon dinhi sa radio station DXMA sa Joy FM sa Barangay Paco, Kidapawan City aron paghataw og kini mga nagkadai ang mga isugutanan og topiko nga may kalambigitan sa disaster risk reduction o sa disaster management. Kini si Abril M. Espadera, gamaing buntag ka natong tanan.
5: Okay, so ginainyo ang host po dire, si Prince Carmela Costa, ang prinsipe sa Gugmog Kalinaw. O, gat. Kanta karon tatlo ta karon diri sa atong programa Sharo dili nato ni ma-deliver og atong message sa mga katawhan nagapaminaw sa
6: ato karon pagin ning gitaba Sir Prince kay gikan pa mi sa lahing schedule kaganina no nya gigukod lang nato dinhi og karong adlaw makigsuonan gusto lang nato i-announce Sir Prince sir to no na nag-resume na kato atong 5-day work week no?
5: Yes, sir.
6: So okay. Dati upat na ta Lunes, Santo, Duwebes as part of katong austerity measure o katong guidelines gikan sa national government, but effective June 5 mga kaigsuunan pwede na mo maadto sa mga nagkadaiyang opisina sa provincial government of Cotabato kay ang atong mga empleyado o ang atong opisina abre na sa paghatag sa serbisyo.
5: Okay, so Monday to Friday na nga nata sa atong office, nagahulat sa inyuhang kung na may kinhanglan sa atong mga opisina. Okay. Dili lang na sa Capitol at kung na siya murag nationwide na sa
6: of balik. Course, sa ato ang ano po, Sir Prince, dili, pero ang among opisina, pwede mo ba ito? Kaya bisag Sabado Domingo, abri man ang atong emergency operation center na kining trabaho sa PDRR mo kaigsunan, murag yapa ng police o BFP o kining katong sa hospital ng army. Na. So wala kining oras, mga katong mga frontline agencies man kita. So, pwede mo muad to, pwede mo matawag, 24-hour
4: operation
6: na no? So pwede mo. So kato lang importante lang na kumutawag po mo sa emergency number, kato pong naagi mga emergency no? Okay. Kaya kung ba ano, kapangayag textmate, pasensya lang, huwag yung matiitihan sa bisita. So, dili na ito naging na-entertain, na nag-focus kita dito sa pagdawat ng mga emergencies o may concern, kaya para ma-facilitate po dahil sa opisina.
4: Yes, sir.
5: Okay, sige Sir Toto, i-prepare atong weather update for today and for coming week. Sige na.
4: Yes, sir. Weather update na ito. Gikan sa Mindanao weather forecast. Itong alas 3 ganyang kaadlawon na tayo ginatanaw na tropical depression no, sa Easter. Kagkini na Asia dito sa 220 km northwest of Itbayat, Batanes. So, may maximum sustained winds na 45 km per hour. Dool sa iyahang tunga no, sa sentro. Then gustiness up to 55 km per hour. Og naglakaw kini ni moving siya northeastward at 20 km per hour. So ang Mindanao karon no, lakip na ang probinsya sa Cotabato, magka-experience sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pag-ulan, kilat og pagdalugdog. O mga localized thunderstorms.
5: Makatawa dyan ni Luis si
4: Sir nga Prince, basta ka ng patak-patak ba?
5: Laglong eh ba?
4: Posible ang pagbaha, ang pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorm. So, ginapahimangnoan na ito, no? Ang ato ang mga katawan, ilabi na katong sa mga prone sa landslides, no, o sa pagbaha ang ilang mga panimalay. So maulang na sa to ang weather update karon, sir, karong adlaw, no.
5: Og karon kita ninyo nagawas ang adlaw na gamay-gamay nga pagdagom, pero mga pag-ala abot og alas 2, alas 3, alas 4, alas 5 mag ulan-ulan gamay diri sa Kidapawan og sa Midsayap dapit. Og ang adlaw maglubog na siya, mawala ang adlaw sa horizon alas 5:53.
6: So sige na kanang oras sa pwede na mo nga mga adna. Matawag ani. Pwede na ninyo nga kuwao na ning inyong mga hinay-hay diha.
5: Oo. Ang mga pag-abot og alas 2, so ganyan, alauna, dapat kuwao ninyo yung hay-hay kay mag-ulan-ulan na, no?
6: Okay. And then, sa laing bahin na ni Sir Pinsir to, no, katna adtong May 30, no, yes, ang ato ang DOST Pag-asa, nagpagawas na actually og kining ilahang advisory sa pag-umpisa na sa ato ang southwest monsoon.
4: Okay. Yes, sir.
6: So, opposite ni sa atong amihan, no, ang tawag ni ini kani atong habagat na usually nagagawas ni o nag-start ni mga early June, no, or June padulong ni mga September. So kini siya dunaan ni mga monsoon breaks na ginatawag, no, but pasabot posibleng na ay mga panalag sa breaks pa siya na ay mga ulan karon, sunod wala na pod, no. Pero kini siya ang English term ani kay precursor, so murag opposite sa patak-patak ba ni siya, or precursor is mo ni siya kanang earlier stage niya, no, mo ni mga timailhan nga napadulong na kita sa ato ang rainy season pag-ulan.
4: Yes,
6: mga panahon sa pag-ulan tungod kay ni human naman ta sa atong ginatawag nga kuresma, no, mga term
4: ang indiyo sa kwan pagkambyo sa weather sa atong panahon ba ang tama nga term ana sa
6: So mo ni nga kini siya kini ato ang mga kung naay mga monsoon breaks pag human ni ini. Gina-expect nato katong mga posibleng mga pag-ulan, no, lalo na actually dinhi sa ato ang lugar, no.
4: Yes,
6: tungod kay dunay mga kaning ato ang mga high probability sa El Nino na mahitabo sa tibuok kalibutan. Yes, pero dinhi sa ato kini atong southwest monsoon magdala kini gihapon og kining mga pag-ulan, pagpanalugdog, na yung mga cloud formations, no. So ang nindot lang niini kay actually kung naay mga El Nino nga mahitabo puhon, kung naaman siya murag baon ni mo neutralize, no.
4: Okay. Murag napatay ko na atay napatay time, no, gihatagan pa tag time para sa pag-imbak sa tubig, no. Before kay ang ato ang El Nino, di ba, June, July, August, sir.
6: So probability pa lang to.
4: Probability pa. Kaya posible pa nga muabot ang ato ang El Nino og dili lang sa basta El Nino, kundi katong strong El Nino ang ginatanaw sa ato ang mga pag-asa.
6: Okay, so ang iyang ang ginatanaw nato ani permanente, sir, to og Sir Prince, is kato iyang adverse impact.
4: Yes, sir.
6: Usually kung nakakita sa mga southwest monsoon, ang uban gani ani kay mag-extend pati na mga panahon nga sa una bisag panahon sa Disyembre napay mga baha.
4: Yes, sir.
6: Sa atong ulan, no. So kini siya ang mga adverse effect impacts ani, of course, mga pagbaha, na mga pagtaas sa kanang ato ang mga dam, no, levels atong dam, na mga ingana na kana mga rain induced landslides nato, no, na mga ingana na siya. So kini nga mga butang importante nga bantayan nato ni mga kapahimang no sa tua or kato po makaapekto sa atong livelihood. Ano, yes, mga kanang ato ang mga
4: panginabuhian.
6: Yo, mga atong panginabuhian, no. So mo na siya. So onset na ta sa rainy season. Nag-start ng ato ang habagat by today, by May 30 actually.
5: Yes, pero rainy season ta, pero naaman po nakita nila nga katong drought, ang tawag na to, ano, sir?
6: Actually, ilang ninyo? Klase-klase pa na siya kanang ang naanay mga ang kanang drought is iyahan ng impact epekto, no? Gina-classify na siya actually into amount of precipitation na gibawas within the next mga 3 months,
4: oh,
6: no?
4: 3 months
6: na ang but pasabot nagbaba ang amount sa pag-ulan. Kaya naman ay mga dry condition o dry spell. So gibahin kaya po na siya sa tulo. We have dry condition, we have dry spell, we have drought. Actually, sa Luzon, naan yung mga ingana. Meaning, na El Nino or wala El Nino, pero kapag ang amount of precipitation na bawasan within that period, mawag ina-classify siya, it's either dry condition or dry spell, no? So, din sa ato, usually sa Pitibok, Pilipinas, ang ginaiguan na, kana ato mga eastern seaboard, kana kung magtanaw ka sa mapa, kanang nasa tuo, no, kanang mga bar, kanang mga munisipyo nga mga Isabela, Nueva Ecija, mga diyan, no, so, mga areas. But dinhi sa to sa climate outlook na to, sir, to in fact naganir normal pa ang Cotabato province.
4: Yes,
6: so but pasabot nga kumpot sa mga pag-ulan napa ta sa near normal. So kung naamay kung mapansin pud nato na tungod kay bisag dinhi sa probinsya sa North Cotabato, kung naamay mga init na mahitabo, actually naay mga pag-ulan gihapon. Mga pag-ulan. So ang uban ani para sa mo ang anay mga tanong medyo makalingkawas kay di pa ta makapamisbis. Ang importante lang nga makapang ano kita, makapangandam kita tungod sa mga adverse impact ni ini, no. So kung naa may mga El Niño nga mga hitabo pohon, kung naa man sa syempre na nasa epekto, andam ta. Kung naa pa yung mga pag-ulan, andam pud ta, no. Kay diri sa tuwa duhar man gid in taw na nasa init palang sa tag init ug pag-ulan. Ang uban ni ini mas lahi pud pagpangandam kay naa sila snow. O naa pud sila yung mga ingato sa gawas, bahin-bahin, no, na yung mga fall, na sila yung mga winter, na sila yung autumn. So kita lahi-lahi pud ta, no, tungod kay tropical man nga country ang Pilipinas, meaning sa globe or sa earth nakita sa tunga-tunga, no, nakita doon sa equator. No? So in fact dahil mga advantage, no, tungod kay syempre wala tay snow, no. Kung naman tay tugnaw, dili kay tugnaw. Kung napod tay init, dili po kay init. Ang kaapan lang kay tupad ta sa Pacific Ocean. So kini mo ni mga butang mo dapat masabtan nato, no. So importante siya. So naduol na kita sa ato onset na ta sa mga ato ang hanging habagat o sa kining ato ang southwest monsoon. So with corresponding impacts na siya, no, lalo na dito sa katong mga pagtaas po sa mga amount of precipitation, lalo na karoon ng mga panahon.
5: Yes, usually, sir, sa katong mga history sa mga drought, no, mga El Nino, usually, ang maigo, mga Samar, Cebu, Manila, ano ba, Ecija, o usually, diri sa Mindanao, kung naamay drought, pinakadugay na ang isa kabulan. After that, mag-ulan na. Sila dito, wala pag-aulan. So, sa location nato na sir, no? Sa area na to.
6: Mga factor na yung mga factor ano no. Tungod kay, 'di ba sir, to ako napansin nato tong 2016 sa una. Kung naay mga actually nato yung mga activity gikandak sa una kato magkandak og cloud seeding operation. So, ang kadaghanan nga naay mga cloud formation katong taas actually og elevation og naay mga vegetation. So, usually diri na sa mga areas nato nga duol sa Montapo,
5: ang
6: mga ngana. O kung diri pud ka sa Alameda, mapansin nato daghanan na areas diha nga kanang naman ni ano diha kanang Mount Taragang, kanang sa pikas na siya sa Lanao, no. Ang tupad ana daghan po na diha og kanang mga kahoy, no. So kini siya factor ni siya. So mo bitaw nga og naay mga ihulog sa unang mga asin dito to ng mga areas. Panalagsa lang, dili lang diri mabundok sa to, may madalaman sa hangin.
4: dili man kita naga-control sa direction sa hangin.
6: No. Nalay mga ingana. So ang dako kayo actually ang kanang relationship, no, kung daghan ka pagkahoy. Dako nanay mga no, ingana ang relations, no. So tungod kay even kining ato ang heat index.
4: Yes.
6: Depende ni dito sa ato ang kining ginatawag nato nga dependence sa kining land use, no. Panalitan ang imong area kay naka sa poblasyon pero pareha na siya mga lugar, pero ikaw kay naa ka sa barangay, yun yung poblasyon kay so asfalto, semento, building, mas init gina siya diha. So ang iyang heat index mas taas na siya ikumpara dito sa imong sikbit nga sa imong lugar.
4: Oo,
6: naka sa uma dagag kahoy, ano yung mga nga nang factor na. So importante lang na kini, no, giyahan kita sa kini nga mga impormasyon kay whether it will like it or not makaapekto gini siya sa tuwa.
5: Muna agad siguro kinahanglan, no, kung naiga paminaw diri sa mga konsehal o mga board members, kinahanglan siguro na to nga i-legislate nga magtanom og kahoy. Kaya maulag ito sir, mataas ang init kapag naanasa sa city, puro siminto na manggod tanan. Mag-multiply ang init ng siminto.
6: Dako kayong epektoan sa kanang ginatawang nila nga kanang one nature-based solution. Bito? Mm-hmm. Kanang mo bito nga dapat kanang

0: ginatanong Manila o kahoy. So mga atong ditigid sa main cities nila, no, sa mga cities dito sa India, murag lasang ang ilahang mga main cities. Yung mga unggoy nga naglukso-lukso dito, yung mga langgam. So yun ako, mahimo po nila dapat dito dari sa Pilipinas. Kay dito sa Metro Manila, na ato'y nag-angal na itong DNR, kakipamutol na itong mga kaway sa itong mga sa kalsada lagi. Ako, pwede man at siguro na maistoryahan, maplano, malilislate nga. Pag magputol, kung maghimo magyog kalsada, tanuman siya. Para, kung dili na ito nihimoon, maggrabe yun ang init sa itong lugar o pangit ang mahitabo.
1: Dapat ang development ang muli kayo o mag-adjust sa kahoy nyo. Ay, mga
2: ikan na, diba? I-involve, dili i-adjust na kanon nyo, i-involve.
1: So, meaning, kung naay man napansin na ito na ay kahoy, so ilikay na ito ang dalan.
0: Di ba po siguro siya? Siguro, kung maigo gina siya niya, kuhaan ang kahoy, pero tanong to sa kilid or ana ba?
1: Para ano ano siya, ikan ang kahoy nag-itanong, dili mo siya na ito pwede shortcut. Pagkasabot, kung nagtanong,
0: it takes
1: hindi niya siyang pwede. So, ang kanang kung nakahimuon nga dalan, mo nang inaingon niya, mag-adjust ang dalan. Kaya nga naman, ang dalan, dali lang ang paghimo. You know? So, okay. Sa, of course, easy siya sa pagputol sa kahoy, pero ang pag, ang pag, kanang pagpaturo at padako, duga siya. Na ako yung mga, dali na lang sa tuwa. Actually, ang uban na nina, amazed, bisa sa atong Capitolium ito. Nasunod sa provincial capital, natin mga bisita, natin yung mag-adto. Ganahan sila, kaya nga naman.
0: Kami-kahoy.
1: Yan, natin feedback naman yung ganito. Tungod kay pagsulod sila sa Capitolium, na sila nga, nindot mo din yung Capitolium ba? No, tungod, nabansin nato, kasi daghan magkahoy.
0: Forested pa itong kilid.
1: Forested pa ang kilid, meaning bisag na i-development nga, gihimo. Katong mga, even katong mga tree planting activity sa una, nakatutok gani sa sulod sa Capitolio, no? So kinisa nga mga butang morning mga ano kanang mga unsa tawag gani ani at times na negotiable ang iyong epekto. So kung atong hisgutan na ng weather, hisgutan na nato ang klima, kanisa actually dako sa og relationship, no? So sa pagkakaron kini nga mga butang nama to siya, no, na yung mga polisiya, pwede siya na yung mga implement nga mga programs, no, pwede siya. Tungod kay mo lang na siya dako long term ang iyang epekto, no? Tapos kung naman siya epekto, tagdugay ang iyang epekto. Kung naapod siya, i-quantify na ito pagkabot sa damage, dako po iyang ang iyang posible na mayroon damage
2: protection.
0: Kaya na istorya mong guna ko ito sa lang ito mga politicians dito sa city nila, kikuan yun nila, legislate yun nila kag pagputlon ikinala development, itanong kay lahi mga dilang kultura dito, kay kuan kay sila naturistic kay sila. Muna ilahang mga city, ilang mga hotel, na yung mga unggoy, na yung mga uwak, na yung mga lain-laing langgam dahil sa palibot. Yan ako, kaya-kaya na himoon sa Pilipinas. Muto yun ako, kung makonsyel lang siguro ko, kaya mga kilid sa kalsada dapat tanuman yun natin nagpunuan.
2: Pero unahan sa nato, siguro sir, ito ang mga constituents, kaya basig kung lahi unggoy, basig i-erga na sir nga ipunutan.
0: Maulagi na, maupo na, i-educate.
2: Pagsunod, i-educate niya.
0: I-educate na ito. Murang ganin na, kaistoryahan na ito dito, itong baha po. Istoryahan po na ito ng baha dito, no? Katong pag-distribute sa bugas. Ganin na. Itong naamagot tayo, kwa na karoon, no? Na, ang sanin kaninga, functional na katong atong floating backhoe.
2: Yes, sir.
0: O, na dispatch na ito. Asa nga lugar ito, sir? Sa tulunan ba ito?
2: Tulunan, parang tulunan ito siya.
0: Sa Malang?
1: O, sa pagka...
2: Tulunan.
0: Katong na dispatch karon.
2: Katong
0: kagamit na dito. Kani siya, dungwag na siya. O, maulag ito, pag-istory ganina ni Sir Abril, katong sila yung mga lugar nga nag-desert dito, na nagyapon magawas nga kaning mga basura ba. O, bukid man ang taan eh. O, usually, kaning mga basura, gikan ni dito sa upstream, of course, sa taas. So, kinahanglan na ang mindset yun sa tao, na we should become, we should love our nature kay dakong impact, kaning mga baha na to. O, dali, muna nga, kapag mag-weather update, ah, mag-andam ta sa mga baha, ano? Landslide. Kaya, pag mag-ulan, especially ito sa taas sa bukid, wala kayo mga kahoy dito sa taas sa bukid. Muna nga, paspas kayo ang daos doon sa tubig, paspas po kayo ang baha.
2: Oh. Actually, gina-harvest lang nato, sir, no? Ang katong mga gintanong sa ito, ang nauna sa ito, ah. Hindi man dyan may iwasan ang pagbaha, ang pagbaha, magbaha man dyan.
0: Oo, oh, oh, pero mahinay. Oh, kapag na yung mga tanom, huwag ka ng init po. Muna, no? Sa kalsada, kilid sa kalsada, na yung mga konsyelya, mag-istorya mga tanuman. Huwag sa ako lang, gusto na ko, fruit trees. Kaya para

0: ang mga estudyante pag magbunga ng mangga, bayabas, santol, lanchones, pwede na silang mangaon na skilid sa kalsada.
1: Lagi, sige. Maining ang mga hisugutan. No? But anyway, sa pagkakaroon, medyo busy po dahil Sir Prince, no? Tungod kay sa pagkakaroon ang atong salaing bahin, nagapadayon katong atong paghatag o katong relief operation, no? Yes. Through sa katong local government support program, ang ato ang nakaschedule, anahuman actually katong ato ang Kabakan, Arakan, Aliosan, Banisilan ug Antipas, pinaagi sa pagdumala sa atong Provincial Social Welfare and Development Office, no? Sa ginapangalohan ni Ma'am Arlene Timson, no? Nakaserve na og around mga 80,000, 88,000 plus katong tatong target beneficiaries ug karong June 9 June 6, no? Katong para sa Pigkawayan, o katong June 9 is para sa President Rojas. So kagahapon in fact ang opisina certo no napunta dito sa munisipyo sa Matalam.
2: Yes sir.
1: Kay para sa katong coordinative meeting sa atong mga barangay kapitan o sa municipal government, no. Kay para mahisgutan katong pagpatigayon usab sa katong
2: rice distribution
1: sa sangpit na sa munisipyo mismo sa
2: Matalam.
1: Ato lang ginahangyo sir to kato ang mga beneficiaries, no. Dala lang mong inyong kaugalingong
0: sudlanan. Kung pwede, no, sako. Dili lang katong plastic bag kay maski 10 kilos lang ni. Kasi nagalakbay mo gasakay mo og tricycle or motor diha mabuslot, no. Buo-buo tong katong 10 kilos nga bugas. Unless tong ingon nimo ganina sir katong naapa inyo hatong supot sa P-Dream nga
1: katong gipalaminate pa ninyo tong sako na to sa una. Sa year-end relief. No. So nindoto siya, pwede to siya. Tapos mas ligon po to kay laminated, sakto siya, no. Pagkahuman moto tong dadon during the relief operation.
2: So ato ang opisina sa maghandle sa Matalan, di ba? Kay kani nga operation ang ginapangulohan sa Provincial Social Welfare and Development Office, pero gi-involve ang tanan nga matag opisina sa Provincial Capital, di ba? Kay ang kagahapon dito sa Banisilan ang unsa galing opisina ang in-charge dito sir nga nakibilang bigit pa lang atong opisina.
1: Oo, tungod kay nag ano sila nagkulang og tao ang ato ang team.
0: So nag-reinforce ta.
1: Nag-reinforce ta dito, no.
0: Oh, unsa ang opisina tong gamay ang tao? Unsa na diha?
2: HRMO.
0: Hospital, dili man
2: pud. HRMO ang atong human resource.
0: Human resource, nagkulang ang tao ang atong office ang human resource.
2: So nag-reinforce sila. Maaging ang tanan ng opisina gintapod o gihatagan sila sa kandaiya nga mga munisipyo, no, tabang pud sa to ang Provincial Social Welfare and Development Office sa pag-distribute sa ato ang rice.
0: Kaning naisip ni Gob na ing ani gwapo ni siya ba nagsugod pud ni sa katong sa make o katong sa ni ka SKPC nga mga each offices sa ato nga kapitolyo ginapaadto didto sa mga activities. Of course, ako alang ni sa akong pag-study, kapag permi lang ta diha nagalingkod sa opisina, murag basig matubuan na tag-cancer sa lubot, no? sa kinaanglan natin mo tindog o gani. Kanisa, good activities na kay itong mga tao sa opisina, maka-interact sila dito sa field, especially kaning distribution na to karon sa bugas, no? At bangay yun ni sila sa mga tao, o maglahi ang atong pananaw, o atong feeling na po, kay siyempre, kung pila ka, 7 days ka o how many 20 days kang naadil lang sa opisina, sige nag-atbang og papel, sige atbang og computer, no? So at least once no, isa ka semana or isa ka bulan, because of this activity na to, one of our offices will be going outside and face these people and lami baya, no, kanang kita kasi sige man tagpanghata og bugas, sige man tagpanghata og mga karton gikan sa SWD, lami baya ang feeling na kapag ang tao na to mahatagan og ang ilang reaction malipay ba, and it contributes sa atong mental health.
2: Kaning pondo gani sa gigamit sa to.
0: Oh, sige.
2: Sa kaning sa
0: national
1: government. Pani actually grant ni siya, no. Gikan sa national government, gitagaan ang mga probinsya, ang munisipyo na agihapon, no. Subot pa subot katong nahadawat sa probinsya nga 169 million. Muna siya ang giallocate para sa ingani nga program, no. And then upon supervision usab sa DILG. Okay, so mao nga sa tawag ni ini, kung naaman tayo program sa probinsya, ang mo-augment ani is katong kwarta o sa maghihatag sa mga munisipyo.
2: Kay kani nga pundo gihatag ni sa para maghatag og rice assistance kay tungod sa katong
0: pagtaas og fuel.
2: Oo. Na hitabo sa Middle East niya katong dai mga paghindi pagsinabtanay dito, nagdulot siya sa pagtaas sa sa fuel, no? So isa ni sa mga pamahagi sa provincial government, sa hindi
0: national
2: national government kag ubanan sa to ang provincial government o munisipyo, no, para mahatagan, masuportahan katong ato ang katawhan, no?
0: Abi gani na ko kaning sa baha-baha lang ni, so national program din ni siya tumitigi sa katong pagtaas sa atong mga fuel, especially tong paggubot ito sa Middle East. So lahi po to unya pud istoryan pud nato sa mga baha-baha
1: na sa lahi po tong sa baha nato, Sir Prince, no, kay kaniadtong actually Sabado mi nagkandak og relief operation dito, no,
2: yes, sir,
1: with the SWD12, no, ng mga tao pud to ni RD Noy na kabaya. Ang ato ang opisina with the Provincial Social Welfare and Development Office ni adto actually ang picket after validation kay para maghatag og assistance sa ato ang mga affected family sa Barangay Kalawag, Hinapilan ug sa Barangay Ladingan, mga around 1,900 plus families.
0: Families.
1: 1,966 families. And pagkahuman ato si Sir Toto Kososo nagatupod kag kabakan.
2: Kabakan o katong nagatumpuri kay ang ato ang opisina. Nag-augment po tanong dito sa during sa katong distribution na sa family food packs, no?
0: Kay kani tungod ni sa baha ni kaning distribution na to, no? So murag duha ang atong activities, no, for this week lang tungod sa baha o kaning national support nga ginahimo nga mag-mitigate sa pagtaas sa mga presyo muna ipangatagan tagbugas o katong sa baha mga kwan man to SWD packs man to, no?
2: Yes, o family food packs agikan sa to ang field office sa 12 na DSWD field office sa region 12 ang napakunahan ni Sir Noy nga kabaya, no.
0: So with this ginapafil yun ato nga naatay panggobyerno o sincere atong panggobyerno nga nagaduol kita nagatabang dili man yun ato tanan mahatag ang kinahanglan sa mga matag pamilya nga naigo ang anang baha or problema sa pagtaas atong gasolina, pero ginapugos nato nga makatabang, no, para ma-feel ninyo nga naay gobyerno o magsalig hapon kita para malagpasan nato ang mga problema. O gamonay, sugpun-sugpun lang ito, itong baha-baha, itong province mo, itong ganina nga nagpalit ang itong bako, no, sugpun-sugpun na nga pag-sulbad, kaning paghatag na ito ang mga ani, mga bugas, kani immediate lang niya.
2: Response.
0: O response, immediate response, pero katong pag-mitigate na ito nga para ma-avoid na ito ang grabe nga pagbaha, mo ito, no, itong ginapalit ng mga ekwepo sa itong province. Pero kung itong area yung bahaon yun na, so we have to prepare, no, mabahaon kita tong history nata ganina, sir, nga kanang last year na bahaan na siya, probably karon mabahaan na siya, so we have to prepare
1: recurring gina siya. So na responsibility ang panggamhanan at the same time dual po ning responsibilidad gyapon kita. Kita so kani siya na mga ano kini nga mga hisgutanan medyo challenging ni siya tungod kay ihang impact ani dili lang apektado ang ato ang kadang safety pat ato ang kaning ato apong livelihood, no. So importante nga makabalo kita, makanakitay kakuha kita tamang impormasyon kani atong ginhatagan ni permanente isun sa mga ayang himuon before, during and after kanay mga pagbaha, no. Sa level sa provincial government ang upat ka buok nga ato ang napalit sa provincial government Cotabato pinaagi sa pagduso sa atong provincial governor ni Ma'am Lala katong ato ang upat ka buok na amphibious na
0: excavator,
1: no. So kini siya mga prevention and mitigation measures, yes, to ensure
0: long term,
1: no, long term siya to si para masiguro nga katong syempre di man mahal ba ipo ning mga mga equipment, no,
0: yes,
1: maintenance operation in partnership sa barangay para sa ilang safety katong mga nagprovide og fuel sa munisipyo o katong equipment og driver nga naa sa province nakigtambayayong kay para katong mga areas na itong ginabahao, no, ginabaha mo itong mga matagaan og igong pagtagad kay para ma-dredge but pasabot ni ini mapalaluman mapadako o katong mapadisilt meaning katong mga hugaw nga naa dito sa sapa matanggal siya ginabutang sa daplin, no. But at the same time katong ginaingon nga ang dredging operation is dili lang siya dito sa paghatag og opportunity para mawala ang baha,
0: yes,
1: but at the same time naabot siya opportunity for agricultural production kay katong mga areas nato sa una nga dili matamnan sa pagkakaroon wala na may tubig pwede na siya matamnan tapos ang yuta kay Haskang, Tambuka, kay kanina.
0: Sige, bahaan lagi sa unang panahon.
2: Bahaan. Marimember na itong mga niagi, ang pila nakabirnes niagi na ako ng Ilonggo, masiguro Sir Abril, kaya itong katong dahon sa Alugbate, murag platito kalapad.
1: Pwede lang ginimo himo, pwede ni maipa. Pwede ni maipaipay ba? Before bito babago bito ni mulong agon kanang sagol sa gulay, asa ka na imo sabaw, pwede ni maipaipay ba? Kaya nga naman actually pagkatupo dito ni sa atong provincial agriculturist ni Ma'am Elena. Actually ang tawa niya kahit high sa kanang organic content ba. Kada bitong magbuhat ang compost, di ba? Usually, ang yuta, mag, itong magida sa dagat sa organic organic na mga elements. Katugid dito, no? Tungkol kay pag-abri sa paghabwa sa lapok, di pa, the plane, pag mala karon, makita ang yun mo na itong kaisa. Even itong mga areas ang ipang tamnan, ang uban dito wala na nag-abono.
2: Daghan kayo.
0: Fertile na.
1: Fertile kaisa. No? So naay mga interventions na gihimo atong provincial agriculturist dito, no? Kay ano siya, so kato siya, no? Maliban nga natagaan sila lugway ang atong mga katawhan, katong mga apektado dati sa mga pagbaha, medyo haru-haruhay ilang kinabuhi, kinahanglan na mag-adjust kato itong gibensyon.
2: Mas, mas dali mag-subside na good ang tubig, tubig, no? Even sa mga urban bitaw. So magbaha man usay sa urban kitong kay dili ka exit bitaw ang tubig. So kung wa na to katong mga exits niya, so mas madali ang pag
0: sa una nagabangka-bangka sila karon. Pwede na sila maglakaw o pwede na sila mag-tricycle sa ilhaman, maghabal-habal na sila.
1: Pero nakakatong gidredge, nagihapon to, namin mga areas na maagian gihapon. Even katong ang nindutod kayo kay actually ako makadaghan makakita ra magkita og unggoy kanang mga tutog mga kanang mga parks or zoo mga ano no? Pero dito makakita gid ka kay when natay time nga nang sulod ta sa mga wild gid sila no na lang sila nga naggamit og igagaw dai diri so na gid sila no makita nimo ang katong mga kanang mga anak sa kinaiyahan
2: oh, siya, wild, wild, and
1: wild na to na mga may na lang kay wala dito tong ato ang mga sa tagal yan mga freshwater crocodile pero ingon nila na apa daw na dito
0: siguro na alam na sir ba nagatago lang na kay pag magsaba manglayo mo na sila
1: so katong mga areas nga mga nadredge nakahatag bug lugway sa tubig kay ang ihang passage makapagawas naman sila so kung na may mga pag-ulan kasi normal magina siya. Nagsaka ang tubig. Pero chances are nag-subside po siya sa dito. So, katong mga areas na to siguro na wala pa kasi siya sa pagkakaroon, lalo na kaning nasa to sa pikit, no?
0: Yes, sir.
1: Kaya ang naapa from gikan sa silik, karon ang, syempre, ang sapa magod karon dati, ang sapa, sumpay-sumpay na siya sa pikit, no? Mm-hmm. Pero namagod tayong mga areas dito nga sa pagkakaroon na ana sa SGA Barm. Katong mga sa Barangay Lagundi na sa munisipyo sa Tugunan, that's SGA na to. So, gikan ka sa silik, pikit mo agi sa ilaha ya di man ato pwedeng i-shortcut to kay syempre ang tubig wala
0: kang ilaha o
1: subay lugar mo subay magina sa no so meaning katong mga nagaprovide og support dito even katong security o katong mga fuel dili lang sa probinsya nagatabang man sila kay actually dako pud og tabang sa ilaha dito kay katong mga nakalimot ko sa exact nga parangay sa pangasa barangay manal manaulanan maragana ang barangay na before sa Barangay Lagundi katong mga lugar nga gibahaan kay makita man ako gihapon katong mga high water marks bitaw ang atong gidensyon nya katong nga panahon kusog ang mga pag-ulan no kusog ang mga pag-ulan wala na sila gibaha kay nga naman katong tubig makapa anang napa makapagawas naman
0: So kana ano atong ginahimo na to abot sa atong makaya long term o short term so sa leadership sa atong gobernadora Emilio Lula Taliño Mendoza o atong vice governor Ella Taliño Taray with other council board members there board members so, dali lang sila mag-legislate no mag-approve no para makuha ni even kaning concert kaning sa national government funding nga hatag og bugas kinahanglan pa ba na i-legislate sa kan o diretso na pwede
1: Ah, well, dili na siya kasi na. Grant naman
0: grant siya. Naman siya.
1: Naala na yung mga agreement ng kaya ang ato ang source sa kwarta ang national, national government na sila yung way of monitoring kasi syempre kinahanglan naman na i-liquidate. Walang to. Naala sila yung mga requirements. No? So actually, na before na siya na-conduct, there was that time na nag-meeting sa Office of the Provincial Governor. Ipatawag itong mga nagkadaya, mga opisina para sa pag kanilang pag sa to ganyan eh.
0: Proper
1: comply
0: requirements.
1: Requirements. Mm-hmm. Na-provide siya sa provincial government of Cotabato, mo na nga na-download ko itong atong 169 million, mo na nang ipalit ka rin. No? So, naapod siya og tarong, naapod siya sa katong mga beneficiaries na ito.
0: Lami, no? Basta atong panggobyerno, why, kwan ba? Muna-hunang pangkurakot. Diretso, clear, o ansan eh, kaning makita, giyod. O dali ma-deliver ang mga panginahanglan sa katawhan. So, I hope na i-maintain na ito, ano eh. O maumanggin na ang adikaan sa itong governor ng service yung totoo, giyod. Ihatag, giyod, ang para sa katawhan naa sa ilaha. O maumanggin na itong kinabuhi ng magtabang. No, so, that is why, through this, ipadayo na to ni o gapila pa to ka munisipyo sir ang na
1: sa pagkakaroon na anahuman naman ang lima next week na ay duha katong nasa Pigkawayan o sa President Rojas no so 2, 4, 7
3: oh, so, ilaha, 7 so 18 kan 17 municipalities 1 city
0: so, so dili madali dali dili mabundak pareha sa ato ang ginahimo sa atong PDRIM kay naatay challenges sa pagkuha sa mga bugas.
1: Ano naman? Ano naman ito? Mabilabili ko
0: sa... Oo, no?
2: Yeah, magagad.
0: No? Kahit murag pinakalit ni sa sir, no? Murag, unlike tong atong year end, September pa lang, ginaandam na nato. Muna pag-abot sa December, tagsa mula pas pa ganit, tag-January, sa ma-plaster. So, kani, murag doon, ginaandaman na ni sa una, pero ang supply magod sa bugas kwan magod ni siya na magod season
1: so ato lang to actually murag maulan to ang bottleneck ang target unta ato mahuman by June mo nga mahuman ta siya by June pero sa level sa provincial government gi hanay na ni siya tanan no actually gusto nato i-acknowledge ang efforts sa provincial social welfare and development office no so, ang team nila ni Ma'am Arlene nila Ma'am Leia no kay iban sila Dennis, no?
3: Oo, oh, sila Dennis.
1: Sa Padubilingo.
3: Oo, sa Padubilingo. Wala
1: isa na Padubilingo.
0: So, ugma na ano?
1: Sa 6, no?
3: Kaupan pa lang na ito ang mga nagatabang dito. Sila kay, no? Then nga, may mga problema. Pero,
1: so, nindot pa kayo ang ano, ato mga opisina na ito, ng mga kauban sa opisina nga sa una, na lang sa opisina kay aircon. Tapos karoon, na-feel, no? Nalipay po sila kay na opportunity.
3: Tapos makita po ang kabilugan ni Ivor, no? Full force, no? Full force ang kapitulyo, ang provincial government sa paghatod sina nga mga rice para sa aton nga
0: mo ni ang kihangaan ako nga dire-receive sa atong gobernador nga dili lang katong PSWD kamulang tanan diha o DSWD lang but she wants to involve all the offices nga magtinabangay. Yes. Sugod ni sir sa among munisipyo Carmen.
1: Uh-huh.
0: No, so kapag maglimpisa diha tanang department, tanang barangay, no, palihukon tanan.
3: Okay.
0: So, si Boss Roger nga na iyan trabaho, maski itong mga park-park na mo dito, itong resort na mo dito, every municipio, every department, every barangay, na sila'y area nga you should clean, you should be part of this government. So, kinadala ni Karini Gobyerno, Emilio Latalino Mendoza, ngunit, natay ihatag ng serbisyo sa isa ka municipio, no, every department sa itong kapitulyo, nai assigned.
3: Yes,
0: no? So magawas ta mutabang ta dito. So para sa HR na to nga gamay ilang tao back up na to sa office
3: na mga volunteer kita sa CDWS na to no katong mga kauban pud ni Ma'am Mendoza sa ELCAC sa mga volunteer niya pura sila mga volunteers na to nga willing din nga maghatag kayo o ingon ana ang pananaw nga kanang tinabangay bitaw ingon ana tapod ang ginatanaw ang tanan bitaw tanan kita no dili lang katong sa mga government kundi pati katong kita mismo nga mga tao ingon ana nga kanang magtinabangay kita magtinabangay so mas makabot jud nato ang katong mga goal no
1: okay acknowledge nato ang participation sa atong municipal governments no counterpart sa ato no
3: course,
1: MSWD o MDRRMO headed sa ilang mayors no ang ato ang mga ano barangay na
3: bahin
1: nato no even nato mga abanteros no
3: abanteros
1: karga gina sila anyway moto no so importante lang katong mga naka-schedule na sunod i-announce lang gihapon na siya no na na may mga coordination mechanism gihimo ang mga nagkadaing opisina katong mga teams no dito sa mga munisipyo
0: okay sir kay murag wala matay oras atong oras sa alas
1: 11:56 so wala matay oras pero sa pagkakaroon bago ta manamili to us ang para sa atong weekly weather outlook ang tropical depression karon actually napamansa sa Philippine area of responsibility no pero dinhi sa tua ang makaapekto sa Cotabato province kining ato ang mga localized thunderstorms nga nagapadala og kining mga isolated rain showers no so, lalo na sa kahaponon ug sa kagabihon ug magpadayon kini hantud June 8 6 7 8 hantud sa by 9 na ay mga scattered rain showers gihapon. Tapos magpadayon kato atong imong paborito Sir Prince, no? Katong patak-patak ang mga pag-ulan. Natay mga partly cloudy to cloudy skies na mga isolated rain showers gihapon. Hantod na kini sa June 12. Gina-expect manggod nga katong si Esther mugawas na siya sa Philippine Area of Responsibility by June, probably 6 to 7, no? Mga ana siya. So, though dili kayo na yung maka-apekto sa tuwa, kay layo-layo man siya, naman siya sa Luzon. But kung naamay mga changes, i-monitor lang gihapon na to. Pero generally, cloudy to cloud, partly cloudy to partly
3: actually, cloudy. Actually, dilita yes. Directly nga ma-hit ni low pressure area, pero si low pressure area mag-gather, mag-una sa mga clouds. Yun nga, kung natin localized thunderstorm, so, ibig sabihin niya, magdaghan pa dyan ang clouds nga, posibleng nga, mag-heavy ang atong rainfall pods.
1: Sige. So, wala naman kita.
3: Wala, siro. Tapos, sir, natay mga announcement, siguro, medical dental outreach schedule for the month of June. So, sa District 1, oh, karong June 4 sa Balabac, Pikit. Then, June 10, usbon ako, medical dental outreach schedule para sa bulan sa Hunyo. Una, District 1, June 4, huma naman niya sa June 4, no? June 10, sa Progression 3, Midsayap. June 17, South Manuangan, Pikawayan. June 23, Ulamyan, Libungan. Sa distrikto na to,
0: June 9,
3: Kiaab, Antipas. June 16, Was, Magpet. June 25, Nahi, Arakan. June 30, Kimahuring, President Rojas. Sa District 3,
0: June 11,
3: Tambad, Carmen. June 18, Latagan, Matalam. June 24, Galidan, Tulunan. So, usbon na to, naatay pagkahiwaton ng medical dental outreach karong Hunyo sa District 1, June 10, Poblacion 3, Midsayap. June 17, sa South Manuangan, Pikawayan. June 23, Ulamyan, Libungan. Distrikto na to. June 9, Kiab, Antipas. June 16, Was, Magpet. June 25, Nahi, Arakan. June 30, Kimahuring, President Rojas. Ogang sa District 3 na to. June 11,
0: Tambad, Carmen.
3: June 18, Latagan Matalam. June 24, Diha sa Galidan, Tulunan.
0: So dili lang tayo naghatag bugas, tagahan po mga activities nga itong hinahimo sa Capitol. Sige, Sir Abrel, ang sa pay, ano mo?
1: Sige, maulang to, wala na makita yung oras, hanto sa sunod si Gayon, no? Daghang salamat sa inyong pagpaina, pagpamina, kaoban si Sir Toto, si Kapore, of course, si Sir Prince Acosta.
3: Prinsipisang.
0: Good mo, o kalinaw.
1: Kini si Abrel Espadera sa Provincial DRRM Office na Gaingon. Daghang salamat sa inyong pagpamina, o maayong udto ka na itong

0: inyo pong napakinggan ang isang oras na programang Bantay Kalamidad sa Gipbuhay sa Puso ng Serbisyong Totoo. Hanggang sa muli, maraming salamat.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy.

0: mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
1: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
2: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
3: Me too, Kidiyaki Vitamins.
0: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
4: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahona, daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
5: Udto na Joy!

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
3: Hindi pa ko sila, hindi pa ilang kidiyaki vitamins.
4: Nasa paipit po sila sa kidiyaki vitamins.
3: Kalunay na maunol.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga Poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopi Yaki 7-in-1.
6: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
4: Ano po yung Kopi Yaki 7-in-1?
6: 7-in-1.
4: Tapos po?
6: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
5: Yan ang Kopi Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!

0: we, samo kayo ang ganado capsule karon priba.
1: Ngano di ay pre?
0: Mula hutay ug dugay pre, bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
2: Mapuhi pre.
1: Unya pre, imo gisuwayan.
0: Alangan pre, anga lagi.
2: Okay kaayo.
1: Suwayan pud na ko pre. Unsa ganito pre?
0: Ganado capsule pre.
1: Sige pre, adto na ko kay mopalit na ko ganado capsule pre.
0: Ganado capsule.
3: Sulayin ninyo naa na sa mga butika.
4: Himsog kaayo og bibo ang apo ni Lolita Samiliano, taga Tagbilaran, Bohol, kay Kidiyaki ang iyahang vitamins.
5: Ni ako ang apo ganit kong ipatumar og kanang vitamins og katupong yaki nga oil akong gihaplasa ng ako ang apo ng iyahang mga apam nga ako po mo po nito ihaplas na kong sakit akong arthritis. Nawa naman pong salamat sa dayo sa yaki.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil o Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Dear Mommy Joy,
7: Dear Mommy Joy,
6: Mommy Joy,

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mommy Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Kiri Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Sa mga tawag doon ay sleep disorder, paminaw. Dako nila nga problema ang pagkatulog sa eksaktong oras. Maglisod sila og kabot sa 7-8 ka oras nga pagkatulog. Kay tulog manok in town ang ilang kinatulgan. Gamay nga hikas-hikas makamatadayon og malisod maglisod na kinigbalik sa pagkatulog. Hinungdan dili ma-recharge og tarong ang ilang lawas, maong permigaluya, aborido og dali nga masuko. Kasagaran duha ang hinungdan sa sleep disorder, mga kababayan. Kini ang insomnia o sleep apnea. Dunay mga tao nga mubo lang ang kinatulgan apan duna usab taas ang kinatulgan. Aron makahinanok sa pagtulog, dako ang mahimo sa pagtumar sa Belonga Gold. Kay ngano, tungod kay pure turmeric ang sulod niini nga makawagtang sa insomnia o sleep apnea. Dunay properties nga sagol sa Belonga Gold nga makapalami sa pagkatulog. Iyang wagtangon ang mga hinungdan sa sleep disorder. Busa kong problema nimo ang pagkatulog, himo ang food supplement ang Belonga Gold nga mapalit na karon sa mga butika, mga higala. Ang nakanindot pa tungod kay ang uban pa nimong mga ginahambin nga mga balatian, mawagtang usab. Ilayo ka niya sa mga bukol-bukol o batukan niya ang pag-active sa cancer cells. Mahinungdanon usab sa imong pagpahuway, ipadaplin usa ang mga butang nga makapastress ka nimo. Ang sobrang kakapoy o sobrang paghuna-huna, mao'y pipila sa hinungdan nga ano mahimo nga dili makatulog o tarong ang usa ka tawo. Kini ang nasuta sa mga pagtuon sa Philippine Society of Sleep Medicine. Karong panahon na, trabaho sa tao 24/7 eh. Ilabi na sa mga security guard, mga nagatrabaho sa hospital, call center agent, mga pulis o mga sundalo o uban pa. Mahinungdanon gyud ang eksaktong oras sa pagkatulog tungod samtang naghihinanok ka gikan alauna hangtod alas 3 sa kaadlawon. Diha mahitabo ang pag-repair sa imuhang mga nadaot nga internal organs sa imuhang sistema. Daghang hinungdan nga nung madaot ang atong mga internal organs. Hilabi na sa sistema sa atong lifestyle, sa mga ginakaon, ginainom o daghan pang hinungdan. Gawa sa imong pagtumar sa Belonga Gold, mga igala. Aron mabalik ang kanhing kalami sa imuhang pagkatulog, aniya usab ang mga kinahanglan likayan o kinahanglan nga buhato nimo. Pipila sa dapat likayan, mao ang caffeine nga makuha sa energy drinks. Oo, kanang caffeine dili kay sa kape lang na makuha. Soft drinks o kape. Munang nagaingon kami nga, hangtod upat lang kasasye sa kape. Kopiyaki ba or 3-in-1 kopi ba, nga kopiyaki o kanang okira ba, hangtod lang upat. O kung makaupat ka kakapi sa usa ka adlaw, ayaw na yun og soft drinks or energy drinks ba diha. Maayong himuon ang power nap, ang pagkatulog sa 20 to 30 minutes. Oh, kung katulogon na ka, dako kaayo ang mahimo aron ma-recharge ang imong lawas og makahuna-huna ka na og tarong. Busa kung doon na kay trabaho, basta katulogon na kaayo ka, ayaw og kontra ha ang katulogon. Mas maayo nga mag-power nap ka aron mas produktibo ka. Kay kung mulabay na ka na, maglisod ka na pod og balik sa pagtulog, di ba? Nakasulay na mo ana, katulgon, niya gipugnan, sadihang gusto ka na matulog. Ayaw na naman matulog ng mata mo. Aron makatugog tarong, maayong himuon, batasanon ang pag-inom og Belonga Gold. Maayo usab kini aron mawagtang ang uban pa nga ginahambin nga mga balatian, kay mauman kini usahay ang hinungdan nga dili maayo ang ato ang panghuna-huna, di ba? Mag-alingasa ta, mao nang dili ta makatulog. Sulayi mga higala ha, Belonga Gold.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society.
0: ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: The best kami, call me Chiki Yashi. Ginhin na lang takot ba? Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon, o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. Chiki Yashi. The best kami.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
4: Joy FM. Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Twitter 13 in the afternoon, mga ka-joiners. Pangalawang bahagi na po ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Andrio Magno Gibo. Uy, nawala manidagan. Ro Espanola, shout out. Pani Sangwiwins Bake Shop ng Tulunan. Josephine Ambol, Takilid Ataw. Shout out Mommy Joy sa Ataw, Mubaya, and... Ambol and Ambol family and sa mga anak na sina Nico, Cyril, Sydney, Ken, and sa asawa niya na si Ronnie Ataw. Request ng song Lason Mong Halik. Thank you from South Bahar, South Upi, Maguindanao del Sur. Hello kay Marian Clu po, Monte Calvo. Mami Joy, nakikinig po sa programa ninyo, Monte Calvo, Puntungan, Pandakan, Ansangat Family, and sa iyahang mga anak, Claire, Chloe, McQueen, Palanggatamo Perme, ug sa mga buutan nga Mama Melly Puntungan from Carmen North, Cotabato. Doms Las Camana, good afternoon Mami. Hello sa mga taga City of Bitanagan, Old Makopa Manay, Masanggid Family, Las Camana family, and sa Tanang na Minaw diha. Salamat watching from Davao City. Jennifer Castillo, shout out dira sa Lagubang, Jennifer Casa kag duha ka John Ivan. Salamat ka pa-play ng song Caravan. Brent Taupan, shout out from Tarangona, request ng song Tears Go By.

Dodds Makasampon, shout out kay Bat Solo nga nagamasa og semento nga niganingag. Yolo Amodo, shout out kay Papa Jerry, Mama Bernadette and kay Tatay Solon Amodo. Mula iyan kay Gerald Basikong. Ken J. Avis, shout out sa buwa sa Avis family and magandam og malintag family and sa iyahang papa og mama. Merly Monson Manggob, shout out mami. And Roy Sereño, maayong hapon. Hello sa mga anak na natulog. Joshua, request ng song Kung Malaya Lang Ako. Salamat po sa pagbasa. Ralph Lanchido, maayong hapon. Shout out sa iyahang mahal na si Mary Jane Escanian and sa mga anak na sina CJ Angel Chanchan, Gabriel, and sa lahat ng mga taga-barangay Nalin Midsayap, Cotabato. Salamat po and request ng song Habang May Buhay.

Ralph Lechido. Good afternoon, mommy. Shout out sa iyahang mahal na si Mary. Ay, tapos na pala itetch. Chris Jim Iligan Sila. Shout out from Cotabato City. Annalisa Mantigip. Good afternoon. Shout out dari sa papa. Boss Cayetano. Hello, diha. And Chris JM Iligan Sila. Del Magbutong. Good afternoon. Hello kay Kim, John, Viljan, Lorville, George, Amudo Kalugmok nga nagtuda karon. Salamat sa pagbasa mula iyan kay Jokoy Poten Langag. Jen Lanos Elisio, maayo nga pagpaminaw. Jody Ann Dumagdagon. Greet lang sa iyang mga anak na si Alexa, Renz, Dave, and sa iyang hubby na si Tatsuki. Dines Feldonia, shout out po mami sa lipapa ko nga si Gerag Duyan-Duyan. Diri sa Balay, watching from Matalam. Hello din, kay Kukoy Masanggid, Mami Joy, hello po kay May Sumambot Maganda, mula iyan kay Kukoy Masanggid. Annie Abintoan, Mami Joy, shout out sa iyang mama ug papa sa Manghuday niya nga naa sa Bukid. Si Annie Rose Masanggid, imong anak. Ang shout outs taga Bitanaga na, thank you po. Pesukan Angelica, good afternoon mommy, shout out sa iyang papa and mama. Shout out din sa iyang love na si Rodel Madanlo. Thank you. Jeron Atungan, shout out sa iyang mga igsoon, papa ug mama ug mga anak diha sa Bitanagan. Kadto lang, thank you. Request ng song Binaliwala. Parang na-play na yan kanina, no? Sige lang, i-check natin ha. Alright, at 2:18 in the afternoon mga ka-joiners, magbabalik pa rin po tayo.

0: kay nawala ang kasakit sa ulo nga iyang gibati.
1: Kaya itong migraine ba? Kaya ito ko buwan ka ng yaki tapsol. Mga ito kong ginom niya ko yaw, yaki tapsol. Tapos rin hap na sando, yaki oil. Kaya nagpalit mga si mama o yaki oil. Mga ito kong gipahit sa kong ulo. Na ulog po, tapos pata na kong wala naman.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Wokas, ang ganda-ganda mo ah. Akala ko filter lang yung mga post mo sa FB. Anong ginawa mo?
3: Sabon na yung Kas. Heto, Hermosa Kojic Whitening Soap ang sabon ko.
2: Sabon? Hermosa Kojic Whitening Soap?
3: Ang sabon ko ay may vitamin A, E at C at may kakayang tanggalin ang mga dead skin, skin discoloration, pimples at iba pang skin problem. Nakakaputi.
2: Sige Kas, yan na rin yung sabon ko.
3: Ikaw, ano ang sabon mo? Mag-Hermosa Kojic Whitening Soap ka na rin para kutis makinis.
4: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
5: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
6: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
7: Me too, Kidiyaki Vitamins.
4: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
8: Dear Mommy Joy.
9: Dear Mommy Joy.
10: Mommy Joy.

102.3 at Joy FM. Basta Joy, enjoy. Oras po natin, 5 minuto mga ka-joiners bago po sumapit ang alas 3 ng hapon. Siyempre, magpapaalam na sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat po sa pag-uban. Alauna hanggang alas 3 sa ating programa. Siyempre, ugma na pudpuhon ha. Ayun, Sabado tomorrow, dedicated to you with Mommy Joy po tayo. Lunes hanggang Biyernes naman, ang ating dear Mommy Joy. Maraming maraming salamat! And syempre, kasama natin dyan sa Caraga, Davao Oriental, si Dan Dalandan. Sa pangalan po ng ating Mommy Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat ug amping-amping. Maayong hapon! Ibuok Kidapawan City and South Central, Mindanao.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki. Ayong adlaw ka ninyong tanan mga higala. Ni ano sab si Mami Joy. O ba na punta sa atong tulumanon ha? Ang yaman ng kalusugan, ingatan kon Yaki. Matod ka na to sa Yaki Company, ang tigama sa mga epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil o sa Alternative Medicine. Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, ug ang Kopi Yaki. Kining maong mga produkto, mas epektibo dapat subukan nyo. Doon ay mga inahan, mga higala, nga kulang ang gatas. Aron mapasuso ang ilahang mga anak nga bag-o pa lang na tao. Doon na usab inahan nga wala gyoy gatas nga mugawas. Bisag unsao na lang. Kung naaman, kulang kaayo para sa bata. Hinungdan nga ilang alternative, mupalit na lang o gatas sa hayop. Unya mo ay ipatutoy sa bata aron mahatag ang katagbawan ni ini. Karong panahona, perti na kamahal ang gatas. Mauna nga ginarekomenda na gayod sa doktor, ang gatas gyud sa inahan ang ipatutoy aron mas himsog ang bata samtang nagadako. Daghan usab mahatag sa bata nga mga kaayuhan kung gatas sa inahan ang ipasuso kaniya. Dili kadtong mga gatas sa mga hayop. Unsa may angayan nga himuon aron mo daghan ang gatas sa inahan? Abi ninyo mga higala, labi na sa mga nagapatutoy o nagabuntis pa, paminaw ka mo. Simple ra na kaayo. Pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, kay kining Yaki Herbal Capsule, dunay kumpletong nutrients gikan sa mga epektibong mga herbal plants. Maoy makapagatas ka na kanimo. Duna kini malunggay, ampalaya, luyang dilaw ug uban pa. Ang pinakadaghan nga sagol ni ini, ang giilang superfoods maong ang espirulina. Sa imong pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, dili lang mudaghan ang imong gatas. Makuha usab sa imong anak nga gatutoy nimo ang kumpletong nutrients. So, dili lang kusog ang imong immune system, apil usab ang imong anak kay dako nga porsyento nga ginakaon o ginainom sa inahan maadtuman kay baby. Kinahanglan mga inahan, batasanon usab nato ang pagkaon sa mga healthy foods. Kay matag sup-sup ni ini sa bata, adunay madala. Tungod dili man nato makuha ang tanang nutrients manggod sa atong ginakaon. Mauna nga ginaingon namo sa inyo ha, nga dili nato kalimtan ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Kay aron maay kumpleto ang nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Maayo usab ang gatas sa inahan nga maoy ipatutoy sa bata kumpara sa mga gatas sa hayop. Kay ang bata nga ginapadako sa gatas sa inahan mahigugmaon. Hilabi na kung maayo usab ang pagpadako kanila, pinaagi sa pagtudlo og maayong butang og pamatasan.
1: Kalipay og dako ni Connie Sending taga Dansolihon Cagayan de Oro City kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
2: Anang mo talit sa kusog titik kong kasinta sa lumukurog na kundi ko kasabot. Miti ko ka ng Yaki ning okay na makamila. Mo nang karuan lang wala kong nagparawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
1: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados taga Cambinucot, Cebu City kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Oo, sakit siya akong kilid tapos nag-inom ko sa kanang Yaki Capsule. Dauli lang siya, umbot ko ang sinong ganato. Yelo akong ihi ba? Tulok ang kapsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
1: Dali na ayo ang katul-katul sa panit ni Ariel Binalio, taga Zone 3 Digo City, kay nang haplas siya sa Yaki Liniment Oil o nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
4: Nangapon ako mga bitiwag na ito, kaliton na ito, mahinong samad-samad.
5: Oo.
4: Kasi nakalito ko, mayroon ang Yaki, nagkabito na ako ng palit ko. So, Yaki Oil o kayang Capsule.
5: Unya?
4: Yung naman ako, kaluha ka, nawala, ito talaga, wala na nabalik.
0: Mga higala, buot na mo masayran. Kung unsa bagyo ang imuhang ginahambin nga soleran karon sa imuhang panglawas, o di ba kahaaduna kay gustong isulti bahin sa mga produkto sa Yaki, maokay ni ang number 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, yaman ang kalusugan ingatan. Yan ang lagi nating tandaan. Hanggang sa susunod nating programa, maraming salamat po.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy.

0: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
1: Ay, sige, magpapalipong-lipong ay kina high blood pag sa una. Pamino, magpusta radyo nga may doon ang Yak, igitisinga na mo. Yeah. Mayo man sad. Man, makagano sa tuska o mawala na lipong-lipong.
0: Yan na ang Yak Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Imperial Appliance Plaza.
3: Appliances pa ang hanap nyo.
2: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza na makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
4: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, de kalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
0: Nawala ang kakulba sa misis ni Roy Roy Mudla. Humandali na ayo ang nalata sa itlog sa iyang bana. Gihaplasan lang sa Yaki Liniment Oil.
1: Kumagatuo ba kay akong itlog nga ito? Butang na ito nga. Pagkakitan o mga 2 days. Naulian man. Kuyawan ka niya ang asawa kuya. Tingon lang siya pa doktor daw niya. Hingo ay nalang kay ayo man sa Yaki. Okay na kayo kuya kay. Pwede na ni.
0: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
2: Afternoon Joyride.
5: Afternoon Joyride.

0: pang maintenance. Moingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang magyakya herbal capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
1: GSIS og SSS pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS pension loans. Walay advance interest, one day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch makit-ag kini sa Eflau Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapa sa RCBC og East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch. Imperial Appliance Plaza. Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, atua na sa Imperial Appliance Plaza na makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan. Afternoon Joyride. Afternoon Joyride.

0: Yoshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Ngayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, makikuban na usap kaninyo sa atong tulumanong Yaki. Ong botan ipasabot yaman ang kalusugan ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory, ang nagahimo og epektibo kaayong Yaki Liniment Oil. O sa kinika alternative medicine, kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, og ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat. Mga higala, subukan ninyo.
2: Ang tao, basta magkaedaran na, daghan na siya batiyon sa iyang lawas. Dili na kalikayan, mga higala. Murag sakyanan, basta magkataas ang tuig sa siging gamit o niya dili maayo ang maintenance, manggawas ang daghan daot. Maong musakit ang ulo sa tag-iya kay dako naman ang gasto sa pagpa-repair sa mga daot. Maokin ang rason, mga higala, nga kanunay na mo ginabalik-balik sa ato ang mga programa sa radyo ang pag-amping sa maayong panglawas. Pinaagi sa healthy lifestyle, ang pagpahuway og tarong, kaon sa healthy foods, inom eksaktong kadaghanon sa tubig, likay sa bisyo, nga makahubog, kaning mga alak, og sigarilyo, illegal nga droga, likay sa stress, og pagtumar sa food supplement, nga Yaki Herbal Capsule. Kung ginabuhat nimo ni matag-adlaw mga higala, susama usab sa sakyanan nga maayo ang pagka-maintain ni ini, walay labad, mutaas ang kinabuhi, og maayo ang dagan. Nganong gikumpara nato sa sasakyan ang lawas sa tao? Kini aron dali nga masabtan o kinahanglan nga ampingan. Batasan man gud nato diha nga ampingan ang lawas kung naigo na sa daghang mga balatian. Oo, diha na siya magkuradang, magkabuang na kung magunsa, problema, di ba? Pero mintras nga maayo pagani ang lihok, wa gyud na magpakabana. Kanang maglisod na og pagbarog, usa kini kadakong sayop nga pamatasan nga kinahanglan baguhon gayod dayon sa tao. Maayog yud nga mentras wala patay balatian, ampingan nato dayon ang atong lawas aron kung maigo man sa sakit, dili kaayo tantong grabe og dali ra nga makarecover ang tao. Timan inga mas maayo pa ang sakyanan kay dunay daghang baligya nga spare parts. Aban ang lawas sa tao, ambot na lang oy. Halimbawa nadaot ang kidney, tinuod mahulipan ka na siya og laing kidney gikan sa donor. Lisod mangita og donor kay kung dili compatible matigok ra gihapon ang pasyente og usa pa ka million in town ang gastohon, may million lang nga mahurot mang gyud ang inyohang kabdangan. Munay pait kaayo diha sa dihang nahurot ang kabdangan, matigok pa gyud ang tao. Muna ang pag-amping ragyod sa lawas ang makakontra ni ini, himuon yun ang healthy lifestyle. Makatabang ang adlaw-adlaw nga pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, isip usa ka food supplement, aron masiguro nga himsog ka. Tungod mahatag manimo sa imong lawas ang eksaktong nutrients nga makuha sa mga sagol sa Yaki Herbal Capsule. Ang mga sagol sa Yaki Herbal Capsule, mga higala, sama na lang sa spirulina. Kini ang giilang hari sa mga herbal tungod sa kadaghang maayong benepisyo ang makuha. Nunay ang palaya, luyang dilaw, ahos, malunggay o daghan pang uban mga higala. Puro mga epektibong mga herbal plants ang sagol sa Yaki Herbal Capsule. Maong lahi nga kadasig ang imong bation basta makatumar ka ni ini. Timan e mga higala, Yaki Herbal Capsule. Kung duna ka na ibalatian, dali usab kini mawagtang kay makapakusog man sa immune system o resistensya ang kining atong ginahiskutan nga Yaki Herbal Capsule. Sulay gani mga higala ang Yaki Herbal Capsule kay ang Yaki Herbal Capsule mapalit naman sa mga duol nga mga butika sa inyong mga lugar. Adunay mga pamatuod ni ini.
1: Kalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
3: Anang mo talit ka, kusong titik kong kasinta, sinumukurog na kung di ko kasabot, mitik ko ka ng Yaki ning okay na makuminaw. Munang karoon lang, wala kong nagpawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
1: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinucot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
4: Oo, sakit kaya akong kilid, tapos nag-inom ko sa kanang Yaki Capsule. Gaulian siya, umbot ko ang sa inyong ganato. Yelo akong ihi ba? Tulok ang kapsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
1: Ayan mga kababayan, sana nakinabang po kayo sa limang minuto nating pagsasama-sama para alamin kung papaano po natin mapapangalagaan ang ating kalusugan. Hinaot paunta nga nakahatag kami og maayong informasyon sa inyo ha. Kung aduna ka mo gustong i-text sa amo mga pangutana o di ba ka mga kasinatian ninyo sa ato ang mga produkto, i-text lamang ka na dito sa 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat, laging tandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM. At Mackie Jam, the best of folk, rock, and country. Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bucana, Davao City. Kay naga pahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o naga tumar sa Yaki Herbal Capsule.
3: Amo tingala na ako ka, naglain mo ako na ako kuya rin, ingon na uanting na, bughat daw ko. Demo to nga, basalik ka sa akong bala, basalik o Yaki Oil o Yaki Capsule. Nagpa-plus ko sa uli ko talong dawas. Ngayon, nagina ko capsule, narang-arang mga kuya. Okay na kuya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
4: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Tumoy ka inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
6: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
7: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man good mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayuma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayuma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayo ninyo na kalimti para sa rayuma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: 102.3.
1: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang yakilinimint oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
2: Dugay na gud ning katul-katul na ko ba, mga napulo na katuig, nang gagmay gud nga ko, katul kayo. Kaya, naganda kong kitambal, di mamulian. Kadungog ko gya, pwede nga na kong kalit, tambalan ako. I-aplasan na kong mga kalim. Nag-arang-arang, hindi na kayo katol. No? Pero wala na, no?
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
4: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kaning mga kalalakihan, batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
5: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
3: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: Dali ni hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
1: Oh, niagay ko sa Hermosa ni hamis jud akong panit. Tabi ta ko bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
0: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexy katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center. 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
3: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
2: Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City, Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, Crossing Old Barracks. Dunkin' Donuts.
1: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kapalo ba mo, kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambini usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Moingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa ato a. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
2: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
3: Katul kay Kuya Sara nang nalabak na taging manggut ni nya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahika po gahi. Mubalik ko katul. Ako mga igago ba nagbahin manggut na sila og Yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung gumay baho sa Yaki. Sinuhuta ko di ko humot kayo. Di ako rin gitistingan. Nya. Kupong hiplasan akong kutukuto kay Maragbugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot. Mamingoy na ayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Nawagtang ang daghang pimples og nihamis na ang naong sabana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap og gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nagistingan din ako kanang kwan mo tukuyan nagpapalit ko kung ba na o kanagining Yaki Whitening Soap, kuya. Hoy, akong gipasabon sa iyang naong ikahuman, kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Inikahuman niya kaligo. Maanara, kuya, ba na wala iyang bugas ni Hamis o ni puti iyang naong.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS Pension Loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaan kini sa Eflau Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
4: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga Poblacion Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
5: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkape ako yan ang ginagamit ko yung Yaki.
6: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
5: 7-in-1.
6: Tapos po?
5: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
4: Yan ang Coffee Yaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Evening Joyride.

0: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Toril, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
1: Di ko na ko kalingkod kaya kay mangungol nga duga-duga na kong dala mga doon na katuig. Na sige balik-balik. So, itistingan ako kuya. Yaki Capsule o Yaki Oil. O nawala yun kuya, nagkupos yun. Na ugatan na, nawala na. Na nakakuha na ko kuya, nakadrive na ko. Nga. Askel na po kayo kung kuhaan ko yan, puminaw.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Iyang Gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
2: Oh, tinuon dyan. Ako salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito. Kura pong purga. Maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
4: Wow, kasweet iti mami ko.
5: Masweet iti si mami ko eh.
4: Bow, nga nambal mo na.
5: Di kay may diabetes siya mo.
4: Kita mo lang ang kadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
5: Serpentina Plus? Ano na siya?
4: Herbal na siya mo. Makabulig na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
5: Ayo man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
3: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Ngayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, makikuban na usap kaninyo sa atong tulumanong Diyaman ang Kalusugan Ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory, ang nagahimo og epektibo kaayong Yaki Liniment Oil. O sa kinika alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, og ang Kopi Yaki. Kining maong mga produkto, mas epektibo dapat. Mga higala, subukan ninyo. Dako gyud ang kalipay sa usa ka ginikanan kung makita niya himsog og hamis ang panit sa iyang baby. Ang pagsabon sa Yaki Baby Soap kayong baby mao'y usa sa pamaagi aron maampingan ang iyang panit og magtubo siya nga hamis ang iyang panit. Maalala nako nang usa ka singer ang iyang anak bata pa lang inigkaligo butang niya gatas ang tubig. Wapo lagi kaayo og kuan kutis. Ang Yaki Baby Soap dunay sagol nga goat's milk, dunay vitamin E, A og C. Maong kung sabunan nimo ang imong baby, musamot ka smooth, hamis ang iyang skin. Makita ninyo mang higala nga magdako na siya, makaingon ka unsa maning bata nimo ra wala man ni skin pores. Happy no kaayo ang iyang panit. Dili kalikayan ang panit ni baby nga mataptan og katol-katol tungod sa hugaw nga palibot dala sa panahon og kanang matakdan, mamana, anagod. Ang usa ka balatian sa panit nga posibleng mutapot sa panit ni baby, kining ginatawag na eczema. Ang sintomas niini mao ang pagmala sa panit, nagapula-pula, katol og sakit kini. Matingala kang ang bata, dili mahimutang, magsigig hilak, ilabi na kung dili pa kaniya kabalong istorya. Makita kini sa lain-laing parte sa lawas, depende sa edad nga usahay, abini mo simpleng rashes lang. Sumala sa mga espesyalista sa sakit sa panit, ang bata or kaning baby nga duha pa lang katuig ang edad, matapta niini, makita ang pula-pula nga muturok sa iyang ulo na wong, aping, tuhod, siko og bukton. Ana, murag mapansin ninyo sa mga humukon nga parte. Sa mga dunay edad tulo ka tuig pataas, makita sa liog, batiis og sa mga singit og kanang uban pang parte sa ilahang lawas. Ang eksema kasagaran kondisyon sa panit nga dili dayon mawala. Dili man kini makatakod apan mamana kini. Dunay tulo ka klase ang eksema, ang atopic, infantile og dermatitis. Ang atopic tungod sa allergies sa pagkaon o lain pang butang sa palibot na manakini o nasa dugo. Genetic, kumbaga. Ang sintomas ni ini, kanang nagakamala ang panit, sobra ang kakatol o pagpamula, magbuak-buak kini o magsamad-samad. Ana. Ang infantile seborrheic eksema ni gihapon mga higala, sapnot ang panit, dili kaayo katol kini. Ang allergic contact dermatitis tungod kini sa pagkaon. Nairita sa gibutang nga lotion, sabon nga pampaligo o panlaba o pagkaon. Dilihiyang sa pag-inom sa gatas sa baka. Pagbag-o sa temperatura, kaning atong panahon, gikan sa init, tapos kalit nga muulan, mauna ang usa sa mga hinungdan. Nasuta sa mga pagtuon ni adtong 2015 sa Annals of Nutrition and Metabolism sa mga taong dunay atopic dermatitis nga ang dunay mas lalom nga hinungdan, maokining balati ang hilabi na allergies sa pagkaon o dunay lain pang hinungdan. Likayan ang mga pagkaon nga makapasamot sa kakatol sama sa isda nga tulingan, ginamos, itlog, gulay nga talong ug uban pa, maoy usa sa pamaagi aron dili kini mo samot. Diman ina mga higala, kabalo na mo ana kanang bulad o dili pud na pwede. Ang pagpanghinglo kanunay sa lawas ni baby pinaagi sa pagsabon sa Yaki Baby Soap o paghapla sa Yaki Liniment Oil, dako usab ang mahimo aron maayo ang maong problema sa panit o sa ilahang anit. Ang Yaki Baby Soap maayo alang sa mga bata nga sensitibo ang panit. Ang Yaki Liniment Oil maayo usab aron wagtangon ang mga skin problem tungod sa mga epektibong mga herbal plants nga sagol ni ini. Pero timan ang mga mami ha, kaning Yaki Liniment Oil o nya kung infant pa ang inyohang anak, ayaw idiretso dito sa inyohang palad ipaagi o gamay lang nga amount, depende na sa kadakon sa bata, pero pwede ragyod na siya. Timanin ninyo mga higala ha, Yaki Baby Soup kay Baby, o para dili siya pataptan o sakit sa panit, batasano ninyo, labi na ka nang magdula-dula na sa lupa, ay Yaki Liniment Oil na ang ilusyon, anak, bago matulog.
2: Yeah, Liniment Oil sa o, nindutukin na siya kayo niya. Nanggamit ganit ko katong kuhan, katong susabon kayo. O, anak lagi, dalang kayo allergy niya. Mga itong gamit, Yaki Rajod. Katong Yaki Baby Soup, nindut kayo siya gamiton. Napapasaya lang katong mga uwat-uwat ba?
1: Oops, wala na po tayong oras, mga kababayan. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagsama po kay Mami Joy sa loob po ng 5 minuto. Kung aduna ka mo'y gustong i-share sa amua o di ba ka mga pangutana, palihog i-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. The best of me.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM. Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 102.3.
1: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fi Baklay taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
2: Ang kuang jud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Wag yun ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gud akong bukol sa baga ug sa likod. Awrat lang ko atop tulo ka bak. Maran gi maintain na lang pud nako sir oy.
1: Yan ang Bilongga Gold mga higala no. Sulay ka na ninyo og ang Yaki Liniment Oil mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.

0: 102.3.
1: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1.
2: Lami eh. Wala ka po eh. Lami liho. Kaano mong lawas. Inagin mo yung simptom ka. Lami na yung mong lawas.
3: Kapila pa ka mo inam sa kadlaw?
2: Ha? Katulo. Buntag, udto hapon. Gutuman ko ah. Kapila pong kaon na kung imunan.
3: Kapi nga...
2: Coffee Yaki 7-in-1.
1: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
4: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayon masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado. Ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
5: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkapi ako yan ang ginagamit ko yung Yaki.
3: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
5: 7-in-1.
3: Tapos po?
5: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa

0: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagdang sa katul-katul sa panit ni Ini.
1: Nakatiting na yun po. Ayun dyan ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gini, gingnan siya sa iyang barkada nga. Daw aro po no. Pero yun ko nga, tistingan lang na to Yaki. Kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga. Damo man katul-katul. Naayo man mo to. Tistingan ako. Salamat kinaayo.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika. Nawagtang ang daghang pimples o nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Tistingan dyan ako. Kanang kwan mo to kuya. Nagpapalit ko kong bana o kanaganing Yaki Whitening Soap, kuya. Hoy, akong gipasabon sa iyang naong. Ikahuman, kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Hindi ka man niya kaligo. Maanara, kuya, ba na wala iyang bugas ni Hamis o ni puti iyang naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butik.
2: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
3: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Enjoy. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
5: Nasayod ka ba nga dili lang nagapanindot sa lawas ang regular exercise kung dili mo nindot usab ang imuhang pamanit? Busa matasana ang pag-exercise. Proper diet, pahuway og tarong og pagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap aron mo samot kanindot ang imong skin. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap dunay katakos nga motangtang sa mga dead skin. Skin discoloration, duna kini vitamin A, C og E. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap mapalit sa mga butika. Dali na wagtang ang katol-katol sa panit ni Mary Jane Lee, taga Matalam, Cotabato. Tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil, wala na po siya ginadisminorya tungod sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
6: Kanang sa aritos, ganit allergy. Tapos nagalata na siya, takuha lang ibutan ng ano, Yaki Oil. Tapos nauga lang siya, tapos naayon na. Kung magrigla ko, kung sakit kaya ko puson, naginom lang ko sang capsule ng Yaki. Tapos ginabanyusan ko, tapos naulian.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa bisan asa nga mga butika.
7: Wokas, ang ganda-ganda mo ah. Akala ko filter lang yung mga post mo sa FB. Anong ginawa mo?
8: Sabon na yun, Kas. Heto, Hermosa Kojic Whitening Soap ang sabon ko.
7: Sabon? Hermosa Kojic Whitening Soap?
8: Ang sabon ko ay may vitamin A, E at C at may kakayang tanggalin ang mga dead skin, skin discoloration, pimples at iba pang skin problem. Nakakaputi!
7: Sige, Kas! Yan na rin yung sabon ko!
8: Ikaw, ano ang sabon mo? Mag-hermosa sa Kojic Whitening Soap ka na rin para kutis makinis!
9: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: 102.3
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Lanta ka ng kuyot.
3: Pero karon?
2: Nakaroon. Bukos na siya. Magsasuto sa kadlo. Isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yun.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
0: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexy katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maaaring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's E-L-A-I Resort.
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Naka-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan di na ta magisgota na dan. Kita man imo dan nya idaran ako.
4: Oh, ayo paluya-luya. Eh, para dili maipit ba?
5: Well, kabalo ka dan pag ganitong edad na dan. Plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba kining ganado capsule? Makapakondisyon sa lawas ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinuod ka dan. Pasistingan doon ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, imaintain yun na ang ganado capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
0: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
6: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam pa ninyo mga kids, Gidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Gidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
7: Mapalit na sa mga butika.
0: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: Ito ang Joy FM. Joy FM sa Kidapawan City 102.3.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man good mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalinti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Sinodin, ama ni Soraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya, pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika. Hamis na ang kutis o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
4: Katong whitening soap gani, Yaki, i-try na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga ang katol-katol sa akong dawas ka ng saksapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon mo gamit.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Kusog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Iyang Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinuon siya dyan. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito. Kura pong purga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: Nakamis na ang kutis sa upat ka mga anak ni Mary Jane Salim, taga Malanog, Calatrava, Negros Occidental, kay Yaki Baby Soap ang ilang sabon.
1: Lain ka kay Moreo sila bag itong ilang palet, the brown niya. Ako sila nitulayan og Yaki Baby Soap na hapsa ilang palet.
0: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo ang Yaki Herbal Capsule, kid Yaki Vitamins, Yaki Liniment Oil, Hermosa Kojek Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Gupi Yaki na palit sa mga butika.
2: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o dysmenorrhea ni Connie Cervantes, taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
3: Ginawadid ko ya, kay isauna ko ya sa kan makuya ng dugun ko tapos kamay lang. Kadungog mo na niya si kuya. Gisulayan ako siya. Ibu matid siya kay karon magtunong na og kanapit sa akong regla tapos hindi na magsakit ang akong pusuntiya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: Baby pa ko sila, pinapailang kidiyaki vitamins.
5: Asa perfecto po sila sa kidiyaki vitamins?
4: Kalunay na maunod.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, tay kung makainom magud ko ana gud. Okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sakit sa tiil, mga siya kung makainom ko ana lagsik gud akong lawas urminte. Kanang lihok pito sa balay ba, maginom na lang gud akong bana na pagpahulay sa gud baby bro, nalipon lang ako sa imo nagtan-aw pag makainom ko og Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
6: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM. Joy all time.

0: 102.3.
1: Aron mo puti ug mohamis ang kutis, pagsabon mga higala sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Likay usab sa pagbulad sa sobrang init sa adlaw. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap dunay vitamin E, A ug C ug natural astringent. Makuha gayud ang imuhang mga dead skin. Munang musinaw ka, mubata, mugwapa. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap mapalit sa mga butika.
2: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis ka ron? Pansaon, di man good mo mo to, o. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nga nung problemahon man nato na, di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, ug matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, ug mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood ug sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po. Join all time.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Nawagtang ang daghang pimples o nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nagistingan dyan ako kanang kuwan mo ito kuya nagpapalit ko kung bana o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. Hoy akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Ini kahuman niya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas nihamis o niputi iyang naong.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
0: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, yeah, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan di na ta magisgota na dan. Kita man imo dan nga idaran ako.
4: Oh, ayo paluya-luya. Eh, para dili maipit ba?
5: Well, kabalo ka dan pag ganitong edad na dan. Plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining Ganado Capsule. Makapakondisyon sa lawas, ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingan doon ko, ana dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa Ganado Capsule? Okay ba?
5: Ang nga dan, oy, murag nabagohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang Ganado Capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa Ganado Capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
0: Ang Ganado Capsule, mapalit na sa mga butika. Join all time.

0: Kung ato gayod nga susihon ang kalawom sa pagtulon-an sa usa ka produkto, daw malisdan gyud ta. Kay dili man kita ang nagahimo, mauna ang hinungdan nga moingon mi ninyo nga sulaye. Sama sa Okira Coffee, ang sulod ni ana mao ang Red Panax Ginseng ug Mangosteen. Ang Red Panax Ginseng molimpyo sa ugat sa tao gikan sa gamay ngadto sa pinakadako. Mao nga muayo ang dagan sa dugo. Busa kung naa kay erectile dysfunction, sulaye ang Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Ang Okira Coffee mapalit na sa mga butika.
1: Wala buknoy, gaybe kayaw.
2: Ikay si mama ko kuno, may diabetes.
1: Nagaya na wawaw ka, may solusyon na da sa diabetes ni mama mo. Ang Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Serpentina Plus? Ano na sa?
1: Herbal na sa nagapanubos ang blood sugar, gani makabulig na sa diabetes ni mama mo.
2: Good.
1: O gani.
2: Di sige, may update ko sa butika. Baklantas ang Serpentina Plus si mama. Let's go.
3: Baduan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Bakal na sa mga suki nyo nga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugod, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Joy all time.

0: May multiple antioxidant properties ang mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Applaya, Davao City.
1: Ganaan pa ako sa Kopiaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko siya, yung pang-relaxing ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos gano'n naantok sa duty ko.
0: Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy!
2: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
3: Ay, sige, magpapalipong-lipong ay kina high blood. Pag-usaon na. Pamino, magpusaran yung may doon ang Yak. Igitisinga na mo. Yeah. Mayo man sad. Wan, makagano sa tuska o mawala na lipong-lipong.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkirohan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
5: Hindi pa ko sila, hindi pa ilang kidiyaki vitamins.
6: Kasi pa ipirta po sila sa kidiyaki vitamins.
5: Kalunay na maunol.
7: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopiaki, mapalit sa mga butika. Join all time.

0: 102.3 Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
2: Nakatiting na yun po. Yun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Ginigingan siya sa nga barkada nga daw aro puno pero yung ko nga tistingan lang natog Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo tagitistingan ako. Salamat kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Join all-time favorites. All-time.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Oras ganap na ang alas 5:07.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Maayong buntag kanatong kanatong tanan ni Gala. Kumusta? Welcome sa tulumanong tinigdang bayan. Adlaw kita karon ni Gala nga Sabado na, it's Labada Day. Mga laba kita. Pero bugnaw mga panahon, no? Bugnaw nga to ang panahon, mga higala. O sige, ulan, ingon sa pag-asa. Tag-ulan na! Kumusta man ang ato ang mga panginabuhian na diha, mga higala. Good morning sa itong mga kaigsuunan sa Tibuok, South Central Mindanao, ingon man sa Northern Mindanao. Good morning ka natong tanan diha sa Lanao del Norte, Lanao del Sur. Especially may gala, good morning usami sa Occidental. Good morning usaba Davao Oriental. May nga buntag probinsya sa Cotabato, South Cotabato, ingon man sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte o del Sur. Grabe, no? Naglanog-lanog ang atuang sibyahanan, mga higala.
1: Napilit na humahawi sa bawat taong bahagi ng watawat na hinabi.
0: Nagalanog-lanog ang atuang sibyahanan, busa kamo among ginauhag na paminaw sa itong tulumanon. Aron na itong ihatod ng mga balita, mga impormasyon. Grabe na yung mga balita sa national, mga higala, sa panggamhanan, sa kabulok. Kabulok sa gobyerno, mga higala. Kaluoyin taong kayo, mga katauhang Pilipino, laliman ka ni Ana, ha? Kung bisan pag nalambigit ka sa anomalya, mga higala, bisan pag nalabigit ka sa anomalya o niya pagkahuman na diha, kanang mo ambak ka sa ilahang puder, dili na kapasakaan o kaso, basta makabut lang nila ang ilahang majority sa Senado o sa Kongreso man. Ingon ana, kabulok ang atong gobyerno. Grabing kawat, mga higala, kung matinud-ana atong gobyerno, bato ka sa pagpangawat, walay dapat nga makalusot. O, kining kanhing media, mga higala, nga nag-inisog, isog pa'y baho, skandingan ni mga higala, si Erwin Tulpo. At tangin ninyo mga dugang mga balita ni ini kung unsang iyang gihimo. Doon na ba'y nahimo si Tulpo sa katawang Pilipino? Ana sila doon, oy. Kaya ra resolbahon o kining pagkaulawan ni Tulpo katong mga magtiayon nga nag-aaway. Pakaulawan ra niya o niya taga-andeg kwarta, ha? Hampas-himas dayon. Gamiton da niyang kwarta o gigamit ang social media kay daghan siyang impluensya. Monik Laro di may gala. Intawon. Mga parinti ni Tulpo diya sa Davao Oriental. Kumusta mo? Gikalipay ba ninyo ang iyang ginahimo? Ang tinuod, mga higala, ng atong sitwasyon nga nasinati karon, grabing kawat sa gobyerno. Grabing pagpakaulaw, grabing kalisod ang nasinati sa katawhang Pilipino. Grabe, pila ka trilyon ng utang sa nasod, wa may agi ini ato ang kasamtangang administrasyon. Feel ba ninyo ang gobyerno, mga higala? Duot-duoton ta ni ining pagsingil sa buwis. Unya ang serbisyo in town kaluoy. Atagan lang kagbugas, pila kilo. Unya katong PhilHealth, mga higala, nga iyang pondos katauhan, di gud ato nilung-an kay ngano kwarta man ato ni, di ba? Pagdawat nimo sa imong sweldo, gibawas na ng PhilHealth diha, mga higala. Unya ilalang kwaon pagkahuman na ni ana, mga higala, di man lang mahatag ang igong serbisyo, especially sa serbisyo nga medikal. Doon na ba kay pasyente diya? Doon na ba kay parente nga nagkasakit? Unsa yung na-experience nimo? Zero balance ba gayon? Hi! Sugdan daw ito ang buntag, mga higala. Sa maayong buntag, maayong positibong mga paglantaw o pagsalig sa Ginoo. Mo na ito, diha, mga higala, no? Ang pagsalig ra gayod sa Ginoo ang pinaka-importante sa tanan. Nga bisan pa kini mga kawatan sa gobyerno, mga mater, gapo na sila. Ilang kalagi baligya na, mga higala. O sige, mamay kamatuuran diyan, no? Nga Kristiyano man daw ni sila. Kristiyano, kaluoy pod.

0: Ato na lang mo ingon sa kanta ni Kuan Freddy Aguilar, tawanan mo ang iyong problema. Ani na tumanga na gunang mga balita, mga higala ngayon ni Masayran sa kinatibukan natong tulumalong tinig ng bayan. Headline. Ito mga higala sa Lanao del Sur, patayang duha ka traffic enforcer. Human kinigi pang luthang sa pamailhang mga sospek samtang nagtrabaho. Headline. Samtang sa pika sa bahin mga higala dito sa Davao City, ay nanimaho ng sudad sa Davao. Human mismong gimando ni Mayor Baste nga dito. Ibutang ang isa sa pick-up point sa mga basura tubangan sa DENR tungod sa padayong pag-suspindi ni ining maglabay og basura dito sa sanitary landfill. Nga hinungdan nga dunay namatay human na itabong landslide atong nilabayang simana. Cargo truck mga igala ni Bangga sa poste human nahulog sa kanal dito sa Marilog District sa Davao kagahapon. Samtang sa pika sa bahin na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, padayon ang ginahimong information campaign sa Commission on Election, may kalambigitan sa umaabot ang eleksyon sa First Bangsamoro Transition Authority Election o Parliament Election karong umaabot nga September 14. Samtang sa pika sa bahin na pagpanglutang sa usa ka driver sa probinsya sa Cotabato particular dito sa lungsod sa Matalan, padayon nga imbestigahan sa mga awtoridad. Og balita may gala gikan dito sa Pangil Bay, at ang inyo may gala mga kulurom nga mga namasahero og wala maka-renew sa franchise gipang dakop sa Lanao del Norte. Sa mga balita nga nasundon mga gala, at ang inyo US gibawi ang diplomatic tourist sa visa batok kang kanhing House si Speaker Martin Romualdez. Ay paning taga laing nasud. Samtang sa pika sa bahay mga gala, Senador Bato de la Rosa na matikdang kuno sa kaysa ihang yate paingon sa usa ka probinsya. O sumala sa NBI, padayon kuno nilang ginaberipika. Oy, ang inyong senador, inyong idol, Rafi Tulpo, ng Hambog. Ipadakop kuno niya ang mga senador nga illegal nag-hearing sa Blue Ribbon Committee. Sabi ng ilog diha, ikaw may nangilog ng Blue Ribbon Committee diha. Alas 5:19 ang oras, detalye mo sunod na.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Nagkuhan ko kung anak bito sa mga herbal, yung kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
4: Ano ganong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
3: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
4: Pila edad ni Munay?
3: 77.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
6: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala mi kunta kay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Suka so, pagpanganak nako nang kuan, unsa man hintaw hana ni oy.
5: Unya, unsa imong gibuhat?
6: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Ay, ginuo manguhit naman.
7: Pero pag take og ganado,
6: na, pintapad naman po. Uy, pamang naman mami.
5: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamuna ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
1: Sulayi ninyo, naana sa mga butika. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:20 higala ng atong oras, karon sa detalye sa itong mga balita at unahan mga balitang pang-international. Nakadawat o dakong kritisismo gikan sa mga ginikanan ang unang mga lagda sa paggamit sa artificial intelligence kung AI sa mga pampublikong eskwelahan dito sa Amerika, particular sa New York City. Di nagila sa mga niini nga kulang o diliigo ang isyong giya sa sistema sa edukasyon. Ang framework nag gamit o traffic light system kung asa ang red light alang nga sa pagpugong sa grado sa mga estudyante ga field o ga pagdesisyon sa ilang akademyang direksyon. Yellow light nga nagtawag alang sa careful judgment o ga nagtugot sa mga estudyante nga mogamit og AI alang sa research, exploration o creative project o ingon man ang green light nga nagpasabot o ga pass o pasar. Apan na daga mga ginikanan og mga organisasyon ang nanawagan na sa og duha ka tuig nga moratorium sa paggamit sa AI sa mga eskwelahan aron makabangon sa mga kabalaka kalabot sa epekto niini sa mental health, cognitive development o environmental damage. Sa pikas bahin ni sa adusabang Department of Education nga magpagawas o mas sa detalyadong giya karong tuiga o giawhag ang union sa mga magtutudlo o mas hugot nga limitasyon sa paggamit sa AI o screen time ilabi na sa mga gagmayng estudyante aron masiguro nga ang kaayuhan sa mga kabatanunan maoy unahon kumpara sa interes sa industriya sa teknolohiya.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:22 sigalang atong oras samtang sa pika sa bahin aduna kitay good news tungod kay nisugot ng Israel ug Hezbollah nga mubalik subling mubalik og buhion mubalik sa negotiating table og buhion ng ceasefire kon tigil la putukan. Bisan pa doon yung mga natalang mga pag-alapas sa naunang agreement. Sa bagong agreement, ipatuman, pinagi sa US o may hugot ng mga kondisyon para sa duhang grupo o partido ang mga kondisyon nini. Apil ang pag-atras sa Hezbollah sa hilagang Litani River o kapin na 30 kilometros o layo pa gikan sa border sa Israel. Apil usaba sa kondisyon ang hinihinay nga pag-atras sa mga tropa sa Israel gikan sa southern Lebanon padulong ngadto sa parte sa ilang border. Ang Lebanese Armed Forces lamang o ang mga tropa sa United Nations Peacekeeping Force ang pagatukutan nga mag-istasyon sa buffer zone sa timog sa Litani River. Nibargusab ang Israel nga katungod nilang mulihok o mubalos sa batok sa Hezbollah kung adun na may mga nakaplanong pag-atake o pag-alapas sa ceasefire. Tungod sa maong nakabot ang agreement talibuan ka mga namakwit sa mga residente ang nibalik na sa ilahang mga panimalay dito sa southern Lebanon. Apan, bisan pa niini ang sitwasyon nagpabiling fragile. O delikado pa sa gihapon na tungod na posibleng aduna gyapoy mahitabo nga mga encounter o aduna pa yung mga nahitabo nga pagpangatake gamit ang drone tali sa duha ka mga kampo human gipatuman ang ceasefire.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: 5:24 higalang atong oras samtang diri sa tuang nga nasud. Sa tuang nga nasud mga higala balita nga nasud noon.

0: Giuyunan na sa sandigang bayan ang hangyo ni kaning Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Manuel Bunuan nga ipahamtang sa iya ang hospital arrest tungod sa iyang katiguhangon nga idadog seryosong kondisyon panglawas. Base sa mga medical findings, si Bunuan adunay hypertension, taas nga blood pressure, diabetes, o nga posibleng sakit sa kasing-kasing nga nakita sa laboratory tests. Ang korte nagpasabot nga inay sa regular nga detention facility, ipahimutang nga kini sa hospital aron masiguro nga matutukan ang iyang kahimtang samtang nagapadayon ang kaso batok ngadto kaniya. Ang desisyon gihimo ubos sa humanitarian ground nga nagpakita sa konsiderasyon sa korte sa risgo sa kinabuhi sa usa ka tiguwang nga akusado.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Mo na atong korte diretso na sud mga sa Pilipinas mga higala. Unsa gihimo ni Bunuan, di ba mga awat raman? Kay giakusahan nga pagpangawat mga higala. Unya, unsa gihimo ni Digong? Namatay pud og kag gipangpatay to mga adik. Mauna yung gihimo, may gala. Sige. Alas 5.26, sigala ang atuang oras samtang sa pika sa bahin. Mihagba ang inflation rate sa Pilipinas sa bulan na sa Mayo. Kiniingon sa Philippine Statistics Authority ko na PSA, gikan sa 72.2%. O gikan sa 7.2% sa Abril, may os-os kini ngadto sa 6.8%. Ang hinungdan subalas pa sa PSA ang pagkunod na mao ang hinay nga pagsaka sa presyo sa pagkaon, ha? Ilabi na sa bugas o tanon o karne, ingon man ang mas ubos nga bayad kunos kurente, ha? Ubos sa bayad sa kurente sa pipila ka mga serbisyo. Bisan pa sa mga nagpabilin kini nga taas sa kun itandi sa target range sa Bangko Sentral sa Pilipinas nga 2% hangtod ngadto sa 4%, giisip sa mga ekonomista nga posibleng timailan daw ang hinahinay nga pagkunhod sa inflation. Sa dato sa ahensya, ang food inflation mikunhod ngadto sa 8.5% gikan sa 9.1% natong bulan sa Abril, samtang ang non-food item sama sa transportasyon o housing utilities nagpakita usab ug mas hinay nga pagsaka.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Pilay nyo ang kuryente mga higala, inyong current bill, inyong kuryente gikonsumo sa inyong kuryente pila karong bulana. O bulan sa kwan, Mayo. Reklamo uban kauban namo diri, reklamo ay naabot og 3 bill ang ilahang bill nga dili man ingunana ka kusog daw. sige. Ginood ba ka ng gingon sa PSA? Wala mo yung pagduda ni ana. Alas 5.28 ng atong oras, samtang sa pika sa bahin, giyabawi sa Estados Unidos ang gihatag diplomatic o tourist visa ngadto kang kanhing House Speaker Martin Romualdez. Ang pagbawi sa A1 diplomatic visa o B1, B2 non-immigrant visa ni Romualdez gikumpirma mismo sa ambasador ngayang kaapilyedo si Ambassador Jose Manuel Romualdez sa Philippine Embassy sa Washington, D.C. Wala usab muhatag pagdugang hinungdan ang maong ambasador, may kalambigitan na sa pagbawi sa visa sa maong magbabalaod. Samtang giklaro usab kagahapon sa Embahada sa Estados Unidos sa Maynila nga naa ang impormasyon sa visa record o mga desisyon na may kalambigitan sa ang mga desisyon ni ini usa ka confidential. Sigun pa sa tigpamaba sa Embahada sa Amerika nga naas Pilipinas sa tungod sa confidentiality, dili mamahimong magkomento ang US Department of State sa individual visa cases. Si Romualdez sa kinumduman apil sa mga opisyal sa gobyerno nga gikalambigit sa manumalyang flood control project sa nasud. si Romualdez usa sa mga giakusahan ni kanhing ako Bicol Party List Representative Elizalde Co sa pagpangawkaw sa kwartas gobyerno hilabi na sa pagdawat sa malimuletang kickback sa flood control project.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Samtang sa pika sa bahay ng Hambog si Senador Erwin Tulpo nga iya kunong ipadakop ang 15 senador nga magahimo og mga pagduno pagdungog sa Senate Blue Ribbon Committee nga walay pagtugot gikan kaniya tungod kini sa lihit siya kunong lehitimong chairman sa committee. Gihimo ni Tulpo ang pamayag human sa gihimong pagdungog sa Cayetano Block niadtong June 4 kung asa mismo nga si Senate Blue Ribbon Committee Chair Pia Cayetano o Senador Rodante Marcoleta ang nagapahigayon o nanguna sa maong hearing. Kinumduman nga ni testigo ang kanyang mga membro sa Philippine Marines nga giakusahan ng mga politiko apil si Tulpo nga didawat o malimulitang kuwarta o nagbayad o mga babayi. Gipanghimakak usab ni Tulpo nga walay igong ebidensya nga nagasuporta sa mga akusasyon na batok ngadto kaniya sa mga kanhing mga sundalo o nagbahado sab siya nga magapasaka o libel cases sa mga nagpailang bagman ni kanhing ako Bicol Party List Representative Elizalde Co.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:31 higala ang atoang oras. Mga balita sa gilalaing aparte sa Mindanao, musunod na ayaw kalinti, higop sa kape mga higala, mga peo sa kita. Okay ra, 5 minute coffee, okay ra ba nimo?
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, kasweet ba o?
2: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Kabalo na ko sa inyong mustong ipasabot, sweetheart.
2: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
4: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
5: Ako, magkulya ka ng yung buhok ko. Nakahak, nangyay, mga sabuan, buhok. Pagka na kinalutan, ganyan, yan, napahak. Matoy, butangan ako, Yaki. Nanupo si Chiyo. Lama si Yaki.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
6: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Tag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
7: Mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Oras igala alas sa 5:33 na.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: May nga buntag Bukidnon, may nga buntag diya sa Maramag, ingon man sa Valenza City o sa Malaybalay City.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Perting klaruha may gala kining 102.3 Joy FM diya sa sentro mismo ha. Sa Malaybalay City, Bukidnon, ingon man sa Valencia o sa may Maramag. Don Carlos, good morning sa Quezon, Bukidnon. May buntag ka na itong tanan. Hayag ng adlaw.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Yan na itong mga nagunang mga balita. Balita sa gilalaing parte sa Mindanao dito sa lalawigan na sa Bukidnon ng mga higala. Upat kataong naangol human na lambigit sa vehicular accident ang ilang isakyang motorsiklo o sa katrak nga kalit lamang miatras tunga sa karsada sa Purok 6A, Barangay Aglayan. Sa Malaybalay City, Bukidnon, kung diin na itabo kini, na itabo ang maong insidente alas 4:22 ang takna kagahapon. sigon na sa nanggawas nga po sa social media na bidyohan ang maong panghitabo kung asa ang mga biktima diin usa kini ka ang mga biktima na kahiago magasamada sa gilalaing parte sa ilahang lawas o dayon na girespondihan sa City Disaster Risk Reduction and Management Council o gidala sa Balay Tambalanan. Sa kasamtangan, padayon pang himong investigasyon na sa kapulisan may kalambigitan na sa maong insidente kung diin ang mga biktima, mga taga Linabo, sa maong lungsod. Sa pika sa bahin dito sa lungsod sa pangantukan ng mga higala, niabot ngadto sa uubay-ubay ng mga smuggled cigarettes ang nakumpiska sa mga otoridad sa gipahigayong operasyon sa barangay poblasyon na pangantukan na nagresulta sa pagka-aresto sa usa ka 30 anyos nga lalaking tindero kung diin nadakpan kini dito sa Everlasting Village. Sa ikaduhang gipahigayong operasyon dito sa Maya Spring Village na resulta usab kini sa pagkasikop sa usa ka babaye nga kung asa nakuhaan usab og mga pipila ka mga illegal o smuggled cigarettes. Kasamtangan ang duha ka mga suspect nga mga dinakpan ana-ana nagating kagol sa Municipal Police Station sa lungsod sa pangantukan og mag-atubang kini og mga bug-at nga mga kaso.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Sa pika sa bahin balita gikan dito sa Pangil Bay mga higala kung diin mga service provider gipaligon para sa mas mahatagan o pagtagad ang mga kinahanglang serbisyo sa katawhan. Detalye sa mga balita, ihatod ka na ito, pinagi ni Kaobang Renz Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Ayon sa lokal na pagganghanan sa Dagbayan sa Tanggob, ang usa ka komprehensibong panagtigom sa City Mayor's Office Conference Room nga gitambungan sa mga opisyal o kawaning adunay dakong papel sa paghatag og serbisyo sa publiko sa komunidad. Lakip sa mitambong sa mong kalihukan mao si City Administrator Ruby Incaliado Bakaling o si Migs Maxi Jackie Lanurias sa Kikipi nga Barangay Job Orders gikan sa kapin 55 ka barangay sa Dakbayan. Ingon man ang mga rescue drivers nga nagserbisyo sa lain-lain nga mga lugar sa syudad. Tumong og katuyuan sa maong panagtigom ang pagpalig-on sa koordinasyon o komunikasyon tali sa mga sektor aron mas mapauswag pa ang kalidad sa serbisyo nga madawat sa mga residente sa Tanggob. Ato sa maong panagtigom, gisgutan ang nagkalain-laing programa o kalihukan sa lokal nga pangagamhanan. Lakip na ang mga responsibilidad o tahas sa matag partisipante isip kaabag sa pagpalambo sa komunidad. Gipunting usab ang importansya sa disiplina, pagka matinud-anon sa serbisyo o epektibong pagtinabangay aron mas dali ug mas hapsay ang pagtubag ang mga nagpanginahanglan sa katawhan. Ipasalamatan usab sa lokal nga pangamhanan ang dedikasyon og pagka mabinantayon sa mga barangay job orders o rescue drivers nga nagpadayon nga nagtuman sa ilang katundanan bisan pa man sa nagkalain-laing hagit nga ilang nasugatan sa ilang adlaw-adlaw nga pangapanarbaho. Batod pa sa opisyal, dako ang kontribusyon sa maong mga kawani sa pagbintinal sa kahapsay kaliwasan o kalinaw o epesyenteng paghatag og serbisyo sa matag barangay sa Dakbayan. Gimugna usaba sa panagtigom ang kamahinundanon sa panag-iusa o kolektibong paningkamot aron mapadayon ang mga programa nga makatabang sa katawhan o mapakapalambo sa kahintang sa Dakbayan sa Tanggob. Nagpadayon usab ang lokal nga pangamhanan sa iyang pasalamat nga walay hunong nga suporta sa mga na-assign sila mga nagtrabaho, kooperasyon sa tanang mga empleyado o voluntaryo ng mga nag-alagad sa komunidad. Gituoan sa mga opisyal sa syudad e pinagi sa ligoon nga pagtinabangay o kumon nga pananaon alang sa kaayuhan sa publiko. Mas mapadayon ang pagtukod sa usa ka organisado, malinaon ug mauswagon nga dakbayan. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangilbe.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Nagangal salamat, Renzo Malinog, samtang sa pika sa Bangin Balita gikan sa Osamis City, kung nga diin na gipaila na ang 15 ka mga gwapa o talentado nga mga kandidata nga musalmot sa Miss Asinso Osamis 2026 nga maoy usa sa mga highlight sa 76th chartered anniversary sa syudad. Ang naasoy nga top 15 na candidates gipaila human ang gipahigayong mga screening sa screening committee gikan 51 ka mga aspiring representative gikan sa naglahing mga barangay sa Osamis City. 15 ang napili o kini sila gila si gikan sa Aguada si Mig Sandrina Bendong, gikan sa Baybay San Roque si Mig Ryan Lasconia, Kalabayan si Miss Angelina Doria, Carmen Annex Jelly Malmes, sa Dalapang si Kyre Nicole Tagalugin, gikan sa Gango si Asante Lu Ayesha Almonia, kinuman na Norte si Creslin Hope Amakanin, gikan sa Barangay Labo si Jorin Gray sa Aki, gikan sa Barangay Lamaan si Roelina Gray sa Duhilag, Malaubang Rebecca Atad, gikan sa Pantaon si Jessa May Cadiz, gikan sa Tabid si Princess Dave Nacion, gikan sa Barangay Tinago si Mariska Jada Chua, gikan sa 5th District si Casey Roskios, o gikan sa Katadman Manabay si Alicia Bintulan. Ang naasoy nga 15 ka mga kandidata maoy salmot sa highlight sa 78th City Charter Anniversary Celebration sa Osamis City. Kumana ang gipahigayong makuting screening sa mga maong mga kandidata. Balita gikan dito sa Davao Oriental. Brigada Eskwela o Gabalik Eskwela gipaligon na sa Lido o SK o Sangguniang Bayan sa Baganga. Oga 250,000 pesos nga cash assistance sa gipanghatag sa mga eskwelahan. Detalye sa mga balita pinaagi ni Tinig 26 Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
9: Isip kabayan sa pagpangandam alang sa umabot nga klase nagtinabangay ang Local Youth Development Office ang guling kabataan o ang guling bayan sa lungsod sa Baganga sa pagpanghatag og school supplies o mga materyales sa mga barangay o eskwelahan sa lungsod. Gawas sa notebooks, lapis o guban pang gamit pang eskwela nga gipanghatag sa mga estudyante, aduna usab mga eskwelahan nga nakadawat o mga materyales alang sa Brigada Eskwela o pag-ayo sa mga pasilidad sa pagkat-on. Sumala sa LYDO tumong sa maong inisyatiba nga masiguro nga andam ang mga kabatanunan o mga eskwelahan sa pagsugod sa bagong tuig sa pagtungha. Ang maong kalihukan isip kabahin sa padayong nga suporta sa lokal nga pangamhanan sa edukasyon o kalambuan sa kabatanunan sa lungsod. Sa dugang balita, naghatag ang lokal nga pangamhanan sa lungsod sa Baganga o kinatibuk ang 250,000 pesos nga cash assistance ngadto sa mga public elementary o secondary school sa lungsod. Ang maong pondo gamiton sa laing-laing panginahanglan sa Brigada Eskwela sama sa pag-ayo sa mga pasilidad, paglipyo sa mga eskwelahan o guban pang preparasyon alang sa pag-abli sa klase karong Hunyo 8. Dako ang pasalamat sa mga school heads sa nahatag nga suporta sa LGU tungod kay makatabang kini sa pagpaayo sa kahimtang sa mga tulunghaan o sa pag-andam sa estudyante alang sa school year 2026-2027. Sumala sa LGU Baganga, ang maong inisyatiba kabahin sa padayon nilang paningkamot sa pagsuporta sa sektor sa edukasyon ug paghatag og maayong learning environment alang sa kabataan-unan. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Bayan! Ang Bayan.
0: Daganga salamat Irino Madaya sa pinakauling update mga katinig gikan dito sa Davao Oriental samtang sa Pikas Bahin Balita gikan dito sa Davao City. Swerte nga naluwas ang pasahero ang usa ka helper ug driver niini human ang ni bangga ang ilang gisakyang truck sa usa ka poste. Nginumdan na sa pagkatumba sa mao nga poste human nga nahulog ang gimaneho nga truck sa kanal dito sa may Mariloga District kagahapon sa hapon. Siguna sa investigasyon sa Mariloga District PNP nga naasoy nga cargo truck nga adunay mga karga nga mga agricultural product na wadan kini og control ang driver hinungdan nga napugos kining hulog sa kanal og di bangga dito sa poste.

0: sa lungsod sa Malabang, Lanao del Sur kagahapong adlawa kung diin ang mga biktima nga sila si alias Teng o alias sa Junjun na kayagaw mga samad Pinosilan idala pa kinay sa Balay Tambalanan samtang sa kasamtangan na padayon pang investigasyon sa Malabang PNP para masuta kung kinsang responsable sa maong krimen.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Sa probinsya sa Cotabato, padayon pang investigahan na sa mga otoridad ang nitabong pagpanglutang nitong nilabay nga adlaw. Nilabay nga gabi sa lungsod sa Matalam, Cotabato kung diin na patay ang usa ka driver. Nga taga Dato Paglasa, Maguindanao del Sur. Ang biktima nga si alias Salde na nihapon lamang sa usa ka karinderya sa may dool sa barangay Kidama, particular sa dool sa may National Highway. Alas 8 ang takna ni atong Hunyo 4. Sa diyang kalit lamang kini nga giduulan sa wa may ilang sospek o gagi pusil sa makadagang higayon, hinungdan sa diadayon nga kamatayon niini. Nidagan ang mga sospek padulong adto sa barangay Kilada nga sakop usab sa lungsod sa Matalam. Personal grads ang usa sa mga anggulong ginalantaw sa mga otoridad may kalambigitan na sa maong krimen.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:48 na igalang atong oras sa dugang mga balita. Sa itong pagbalik, samtang sa pika sa bahay na Eucalypti ha, kung doon na kay mga bukol-bukol diyaw, nagasakit yung mga lutahan, mga higala, ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mao'y makatabang kanimo. Siyempre, apilo sa boga disiplines ka o galingon.
2: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Subricare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
3: Bilongga Gold, hampir karo.
4: Nga po?
3: Eh, marubi na mga kakala ko kung di ko kainong bilungga. Sakit ba rin?
4: Ang imuha ng
3: tiil? Ang imuha ng tiil ko.
4: Oo.
3: Naminhod. Nang sa akong amahan, kung ba itong mag-isanyos pa ko, polio ko.
4: Oo.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
6: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae man need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Sugod pag panganak na ko anak ko, unsa man hintaw hana ni oy.
5: Unya, unsa imong gibuhat?
6: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Uy, ginaw manguhit naman mo.
7: Pero pag take og ganado,
6: na, hintapad naman pa. Uy, paramang naman mam.
5: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamuna ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
1: Sulayi ninyo, naana sa mga butika. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Oras igala, alas 5:50 na palayan kita sa pagatunda sa mga balita sa gilalaing parte sa Mindanao. Balita igala gikan na dito sa Davao City na nimaho karon ang atubangan mismo sa Department of Environment and Natural Resources sa Condinar human gimando ni Mayor Basti nga sa atubangan mismo sa ilahang buhatan magabutang og dropping point og pick up point sa mga basura kay dumduman nga gireklamo na sa mga mulupyo sa syudad ang baho tungod sa basura nga wa makolekta tungod kay Tungod kay gibawalan pa man sa DNR nga gamiton ang landfill sa may barangay Carmen nga hinungdan sa nitabong nga landslide atong nga nilabay nga semana sa kamanduan ni Mayor Basti. Iyahang gitugutan nga ibutang ang mga basura tubangan sa opisina sa DNR aron ilahang ma-realize kung unsa ka dako ang volume sa basura na makolekta matag adlaw nga gikinahanglan na og makapangita og tugutan nga maglabay usab og basura sa maong sanitary landfill. Balita gikan sa probinsya sa Cotabato ihatod ni Tinig 11 June na Villasoto gikan sa P. Palma area.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng

0: Bayan.
1: Yes, Kajun.
2: Yes, Kajun. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga taga-pakinig. Naging mapayapa na at wala ng bakwitan na nangyari sa Barangay Malingaw dito sa Bayan ng Kadayangan sa Special Geographic Area matapos nga na nagpunong kahapon ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Kadayangan at mga kinatawa ng militar upang masalakay ang sitwasyon sa nasabing barangay kasunod ng kwentong naganap ng nagdaang gabi na ikinasugat na isang sibilyan at dahilan upang lumikas ang daan-daang mga pamilya. Kahapon na mismong si Mayor Duma Mascud, ang Peace and Order Committee Chairperson ng Sanguniang Bayan na si Konseyal Muslimin Antao at Municipal Administrator John Farid Mascud ang tumungo sa headquarters ng 33rd Infantry Battalion ng Philippine Army's Kalunayan Militar Cotabato upang makipagdialogo bunggir sa kalagayan ng kalugar at mahakbang na isinasagawa ng mga otoridad. Ayon niya dito, ang pagpasok ng mga armadong kalalakihan sa Malingaw na nauwi sa palisan ng putok agad na nagtulong ang LGU at ang militar upang masimulan ang ugnayan na mapanatili ang kapayapaan at kayayusan sa komunidad. Ayon dito kay Brigadier General Ricky Bunayo ng 2nd Brigade ng Philippine Army at Lieutenant Colonel Jermaine Ligada, ang battalion commander ng 33rd IB, ay nakapagsagawa na ng clearing operation ang militar kasama ang kapulisan kaugnay sa seguridad at operasyon ng nasabing military establishment sa lugar. Nagtungon ang mga barangay official ng Malingaw upang personal na masuri ang sitwasyon at makausap ang mga residente. Patuloy naman ang koordinasyon ng LGU at ng Philippine Army upang matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan at mapanatili ang kaayusan sa bayan ng Kadayangan habang nagpapatuloy ang monitoring. At ito nga, no, hindi na natin naringgan pa ng anumang putok at pagbakwit ng mga residente. Nakabalik na sila kahapon ng madaling araw at inaasahan nga na tuloy-tuloy na ang magiging scenario nito. At ini-establish niya rin ng LGU at ng militar kung sino-sino ang mga tinutukoy ng mga armadong lalaki na dumating sa barangay Malingaw na nagresulta sa putukan. Yan ang latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, Laguna.
0: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Nagaga, salamat, June Villasoto, sa pinakahuling update, mga katinig, ikandiyas, Pipalma area. Samtang sa pika sa bahin lokal ng panggamanan sa Lupon, nag-isuportahan ang pagsugod sa close fishing season sa Davao Gulf. Detalye sa balita, pinagi ni Tinig 26, Erwin Umadhay.
0: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan.
3: Opisyal na nagsugod ang close fishing season sa Davao Gulf sugod Hunyo 1 hangtod Agosto 31, 2026. Isip kabahin sa pagpanalipod o pagkonserbar sa mga gagmayng pelagic fish sa lugar. Isuportahan sa lokal nga pangamahanan sa Lupon, Davao Oriental ang pagpatuman sa DA-DILG Joint Administrative Order Number 02 Series of 2014 nga nagdili sa pagpangisda sa pipila ka matang sa isda gamit ang bag nets, ring nets o fine mesh nets sulod sa tulo ka bulan sa matag tuig. Lakip sa mga isda nga gipanalipdan ang karabalyas, hasa-hasa, aduhaw, alumahan, galunggong, murumuro, burot o matambaka aron makahatag kini og panahon sa pagpanganak o pagpadaghan sa ilang populasyon. Sumala sa LGU Lupon, ang maong laka makatabang sa pagmintinar sa kadagatan, pagsiguro sa malungtarong panginabuhian sa mga mangingisda o pagpalikon sa food security alang sa umabot ng mga henerasyon. Gihang usab sa lokal nga pangamanan ang kooperasyon sa tanang mangingisda, stakeholders o mga komunidad sa baybayon aron malampuson ang konserbasyon sa yamang dagat sa Davao Gulf. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Dagang salamat Erin na madahay samtang sa pika sa bahin na mga namasada ng mga kulurom ng mga pampasaherong sa Kenan na wala makarinyo sa franchise Dakpo na. Detalye sa mga balita pinagi usab ni Renz Sumalino gagika na sa 87.7 Joy FM Pangal Bay.
0: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Maig buntag Renz.
4: So good karong Hunyo 15, tuig 2026, wala na ipasayloon alang sa mga kulurom nga sakinan nga magpadayon sa pagpamasahero sulod sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Sumala pa sa mga otoridad, dugay nang gihatagan o kahigayunan o lugway ang mga driver o operator aron ma-renew ang ilang mga permit. Prangkisa o guban pang mga legal nga mga dokumento nga gikinahalan aron makapadayon sa ilang operasyon. Busa, human sa taas nga panahon sa paghatag og konsiderasyon, desidido na karon ang mga kinahanglang ahensya sa gobyerno sa pagpatuman sa balaod batok sa mga dili rehistradong pampasahiroang sakyanan. Gipahimangnuan usab sa mga otoridad nga dili natugutan nga makapamasahiro ang mga driver nga dili miyembro sa opisyal nga Drivers Association sa lungsod. Matod pa sa mga responsable nga mga opisyal, dako kining tabang aron mas mapalambo ang organisado o ang organisasyon sa transportasyon og mas masiguro nga ang driver musunod sa mga lagda sa og pulisiya nga gitakda sa lokal nga pangagamanan. Samtang usab sa mga bag-ong kinahanglang alang sa pag-renew sa permit o prangkisa, mao ang pagkuha og police clearance. Sumalas kay pulisan, importante kini aron masiguro nga ang mga nagmasahiro o nagmaniho sa mga papasiro ang sakyanan walay pinding nga kaso sa korte o wala malambigit sa bisan unsang kriminalidad o kriminal nga kalihukan. Gituhoan usab sa Philippine National Police nga pinagi nini mas mapanalipdan ang kaluwasan sa mga pasahiro o mas mapalig-on ang pagsalig sa publiko ngadto sa sektor sa transportasyon. Dugan pa niini ipatuman usab pag-usaba ang naandan o regular nga pritihan sa mga pampasahiro ang sakyanan. Kini isip tuwag sa kahimtang sa daghang pasahiro nga naglisod karon sa panginabuhian tungod sa pagsaka sa presyo sa mga batakang palaliton o guban pang mga panginahanglan adlaw-adlaw sa kinabuhi. Naglaom ang lokal nga kagamhanan, pinagi ni Mayor Tata Iap nga pinagi sa pagbalik sa naandan nga pritihan, maminusan bisan gamay ang palas-anon sa mga mamumuo, estudyante o ordinaryong mga lumulupyo sa adlaw-adlaw nga nag-adlaw-adlaw nila nga panginabuhi labi na sa pampublikong transportasyon. Sa kasabtangan, gidasig sa mga otoridad ang tanang mga driver o operator nga wala pa makahuman sa ilang mga kinahanglanon nga dali na kining asikasuhon aron malikayan ang silot, multa o posible nga pagkakumpiska sa ilang mga sakyanan human sa Hunyo 15 to 2026. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
0: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Sa pinakauling balitang lokal, igalagikan sa probinsya sa Cotabato, Malampuson, Gipahigayon. Sa provincial government, ang inter-city o municipality volleyball o basketball tournament. Ito nga bulan na sa Mayo, nga aktibo nga gisalmutan sa mga kabatanuna na pinaagi sa sports sa klinika program Bola Kontra Droga nga gipatuman sa provincial government. Kung nga diin, ulahe nga gipahigayon. Ang maong aktibidad kagahapong adlaw kung asa gipakita sa mga grupo nga ni Salmot ang disiplina, determinasyon pag naghiusa o ang kaayo niini sa basketball. Nag-champion ang kategoryang 17 under women ang lungsod sa Magpet. 12 under women ang Kinapawan na City. 17 under men ang Carmen. 12 under men ang Kinapawan na City. Sa basketball usab, nakabot sa lungsod sa Magpet ang kampiyonato sa kategoryang 14 under men. Nanguna usab ang lungsod sa Mlang sa 16 under men, ang Antipas sa 18 under men o ang Kinapawan na City sa 17 under women. Gikalipay usab ni Cotabato Governor Lala Taligio Mendoza ang malampusong gipahigayon nga naasoy nga sports clinic program Bola Kontra Droga.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Igala mo sunod na itong primetime edition uban si Tinig Doska Romy Ilosfa sa ngalan ni Tinig 43 sa John Andro Tabugok. Ako si Tinig 4 Loy Rosario Maying Buntag. Kalatong tanan.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
5: Nabawasan na ang madalas na dysmenorrhea ni Regine Tresero, taga-Kalumpang General Santos City, dahil sa kanyang pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Matagal na po, ano kasi yun eh, hindi lang po every menstruation yung dysmenorrhea. Ano kasi, parang every week, friend ko kasi nagtatrabaho ng pharmacy. Kaya ayun, nagpabili ako sa kanya, kasi doon din ako nagtrabaho eh, sa pharmacy. Kaya alam ko po yung paano po gamitin yung Yaki. Ganun na lang po yung ginawa ko. So, ngayon, ano na, hindi na masyado.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
0: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
7: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
8: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis doon. Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
9: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
8: 7-in-1.
9: Tapos po?
8: Nung nag-start ako minom ng Yaki, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
7: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
10: Tres minutos humanmilbay ang takna sa alas 6.
0: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: May mundag mga katinig, welcome doon sa itong programang Tinig ng Bayan mga katinig. Matod pa ni Bishop Colin Bagaforo, ayaw niyo ughutda ang pasensya sa mga katawhan, no? Taliwala niya ning gubot karon sa ano nahitabo diri sa atua sa nasud Pilipinas. Actually ang gubot nga nahitabo karon dili lang nakaapekto sa mga Pinoy kundi pati ang tibuok nasud nagabantay na, no? Ulaw kayo, ulaw kayo mga katinig. So gahapon adlaw sayod kita tanan nga nagpadayon ang hearing sa Blue Ribbon Committee sa Senado nga katong ilalom sa kampo ni Alan Peter Cayetano. Kini taliwala sa mga deklarasyon sa mga legal luminaries, mga expert, appeal diri ang Integrated Bar of the Philippines, no, nga nagaingon legal kuno kadtong gihimo sa grupo ni Sherwin Gatsalian. Pero mas maayo ato ni siyang himay-himayon kauban nato kining kanhi nga presidente sa Integrated Bar of the Philippines diri sa North Cotabato, si Attorney Jojo Alabi. Mayong buntag, Attorney, welcome sa Tinig ng Bayan.
1: Good morning, Rom. Good morning sa atong tigpaminaw sa Tinig ng Bayan.
0: Mm-hmm. Attorney, nahimok ng presidente sa Integrated Bar of the Philippines. Karon ang governing board sa Integrated Bar of the Philippines nagdeklara nga legal kuno katong gihimo sa grupo ni Sherwin Gatsalian nga nag-declare sila nga ang tanan nga mga office diya sa Senado, tanan nga mga officers sa bakante. Unsay tan-aw ni Muni ani?
1: Nagpagawas og statement ang Board of Governors sa Integrated Bar of the Philippines. Og nabasa na ko to partly ang ilang statement
0: Di-interview ang presidente sa media, Tony. Ang presidente, ang bagong IBP president.
1: Nakalimot ko sa apelido pero he is a Maranao. He's from Marawi.
0: Ah, maubos.
1: Ang presidente, oh, si...
0: he doesn't sound like one.
1: Kapulong, ano? Tika. Basta taga ano siya, taga Malanao siya. Particularly sa Marawi ang so, ang president karon sa national.
0: So let us go to the meat of the statement, attorney. Kaya contentious, very contentious issues ni issue ni amid the fact na nagaingon pod kining grupo ni Cayetano na illegal ang grupo ni Gatsalian.
1: Hello, Rob.
0: Yes, attorney.
1: Ang issue magdadi ni Rob kung tanaw ni mo katubang issue sa quorum eh. Mao na issue kung tanaw ni mo bisan pag sa mga statement sa mga uban ng mga legal luminaries or statements sa Integrated Bar of the Philippines. Ang always nga basis nila kung katubang nahimong session sa plenary session sa Senate ngayong June 3. Kung asa ni abot si Senator Chief Escudero tapos nga nahimo na silang 12. So,
0: yes.
1: Ma-constitute ba na siya as a quorum? Tapos, valid bang mo conduct of business because of that 12 senators at the time? Ang question ba, valid bang nag-elect sila og pro tempore tapos nag-elect sila mga committee chair sa Senate? So, kaya naitabo, designate po nila si Senator Gatsalian as acting president. So og at sa tong mabawan kanang mga atong nahitabo gi-recognize na siya ang grupo ni Senator Gatsalian, gi-recognize sa office of the president, gi-recognize sa sa House sa House Speaker through. So inya na ang paghitabo. So despite that,
0: this, is it enough na i-recognize sila how important it is na i-recognize sila sa Malacanang o sa lower house?
1: Importante na siya Rob, kay ang whatever action sa block, no? Diba, block ni Cayetano o block ni Gansanian, importante na kay kung halimbawa ang naa sila ipasang pamalaod o kung halimbawa pasaman magikan. So pwede nga halimbawa akatong nabuhat niya na report sa Blue Ribbon niya itong June 4 sa grupo nila ni Cayetano, kung ilan ang ipasa karon dito sa halimbawa na investigation report. Tapos ipasa nila na sa ombudsman, kay ang purpose naman din sa report recommendation, halimbawa recommendation nga i-file ang kaso sa certain individuals. So kung dili i-recognize sa ombudsman kung sa metabo, so ina na ang ina na importante ang kuwad, or ipasa nila dito sa Department of Justice na which is under sa executive branch atong government. So importante na siyang halimbawa na ito malaod na ipasa nila nga dili i-recognize sa lower house. So ano ang mga implication niya?
0: Okay. Attorney Alabi, nasa pikas linya po, doon sa pagkabatikang abogado, si Attorney Caloy Sarate. Attorney Sarate, welcome. Ugdahang salamat sa panahong gigahinin mo sa Tinig ng Bayan.
2: Ayong buntag, Romy, mayong buntag po kay Attorney Jojo sa atong mga tipaminaw.
0: Nagsugod na may Attorney Asarate og discuss aning nahitabo niya sa Senado kay ang IBP, ang Integrated Bar of the Philippines Governing Board, adunay statement, no? At in a nutshell, ang ilang statement nagaingon nga legal katong gihimo sa grupo ni Gatsalian. Initially nagpahayag na pud si Attorney Alabi sa iyang thoughts on this being once an IBP president there is a North Cotabato. What's your take sa statement sa IBP, Attorney Sarate?
2: Kabalo ka Romy, kung ang ginatay ka ng yung lagi nila sa isa ka-issue, kung na ay napulo ka abogado na magtanawa na ay unse ka opinion, no? So even in this case, expected yun na ang magkalain-lain po ang opinion sa mga abogado, but the IBP board, no, nag-select statement ng ilang panglantaw na katunggihin mo atong June 3 sa 12 senators is legally tama siya, no? Based dito sa 1949 Cuenco case. Ako personally, I also subscribe to that school of thought. Tama ko siya. Ay, given na during that time, June 3, halos tulo na ka-sessions nga na agri-impasse, no? Or na ay kining itawag na itong walay na-resolve ang Senate tungod nag-boycott man, klaro, sa kampo ni Cayetano ang seksyon. No? Yan, nakita man na ito, sigiglive sa Facebook si Cayetano, gituyo-gid nila, hindi sila mutambong dito sa seksyon. No? So, given nga, at that time, last day of seksyon na ito siya, eh, no? Kinahanglan na nila mo, after that, mag-adjourn sinitiyay na sila. So, katong pagtabok ni
0: Jesus
2: Cudero, no? Katong dating 11, dumagan sila isa. Tama to sa tanaw na ako, based sa Cuenco, 1949 Cuenco case, nanay quorum, no? To declare na nanay quorum. Unya, naamagun kay Juan Romy, president, no?
0: Nanay quorum to do business.
2: In recent times, there was a time before na patong Senate President pa, I think in 2015, Senate President pa si former Senator Frank Drilon, na alay 17 ka mga senador nga present. Tungod kayo na nga preso po itong uban, na pinang si Cinco Estrada at that time, si Senate President po, Senator Juan Ponce Enrile, and si Ramon Revilla, nga preso sila, niyang uban na sa abroad, na alay 17 nga mga senador at that time in the Philippines, unya pag-roll call, 12 lang niabo. O gideclare po ito ni Senator Frank Grillo na there was already a quorum. So, ang tanawang gid na po, tama itong ingon sa IBP board nga ay basihanan katong pagpatawag sa 12 o quorum unya tukanda kay business. No? So, unya in that situation atong June 3, gideclare nilang vacant tanang positions from the Senate President down. Kunya nag-elect sila og kining President pro tempore, and then later on nag-assume ang President pro tempore nga si Win Gatchalian as acting president, no.
0: Uh-huh.
2: So but again, tungod kay kanya-kanya lagi ng opinion, no, ang kampo ni Kaitano nag-ingon na still be legal, moral president. Mo na nahitaburo na ito din sa Senado na ay duha nga nagka-claim nga source of authority sila kung isgutana na ito ang kung saan dapat ng mga himuon or affairs din sa Senate.
0: Mm-hmm. Attorney Alabe, if legal katong nahitabo nga pag-ilis og liderato, unsay mahitabo aning mga pagdungog karon kini mga hearing sa Blue Ribbon Committee, no? Kay ako mismo I tried to look at the website sa Senado. Usually mood gyud subaybayan ako na pagkahuman sa meeting karon or session karon mga pila lang ka oras sa nananay journal nga na-publish, but kiningihimo nga Blue Ribbon Committee hearing wala pud nasulod sa journal. Unsay implication na ni Attorney Alabe?
1: Duha magud ni sa ka wala kay ko na gets, no, katubang sa Blue Ribbon niya ay kahit ano nga black or katong kay
0: Kahit ano nga black, attorney, kay ang kay Sherwin Gatchalian sa Lunes pa man sila convene.
1: So ang ako ang mangod si attorney Kalonid, kabalo ani kay simple naging congressman siya, kabalo sa implication kung halimbawa wala na ka-record ang tanan niya mga proceedings officially diya sa Senate. So maging kung naamay recording ana dili sa official, maging mere scrap of paper ang mitabo sa mga niya dili sa i-recognize sa other branch of government. So murag mitabo, useless ang mitabo sa maong mga proceedings.
0: Mm-hmm. Murag as if nothing happened. Attorney Sarate, ina-refer ni Attorney Alabi sa imo, ha, because you've been there as a congressman. Unsa yung take ni mo, ane?
2: Tama itong gingon ni Attorney Jojo, Romy, no? Even sa house, ha, pareho man na, no? Kay, siyempre, dapat recorded na siya. Mabitaw ng night journal. So, it appears nga even sa katong mga opisyal o mga empleyado din sa House at sa Senate, no, katong committee secretariat, no, katong committee secretary, no, wala nila recognize katong proceedings or meeting na gihimo sa Kaitano Black, no. So marag na itabura gid ato, Romy, paano gid to, kanang tapok-tapok lang, no? Marites question lang gid to. Ano itabo, no? So that is not on the record. In fact, kung itubay-bayan man ito, Romy,
0: yes,
2: ang pagpanumpa gani, no, ang katong taking of the oath, kaya dapat, kung ano mag-inaw, under oath ng mga testimony niya din, ha, ang nag-administer na si Cayetano, Speaker Cayetano, si
0: Kiwalay Sekretarya.
2: President Cayetano.
0: Kiwalay so, Sekretarya.
2: Wala mo dito ang committee secretary. No? So if it is not recorded, wala yung mga stenographer dito, wala po na siya di records sa committee, tama ito yung ni Attorney Jordi, kung sa korte pala, it's as if it is a scrap of paper, no? Wala na siya pulo.
0: Pwede ba i-conclude, Attorney?
2: Pagpapos ko na dito, siguro po, historical purposes o nga nagpapastatok sila ito maybe no? Mula na ang value niya and halos nakita ang pinako dito akong tanaw ito is more of a opportunity no for a demolition job para gumpon ang mga reputation sa pipila ka mga individuals na previously during the time na si Senator Marcoleta paan namuno sa Blue Ribbon Committee, wala nila agad kayo na mention ng mga pangalan. Mm-hmm. No?
0: At yung himay-himayon nun niya, attorney, ka ng mga testimony sa 18 Marines, but kadtong absence sa Secretariat diha sa Blue Ribbon Committee, was it a manifestation or is it safe to conclude na ang Senate staff na mas nituo sa grupo ni Gatchalian o wala gi-honor ni grupo ni Cayetano?
2: It appears mauna na siya gi-drome, no? Senator Cayetano is claiming kami pag-iapon ang na-incontrolan eh, but on the ground, dili na, no? So, he only maragkaroon, he claims to be a king without a kingdom.
0: Mm-hmm.
2: No? Onya dugang pa ni Ana, kung tanaw ni mo, ang grupo ni Senator Gatchalian is already recognized by the lower house. Okay, kining akong Congress, duha man ka houses, no?
0: Mm-hmm.
2: So, recognized na si Win Gatchalian sa leadership sa lower house and even by the executive.
0: Mm-hmm. Malacanang.
2: Ingon sila nga, after statement ni Attorney Claire Castro na tigpamaba sa Malacanang, nilang girecognize na yun kining grupo ni Sherwin Gatchalian. No?
0: Mm-hmm.
2: Ang nakaapan lang dito ni Romy, kay sa pagkakaroon, wala pag-i-sulay na elect ng Senate President.
0: Mm-hmm.
2: Mabitaw na nga si Sherwin Gatchalian, although i-elect siya as President Pro Tempore, ang acting Senate President lang siya. Kaya klaro manggod sa Konstitusyon, tanang giingon nga Senate President, kinahanglan elected by all the members of each house.
0: So, mm-hmm.
2: In this case, ang Senado. No? So, kung pasabutan na, kinahanglan 13 yung tumubutar, nagi 13, you know, na naadin ha, para mubutar ang Senate President. No?
0: Mm-hmm.
2: So, lahit mo na hangtod karo na sa acting capacity ka na si Sherwin Gatchalian.
0: Maupod
2: so, tong... interpretation, ana, sa upo na sa interpretation sa uban, and of course, I respect the interpretation of the others. Kaya hangtod niya dili ni i-declaras po si Suprema, final arbiter, no, or interpreter sa mga balaod. Ang ako interpretation, ana, na-depose na si Senator Cayetano sa one position.
0: Pero is it enough, attorney, ang pag-boto sa Senate President kinahanglang 13 but can 12 senators declare all offices of the Senate vacant?
2: Yes, akong tanawin yun, anang may tabo. Kailangan ay quorum to do any business ang Senate, no? And among these businesses na pwede nilang himuon is to declare all positions vacant. And kung nakita na ito atong June 3, wala mong pwede object na tanang positions vacant from the president down. So, tungod kay bakante na tanang positions, pwede na mag-elect o bagong Senate President, bagong Senate President Pro Tempore, Secretary General, o kining Sergeant at Arms. Unfortunately, sa kaso sa Senate President, kinahanglan yun nga ang pasihanin mo katung
0: 13
2: ang 13 ang kinahanglan nimo.
0: Kay very explicit siya sa constitution. The constitution commands. Attorney Alabi, who wouldn't like the truth to come out? Kita puros na mga media si Attorney Alabi, nagkulong po ni sa headliner sa una. Gusto kita tumugwas ang kamatuoran. And of course, welcome ning mga testimony sa mga 18 Marines, no? But how do you weigh sa ila ang ilahang mga testimonies? Attorney? Unsay tanaw ni mo? Niya ning mga testimonyo sa mga 18 Marines.
1: Kasi kung ano mga 18 ka mga Marines? Naglamang yung mga inconsistencies, Rob, no? Kung basehan na nato ang anong nakita na to sa social media. In fact, nag-react na si Senator Soto, sila ni Congresswoman Laila Dilima, bahin sa mga nakita na to sa social media. Isa din si ingon pa ni Senator Soto, na nung na-implicate siya nga at the time, 2022-2024, dili man siya,
0: Congresswoman.
1: Senator at the time.
0: Senator, yeah.
1: Tapos katong isang executive assistant niya na-mention dito.
0: Patay
1: naman na, 2015. So, kung niya katong kay Congresswoman na Laila Dilima, dili pa man siya kuan did
0: congressista
1: at the time and then sa Indel party. So ang ako ang una ang proceeding sa ingon ta nato kung tanaw nato wala gi-recognize sa executive branch o sa lower house o ikaduha na ay mga incredible kumbaga mga natawag na to nga incredible ng mga testimonies na nabutang mismo sa ilang affidavit na posible mag-subject doon sa kaso na perjury later on room, no? Sa mga parts na na-mention dito. Ako overall ang magtanaw is this a political drama eh.
0: Aha. Attorney Sarate, na-mention pod ang na-implicate pod ang Makabayan Group, no? Nga nakadawat og mali-malita. Unsa may take ninyo ani being naka sa Makabayan Group? Well, si Father Flavie pagyan, Father Flavie, appeal pod.
2: No, dako ginang baka. Di na nako mo na na-conclude na ko nga demolition job lang gitong nahitabo nga meeting niya itong June 3 para gubon ang mga reputasyon sa mga individuals or mga personalities, especially katong mga anti-Duterte, no? So, demolition job ni sa mga DDS, una, ang ilang purpose ko ini para i-taga-aglegitimasi gihapon ng leadership ni Cayetano. Pero ang pinakadako din nga hinungdan para i-derail nila, isabotahe nila ang nagakahitabo karon nga impeachment, supposedly impeachment trial sa Vice President ni Vice President Sara Duterte, no? In fact, gusto pa nila apilon og guba pod even ang International Criminal Court kung asa na apo dito nabalhog sa prisuhan og naikaso ang kanhi presidente nga si Rodrigo Duterte, no? So, kapun na lang, pag appeal nila sa pangalan sa mga kanhi kaubanan mo sa Makabayan Block, na si former Congresswoman Franz Castro, Alin Brosa, so si Congressman Raul Manuel. Consistent mo na, Romy, ang track record sa Makabayan Block. Bisa-pinsang nakapungko diya sa Malacanang, no? Criticize gina niya, labi na sa ikutanan niya, Fort Barrel. Nya ang sinanggigo nila na malita-malita kay bahin kuno sa flood control project sa Fort Barrel kanan dia dakong bakat, no? Maroon lang gubaon ang kredibilidad o reputasyon sa mga miyembro sa mga kabayan, no, ng ilang di-appeal, no? Dali kayo mo ako sa Ramon Romy.
0: Mm.
2: Bisag, ikaw siguro, pwede ka maghimo ka pidipit ron. Inunin mo nga, nagtalagala po ka malita-malita, no? Dito sa opisina ni Attorney Giorgio.
0: At the risk of perjury.
2: Sana, pwede gina sila, and I expect, one of these days, no, in the coming days, kaning mga so-called ex-Marines, magkatubang ginigkaso Romy, no? In fact, nabasahan ako gahapon ang grupo ni Father Flabe, no, nag-andam na ang pailan nila, kaya appeal po nila si Father Flabe, no? One of the, kung ano yun, critic ni sa strongest critic nito, Warren Ruggs, no? So gawa sa katong Senator Soto, Congresswoman Leila De Lima, member sa Makabayan Block, pati si Father Flabe, no? Ingon nila, nagdawat po daw maleta. Unya, sa dihang gifaktet ni siya, katong mga gihingo nilang mga lugar, wala man nagtukma, no?
0: Wala na sign ang SBD.
2: So, klaro din ang backup, ang purpose lang ana is katulad yun, no? Gubao ng reputasyon, demolition job lang ito siya, Romy.
0: Mm-hmm. So, you are saying, attorney, na among all testimonies na gibuhian sa 18 Marines, wala yung grain of truth among them? Attorney?
2: Well, possibly, na ay semblance of truth dito, no? For example, nga ang uban sila bodyguard din sa Albico, no? Unya mga ano sila tig-deliver sila og kay klaro naman gina si Albico, siya gitong isa sa dako nga nakinabang, no, especially katong panahon nga siya ang appropriations chairman sa House of Representatives, no? So possibly nga na ay kamatuuran tong uban nga mga statements nila. Pero tungod kay nagpagamit sila, Romy, no, instead niya itugan nila on sa langit kung tinuod nila bawaan nila, gi-expand nila ni para magamit sila in a demolition job. So, karon, tainted na ang ilang testimony. Bisag na apay kamatuuran dito, kung sa korte pa na, di na ginadawaton.
0: Sa to, falsus in uno?
2: Kabalungan si Attorney Jojo,
0: falsus,
2: falsus on uno, falsus on omnibus, omnibus, no? Mistake in one, mistake in all. So, tungod kayo na makak ka din eh, sa usa ka butang, posible nga tanan ni mong istorya o sa tanang butang ang istorya ni mo, baka po na hindi nga na pwede mutuluhan sa korte.
0: So, unsay mahitabo, Attorney Alabi, what do we expect to happen, especially sa konteksto sa impeachment proceedings sa kay karon kinsa may mag-preside sa ano, kung legal ding gihimo nila Gatsal yan, of course it follows na si Gatsal yan ang mahimong presiding judge diya sa ano, impeachment ni Sara Duterte. Maunsay himuon aning kampo ni Cayetano, Attorney Alabi?
1: Yes, no. Ang mga nadungan bahin sa impeachment, no? Kung kinsay posible nga may ito po.
0: Kinsay mag-preside.
1: Oo. Ako pa na, tungkol kay na-recognition
0: Congress
1: sa executive o sa lower house o isa pa, ako pa na na-quorum. Na-quorum atong June 3. Kunya, akong tanaw kay nay majority ang grupo ni Senator Gatsalian, base sa akong opinion, siya ang mahimong presiding officer aning impeachment trial karon ni BP Sara.
0: But attorney Sarate, ang grupo ni kinsa ni Cayetano is very much capable of obstructionism. Unsay tan-aw ni mo nga posibleng mahitabuhan ni?
2: Well, ang makita din nato ana, Romy, by July 6. Tama, I subscribe sa opinion ni Attorney Jojo, no. Pero ang mahitabuhan na on this aspect, na marag mahimong magdalang puso ng grupo ni Cayetano, no, nga ilag yung i-derail, no, ilang isabotahe kini impeachment trial. Kay sa pagkakaroon, i-assert yun nila ang sinapod, no, siya po na mag-preside. But remember, during the June 3 session sa Senate new majority, no, kining grupo ni Lagat Calian, naa sila isa ka resolution gipasta dito, Romy, no, amending a resolution amending the rules of the Senate sa impeachment, no, ug gingon nila dito
0: katong pwede sila mag
2: senator, maybe ano, appointed as the presiding officer,
0: no? Senator Bagyod to, attorney, any senator Bagyod ang wording nila, or it can be dili pa ding magkuha sa ano mga chief among the justices di ay?
2: From the senator judges, no, ang pwede mag-preside.
0: Okay.
2: So that means, hindi kinahanglan yung Senate President as originally mandated, no? So,
0: but once
2: yung Senate President palagi, si Sirwin Gatchalian, acting malang siya, o President pro tempore siya. So that amendment of the impeachment rules may allow Sirwin Gatchalian to preside, or any other senator.
0: Mm.
2: Possibly po na si Kiko Pangilinan, kung si abogado siya, no, pwede siyang siya po dang i-appoint sa bagong majority. But certainly, dili na automatic, no, na ang Senate President, in this case, kay wala palagi bagong Senate President, ingno ni Cayetano nga siya na, no. So butang mahitabo ni Romy by July 6, no, pag reconstitute sa impeachment court, si Sirwin Gatchalian, kung siya ang pilion sa bagong majority, will have to take his oath as the presiding officer, or anybody for that matter, no, kung yun tang halimbawa si Kiko Panginan, mo take siya sa iyang oath as the new presiding officer, no.
0: Mm-hmm.
2: So mo nang crucial between now and July 6 kung unsa bay mahitabo, no, kay nadunggan nato kagahapon nga naipanawagan nga magpatawag og sa special session. Dili lang tungod ani hisgutanan sa impeachment, pero tungod pod kay naay mga issues, no, naay mga legislative measures nga wala na pasa sa Senate tungod niya atong pag-boycott sa grupo ni Cayetano sa remaining session sa ilang first regular session sa 20th Congress, no. So kung naay special session, sa akong tanaw ana, based on experience, maniguro po ng Malacañang dili sa magpatawag og special session nga walay klarong majority din sa Senate, no. So buot pa sa buot, gawa sa 12, kung naanay makuha nga 13 ang kampo ni Sirwin Gatchalian, diha pa lang siguro magpatawag ang Malacañang og special session.
0: Mm.
2: So kung naanay 13, mausab na gyud tanan, no, ang ang ano ani ang tamada, kumbaga, no, sa July 6 posible nga mahimong kuana na bisag napay obstruction nga himo ng grupo ni Cayetano tungod kay naanay enough majority, no, nga 13, bisag unsa pa himuon sa kampo ni Cayetano, no, to assert niya siya pagihapon ng presiding officer, mahimo na na siyang naay pulos sa Romy tungod kay kung nanay 13, they can effectively elect based on the Constitution's requirement a new Senate President.
0: Mm-hmm.
2: And
0: attorney,
2: a Senate President nga mag-preside would as a presiding officer sa impeachment court.
0: Attorney Sorato, yung Attorney Alabe, no, kanang daghang nahikot na tanianing mga panghitabo diya sa Senado ug daghang mga issues nga atong nakalimtan, no, ug very important kini ay pero usa ninyo to bago ning pangutana mga nibuhis sa ta kay kining maong pangutana gi-admit na sa Armed Forces of the Philippines Chief Browner nga aduna na missile ang US nga gibutang diri sa Pilipinas ug kaya kuno kining moabot didto sa China. Gibangian, nagtinubagay gani si Pulong Duterte ug si Browner. and later kining spokesperson sa Philippine Navy. Pero usa ninyo to bagon, manginabuhi sa takadyot kay mura og kasampa na ta sa ato ang management dere.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tumoy kay inom na ko siya katong pagpa-check up namo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan hadlok ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag putro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonangka sa Buanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
6: Si Evelyn, sir, so, nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good. Okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Mga isa, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas for minti. Kanang lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa gubibi, bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: 40 minutos ang milabay sa takna sa alas 6. Welcome back mga katinig o nasa linya gihapon ng ato ang duha ka batikang abogado, si Attorney Alave, Jojo Alave o si Attorney Kaloy Sarate. O sa ito nag-break ganiha, atong gi-float daan kining question nga mismo ang Armed Forces Chief na ni amin nga aduna na yung mga US missiles nga gi-deploy dito sa Pilipinas o kaning maong mga missiles kuno, kaya niyang abuton ang mainland China kung adunay isa ni aning buhian. So murag sa atong tanaw, murag ipang hambog pa, murag kining ato ang kasundalohan na gaingon. Oy, bantay mo, kay na nami missiles dere. Unsay take ninyo ani atong mga batikang abogado? Hello? Attorney.
2: Mo nang condemnable gina si Romy, no? Kay gipamatud-an na gid ron, no? Sa una ginadeny manguna sa gobyerno sa Amerika o mga opisyal na to sa diri sa Pilipinas, no? But now after ma-expose to nga nagpalupad sila o saka Tomahawk missile from Tacloban, Leyte, no? Padulong dito sa Nueva Ecija, no? Although wala to warhead, pero ang kining gihimo karon sa akong defense sa security sector, nagpabutang din sa Pilipinas sa usa ka dangerous situation, no? Mas gipa-integrate pa gid nila ang ato ang Armed Forces of the Philippines dito sa kining warmongering apparatus ng Amerika, no? Sa iyang mga aggressive na aksyon sa lain-laing parte sa kalibutan, especially diri sa Asia Pacifico, no? So ang mahitabo ron ng Pilipinas sama sa katong panahon nga naa pa din katong dagkong mga base militar katong naa sa Clark o sa Subic, ang Pilipinas mahimo na gyud po siyang target ron sa mga kaaway sa Amerika na dili po necessarily kaaway sa Pilipinas, no? So kung ang atuan na lang pinaka-immediate nga siguro basihan diha kung unsa mahitabo sa Pilipinas, no, unsa ka dangerous kining gihimo ron sa ato ang Armed Forces of the Philippines. Kaya nga kahit ang mga gera ron, di na sa Middle East, kung asa, gisulong sa Amerika o sa Israel, ang Iran.
8: Mm.
2: Kung sa may nahitabo sa mga silingan sa Iran, no, na nag-host o military bases, kung nag-host o kining mga missile batteries nila, may pag silang target. Bisan pa nga din sila kaaway sa Iran sa una, pero tungod kinaan din na mga base militar sa Bahrain, na sa Kuwait, na sa United Arab Emirates, no, even Saudi Arabia, Iran, as a defensive measure, iyag yung tirahon ng missile kanang mga base militar sa Amerika o katong mga facilities nga nag-host ni ining mga panggera nga mga iman, no, sa maaning missile. So muna ang usa ka dangerous position din or possibility nga mahitabo sa Pilipinas tungod ni ining pagmuntar og mga kining mga missile system nga giami nila, pwede na yung maabot sa China, no? So, unsa may mahimong kahimtang sa Pilipinas kung alkontrahon yung awayon yun nato ni China.
8: Mm.
2: Mahimo lang yung paunani sa Amerika, no?

0: makita mo klaro bang kayong rin nyo sa mga pronouncement sa ni Secretary Ibo Chidero o sa makita po natin sa mga action sa atong armed forces in the Philippines kung unsa ang policy sa Marcos administration insofar as sa global karong global security or external threat sa Pilipinas. So, makita ninyo nga nag-attelk siya in Tibor sa Amerika. Siguro ang isa sa mga reason niya kanang issue sa West Philippine Sea. Kung asa ang China o ang Pilipinas o ang uban sa mga countries nag-aagawan ang mga teritoryo sa Pilipinas. So, ako, dilim na expert na rin mga global security. Pero ang ako is makita na ito, nga klaro ang palisiya sa Marcos administration na gusto niya makipag-partner sa Amerika isa sa China. In fact, nagpangayo pag-suporta in terms of armaments na ito sa Amerika. Sama sa ganyan, ganyan ha. Nag-testing na gano'n ito itong Tomahawk missile ganyan sa somewhere sa Tamar Dago ganyan dito sa UIT ha. So, yan na ang mga gusto sa ato ang mga security sector sa particular diri sa sa atong armed forces na gumaga na i-deference bisan pa o gamay ito ng country. At least, mapakita na ito nga pwede ito musukol. Pero, ultimately, nag-inaot lang makita na dili mo ando sa itong dimension niya kung taloy niya mahimot ang paon sa mahimong gera sa away sa global stage, sa away sa Amerika o sa China.
1: Mhm. Attorney Zarate, you were right, no? Nga sa una, wa gyud ni ginaangkon, ginataguan gyud ni sa US og sa ato ang armed forces. Tapos karon all of a sudden, mura og dili kay mura, ila na gyud ning gi-admit. What made them admit this nga kabalo sila sa mga implications, kabalo sila nga this is a military thing. And sa uban pa ng mga militar, dapat military secret siya. But this time, iha siyang gi-admit na ang isa sa kita na itong consequences is siyempre, si China, bisag wa pa niya gi-admit, kabalo na si China. Pero kita ng mga Pilipino, kay gi-admit naman na nag-atubang o grisgo pod ang atuang gobyerno nga babagan ni sa katawhan.
2: Well, ako, ang tanana ko na Romy, no, gawas nga na-expose na ginis siya, ay dili man voluntaryo nga immediately gi-admit ni sa gobyerno, no? Gi-admitan na lang na nila sa dihang na-expose siya tungod kay, I think, unang nag-post ana ang makabayan Black sa Congress, no? Kaya nakakuha sila o isa ka supposedly sikreto nga
1: classified
2: video footage sa pagpalupad ng missile, no? Pero kay na nigawas naman ni sa media na pugos na ginagiamin ni sa gobyerno. Siguro ang isa po katuyuan ana to convince people, no? Sa mga Pilipino nga i-accept it. Okay, sa we have to admit, Romy, nga hangtod sa pagkakaroon as pag yun itong porsyento, no, based on surveys nga ang ato ang mga katawhan nagatuog sila aning naratibo na naa din ni ang mga langyaw na tropa para dipinsahan ta, no? Although na debunk na ni siya in the several instances in the past, even during World War II, makita na dipinsahan ta Amerika. No, gitarga ni na dugmok sila wala, no. Okay. Na gihimutan nila dring paon. So sa pagkakaroon mo na po na trying to condition, no. So pero sa ako laging ginyo to may importante nga isgutan ni siya kay una no, di man na libre.
1: So
2: dapat
1: lagi na kapalit
2: sa po ang budget.

0: kining ginatulak ni sa dito sa posisyon nga muntar na puta din ni o ang kuang kwarta ang ato ang budget gahin na po nato ang dakompulsyon dito sa ingingon nilang mga ingon aning nga mga himan panggera nga sa tinuod lang bisag pinang pala kami system din ha no di kinakayang i-alpon para po dito sa kung sa man ang naang Amerika no kung ito nila na deterrent I don't think it will become a deterrent upon sa China no so kining bagong arms race na ginatulak sa Amerika na ilahatang taon din he nana-epekto sa ating ekonomiya no kaya imagine ang budget na po, mamalit na po tag-missile, no? Kaya negosyo, lamang kung yung pinakadakong negosyo sa Amerika, kininegosyo sa gera. So, gipatestingan nila itong Tomahawk, at kita po ito, okay, kini, kung palit pa ito, dugan, no? Ikaduha, na punto, Romy, sa ato ang mga silingan nato din, kita rin itong pinakarabid yun, na muto the line lang takong sa ediksa sa Amerika sa tuwa. Natay nung silingan din ni halimbawa ang Vietnam, no? Ang Vietnam naapod siya ay conflict with China as far as kanang mga naadin na sa scrap list ng mga isla o mga katubigan din na sa scrap list. Pero si Vietnam o si China well na sila ay conflict din ha, no? Padayon po ito lang ang relasyon, no? The same is also true with other claimant countries. So, mamang ganilang, ato yung ginadusotin na sa issue ng West Philippine Sea or kanang din na sa prop list, na unta, no, labi na katong nahitabo lang, labi na karong November na ay nahitabo na po niya ASEAN summit, iguso na gid na ito, katong na ay gitawag na itong code of conduct among claimant countries. Ang problema lang din kay sa negotiation para na ay code of conduct among claimant countries sige po panghilabot ang Amerika o ibang pang mga non-claimant countries no? Tungod po siguro sa ilang economic and political interest pero kung unta mahitabo lang na ang isang mungkod na picture din na sa kinaginaduso ng code of conduct sa akong nahibalaan katubang ang mga claimant countries no when the actually conflicting claims dapat na ipag-respetuhay gihapon sila o niya i-explore nila itong possibilities kung asa they can cooperate to develop kining kanang kadagatan nga naabin na sa scrap list no? But for the longest time tugay na nga negotiation hantot ka duwa ginamata yun tungod po kay daghang mga gamhanan nga nasod apil na diyang Amerika o ganyang alibawa ang Japan Amerika even ang Australia and New Zealand and other countries nga gusto manghilabot no dili nila tagaan og ligayon kining claimant countries among diha sa ASEAN to come up with a code of conduct na dili padulong dito sa arms race dili padulong dito sa gera kun dili isa ka posibilidad diha i-declare kining kadagatan a zone of peace and navigation no nga pwedeng makinabang dili lang usa ka nasod kun dili tanang nasod nga naay claim diha sa scrap list Romy.
1: Attorney Alave, sa lente sa mga ordinaryong taga North Cotabato, taga South Cotabato, taga Bukidnon ug uban pa nga maabot sa ato ang Sibya diha sa Davao Oriental, unsay ano tan-aw nimo atong gipang-istorya ni Attorney Sarate?
2: Ako dahil nag-uyon ko sa gisulti ni Pong Caloy kaming gera na tuntanaw na to sa global stage usap po di ka kanigusyo so dapat tanaw nun po na to ako nga tanaw po room diligid na to ni ma kay gusto mo to may stability nga dili na to ni makaya tinagi sa pinaagi sa gera kung isa pa wala tay capacity nga mo bangga ani mga dagko nga mga nasod pareho sa China ang akong nilatanaw pa yun diri is tanawon ang unsa ang mga diplomatic nga mga channels nga pwedeng buhaton para ma-resolve ning ning kaso sa kating kaso sa West Philippine Sea. In fact, manatay upper hand eh, na daog na ta sa ang dito sa ano sa tribunal. So arbitration. Oo. Mm-hmm. So naatay tay na on clause na nag ano sa to ah, nag may basihan on legally. Og ang arbitral tribunal mismo nagaingon nga dili valid o walay basis, legal basis ang katong non-dash line na ano ginaklaim sa so ang ako is kung matanaw po nimo ang administration Marcos nag-refocus po sila from internal to external threats na siguro tanaw nila dili na kayo inga na kapusog ang internal threat sa Pilipinas. So mga na hindi na pakusog nila ato ang mga Air Force or ato ang Navy kung unsa man nga mga tanaw niya ang kung kumakita nimo sa dagat. So ang nag-aang posture nato is about sa ano sa kung paano nato ma-deferred ang pareho sa nasod sa China o halimbawa magkaroon ng gira. Pero of course dili nato na siya pwede masaligan. Ang pinaka-tanaw nato pagdiri na option nato is paano i-maximize kung baga ang diplomatic mga action o ang mga base ang mga legal ano na to legal na action na to pinagi sa mga international laws at saka mga legal mga international instrument mga international na mga option no so base sa international law na kung asa na atay ano atay advantage.
1: Mm-hmm. Last question ako sa inyo ha duha mga attorneys no. Murag too much of a coincidence. Murag double na ang alarm because before ni guwas ning missile na himong init nga issue kining missile sa Estados Unidos nga nasa Pilipinas sa adunay nabalita nga 4000 hectares of land diya dapit sa Luzon nga himuon kuno siyang site sa factory sa mga military military hardware sa attorney Sarate na among yung kadiha duol-duol mong yung kadiha nadunggan ba ni muning maong istorya nga adunay kanang 4,000 hectares nga himuong factory sa mga military hardwares.
0: Well, confirm naman na siya Romy, no? Dili na lang na siya ma-retest.
1: Mm.
0: It's under ongoing negotiation na. Kay di mala na binatos ng hektaryang gusto nilang libuan na hektarya gusto nilang i-develop, no? As a techno hub para mutabang u-develop ng ilang mga military capabilities, no? So, gani, ang ninglabay ng mga adlaw, kaya po nila sa negotiation na nai-immunity ang mga empleyado, mga official na magtrabaho din na, no? Which rightfully declined dayon sa Philippine government, no?
1: So,
0: mapareho na puntaan na katong nilumduman ninyo itong napadili ang Clark Ugang Subic kung makahimu og krimen ng mga
1: American soldiers
0: sundalo sa Amerika dili sila pwede pa sa kaanong kaso no? So muna po lang ang kinanegotiate but be that as it may no? Bisan pag i-decline na sa Pilipinas ang amuang barugyo din ha no? Sa bayan muna o sa makabayan block dapat babagan dito kini kaya again marapod din kabahin dito sa kuan ba kini mga EDCA based karon nga while kining ginaimuntar nilang himan nila civilian ni eh. But actually this is part of the overall military industrial complex nga gustong ibutang din sa ng Amerika din sa Pilipinas, no? Mm-hmm. Nai-embed kita nila dito sa ilahang machinery of aggression din sa Asia Pacific, no? Na dapat nato babagan kay dako ginisag pa sa atong soberanya ug nakabalo man ta kinsang interest lang gyud ang i-promote ni ini, dili man interest sa mga Pilipino, kundi ang interest lang gyud sa Amerika, no? Nga bisan isa declining empire na karon, gusto niyang i-project na siya gihapon tong maging hukmanon ug tan-aw niya, we are still living in a unipolar world, no? Nga siya ang international police sa tibuok kalibutan na aron.
1: Attorney Labe, kung anong mangyad, kabalo mong ito tanan, ngilabtanon kayo ni Estados Unidos, ugdaghan kayo kinigkalaban, mabitan lang ito diha sa Iran. Now, sa tanaw ba ni mo, kining maong 4,000 hectares nga military arsenal factory, mag doble sa threat nga pwede tang unahon ta og tira sa mga kinsa man nga kalaban sa Estados Unidos?
2: So, kita klaro magkaya na room, no, kung sa mga implications kung halimbawa ato anang ibutang ng mga facility niya sa ato ang sulod sa ato ang sa sulod sa ato ang teritoryo. Kung sa implication na kung halimbawa magkaroon ng gera. Ang ako alam is nakita natin na ina na ang palisiya sa ato ang administrasyon karon. So sa gingham ko na ganun, ang palisiya sa Philippine government is nag-tell into a partnership with the America para sa yanak na so kung namin mga facility sa munitions na ginatuto niya, naging resulta rin siya sa polisiya, sa American administration, bahin sa ang security.
1: Attorney Alabe, Attorney Sarate, daghang kaayong salamat sa inyong mahinungdanon na panahon o mga bulawanong panghunahuna. Inyong parting words po.
0: Daghang salamat sa Romeo o sa atong pauban ni Attorney Jojo sa kining ato ang mahinungdanon nga kulo kabildo karong butaga, ginaot ang kini nakahatag o kining maayo nga impormasyon po dito sa ato ang mga kaisuunan nga naminaw para po sa ilahang critical na paglantaw ni ining mga mainit nga isgutanan sa ato ang nasud karong mga panahon, no? O ang hinaot lang ta nga sumaabot ng mga adlaw na anay resolusyon, no, labi ka nang naitabo din ha, sa Senado, magpadayon kita nga mahimong magmatlon, no, maging critical pa sa pagplantaw meaning mga developments especially in the coming days, probably. Again, dagan salamat ug happy weekend sa ato ang tanan na Romeo ug Attorney Jojo.
1: Happy weekend sad, mabuhay ka Attorney Sarate. Jo, Attorney Alabe, Alabe. Jo, Attorney Jojo. Nawala si Attorney Alabe. But anyway, daghang kaayong salamat Attorney Alabe sa imuhang panahon nga gigahin sa tinig ng bayan. Hinaot unta sa sunod ng mga higayon na mag-uban-uban gihapon kita para sa mga bulawanong mga diskusyon. Mga katinig, sa ngalan sa atong kauban si Tinig 40 Ruby Padilla Season, kini si Tinig 2 Romy Ilusfa, nagapasalamat sa inyong pakiuban ka na mo o nagapanghinaot ka unta sa talang higayon. Lunes hangtod Sabado, mag-uban-uban kita sa ato ang programang Tinig ng Bayan. Ayaw ko maghawa, kayo musunod tayo ng atong alas 7 balita.
3: Looking for a college institution that truly cares about your future? Welcome to North Valley College, located at Kidapawan City. NVCFI offers quality education with the lowest tuition fee among all private schools in North Cotabato. Choose from our allied health programs, BS in Nursing, BS in Medical Laboratory Science, BS in Radiologic Technology, BS in Pharmacy, and BS in Psychology. Or take the path of service with our our Social Science, Information Technology, Education and Business Program, BSN Social Work, Bachelor of Technical Vocational Teacher, Education Major in Food Technology, BSN Tourism Management, and BSN Office Administration. Dreaming of a tech career? We also offer BSN Computer Science, BSN Information Technology, and BSN Information Systems. For more information, please visit the website of North Valley College at www.northvalleycollege.edu.ph or our official Facebook page at NVCFI Official or call at 0951-305-3786. North Valley College, your gateway to brighter future.
4: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
5: Yung akong bana, nagpugo ang pigsa, may sige siya o ilog o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo bayo. Kanya, nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o kiuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, wala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
6: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na SWAC sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
7: Oras, ganap na ang alas 7. Yes na.
3: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki. Yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

0: Sa muli, sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario, maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Sabado, 6 sa buwan ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangalbay, Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, abot sa 1.8 milyon peso halaga ng ilegal na sigarilyo ang naharang ng mga otoridad sa Banisilan, Cotabato. Samantalang lalaking nag-re-refill ng LPG sa Buluan, Maguindanao del Sur na aresto ng mga otoridad. Isang OFW na taga-probinsya ng Cotabato dumaranas ngayon ng matinding sakit sa bansang Kuwait. Matapos ito'y pinabayaan ng kanyang ahensya o agency at ng kanyang employer. Headline. Samantala, suspect sa kasong panggagahasa sa Davao na aresto naman ng mga otoridad. Headline. Mahigit 115,000 pesos na insurance claim na ipamahagi na sa mga magsasakang apektado ng tagtuyot at peste sa bayan ng Caraga, Davao Oriental. Headline. LGU Baganga, Davao Oriental nagsagawa naman ng benchmarking sa LTO Kalinan para sa nalalapit na pagbubukas ng LTO Extension Office sa Hulyo. Headline. Balita mula naman sa Usamis City, mula sa 51 mga aspiring candidate para sa Miss Asenso Usamis 2026 sa Mutya ng Misamis Asenso Usamis 2026 na pili na 15 mga kandidata mula sa iba't ibang mga barangay ang napili sa isinagawang screening committee o ang napili ng screening committee. Samantala, ganap lang alas 7:13 ang oras. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Tungod sa balatian nga arthritis, 8 ka tuig naglisod og lakaw si Roger Hasulga, taga Kalinan, Davao City. Apan sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil, makalakaw na siya og taro.
2: Amak gi kay sir, wala gid pa pestigalos gani lima ka tupa di lakaw kayo kay sakit kayo. Pasugo ko sa umisis dito sa Kalinan papalit lagi. Ato lagi Yaki mo nakawala sir ba? Plus po ko sabay pagka plus oil. Katong Yaki boy, umilain nga mawagin maka uli gud kay sige gumati sa inyo ang programa gud.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Julius Bose ng Maa, Davao City dahil sa kanyang pag-inom ng Sorpentina Plus Herbal Capsule.
4: Okay na okay naman. Kaya nga mas gusto ko siya na pinaka-maintinan.
5: Ano po yung maintenance po ninyo, sir?
4: O Sorpentina. Bumbiri lang naman ang sugar ko. Tapos ako mismo, napatunayan ko na talagang mas effective na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o mataas ang blood sugar level? Uminom na ng Sorpentina Plus Herbal Capsule na bibili sa mga butika.
6: Asa namin in town ng akong bana, oy, Guryo! Guryo! Dali, ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon na iyang gisuot, gani nga naglakaw. Niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakogyod kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
8: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.
0: Ginaplang alas 7:15 ng oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita.

Balita mula sa Davao City, na aresto na ng mga otoridad ang isang suspect sa kaso ng panggagahasa. Ang mga tauhan ng Maa Police Station na katuwang ang City PNP ay isinilbi ang warrant of arrest laban sa top 5 regional most wanted person alas 8 ng umaga kahapon. Ito ay naaresto sa bahagi ng Purok 2 sa Sityo Muhon, Barangay Langob, Davao City. Ang suspect na si alias Kuro, 58 years old, na residente ng naturang lugar, ay mayroong apat na kasong statutory rape at kabilang rito ang dalawang sexual assault at kasong acts of lasciviousness. Ang pag-aresto sa suspect ay batay naman sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng Regional Trial Court Branch 11th Judicial Region sa Davao City. Balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato. Abot naman sa 1.8 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska ng mga otoridad sa ikinasang checkpoint operation alauna 35 kamakalawa sa border checkpoint ng barangay Gasta, Banisilan, Cotabato. Ayon sa ulat ng Banisilan na PNP, naharang na kanilang mga operatibang tatlong Toyota Revo na naglalaman ng mga kontrabandong mga sigarilyo. Isa sa mga naaresto ay si alias Alan, alias Salman at alias Junior na pawang mga nagmamaneho ng naturang mga sasakyan. Aabot naman sa 2,142 rims ng iba't ibang uri ng mga smuggled cigarettes na kumpiska ng mga otoridad. Ayon sa Banisilan na PNP, maharap ang mga ito sa kasong paglabag may kinalaman sa economic sabotage.

Samantala, balita mula sa General Santos City, isang suspect naman ang naaresto ng mga otoridad at nakuhanan pa ng baril sa ikinasang search warrant operation sa bahagi naman

ng Barangay Kalumpang sa General Santos City. Ang suspek na si alias Dodong ay nakuhanan pa ng baril, isang Uzi submachine gun at mga bala. Dahil nandito naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act ang naturang suspect. Balita mula naman sa Lanao del Sur.

Dahil naman sa patuloy na init ng politika sa Pualas sa Lanao del Sur, nagkaroon ng mainit na tensyon ang dalawang magkatunggaling political group sa mismong municipal hall kahapon. Kung saan ayon sa ulat nagsimula ang insidente nang mapansin ang isang petisyon na nakapost sa bulletin board ng municipal hall kaugnay ng umano'y kahilingang alisin sa electoral or election register board ang ilang pangalan. Iniugnay na turang petisyon sa dating vice-alkalde na si Dianato Tanog. Habang nasa loob ng municipal hall, ang naturang opisyal dumating naman na si Tony Tanog kasama ang kanyang mga kasamahan. Nauwi sa minitang komprontasyon ang naturang insidente na agad namang rumispondi ang mga tauhan ng Philippine National Police at ng Philippine Army para mamagitan upang maiwasan ang kaguluhan. Patuloy namang inimbestiga ng mga otoridad ang naturang pangyayari upang matukoy ang buong detalye ng insidente at ang mga posibleng pananagutan na sangkot sa naturang kaganapan. Alas 7:21 na ang oras, samantala sa ibang mga balita.

0: Balita mula sa Buluan, Maguindanao, Del Sur, na aresto naman ang pinagsanipuwersa ng Criminal Investigation and Detection Group at ng Buluan na PNP ang isang lalaking nagre-refill ng liquefied petroleum gas o LPG ng walang kaukulang permiso. Isinagawa ng pinagsanipuwersa ng PNP ang operasyon na sa bahagi naman ng barangay poblasyon na nagresulta ng pagkakaaresto ng suspect na kilalang si Norhan na lumupog sa Gandingan na residente ng barangay Pandag, Maguindanao del Sur. Nadakip ito sa ikinasang Oplan na Lira. Dahil naman sa pagre-refill ng LPG nang walang pahintulot mula sa pamahalaan, aabot sa 400 butane canister ang nakumpiska ng mga otoridad, motorsiklo na may sidecar at 62 LPG tank. Maharap ito sa kasong paglabaga sa Republic Act 11594 o LPG Industry Regulations Act. Samantala, pinalalahan na naman ng PNP ang mga mamamayan na iwasan ang gumawa ng kahalintulad na aktibidad upang hindi maharap sa mabigat na kaso. Alas 7:23 ng oras, sa dagdag ng mga balita, susunod na. Huwag kalimutan ang Bilongga Gold Herbal Capsule na makakatulong para sa mga mayroong karamdaman sa kanilang pangangatawan at ito'y mabisang pangontra sa iba't ibang mga karamdaman.
1: Naliinawagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
2: Sana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
3: Unsa ka daras ka nagatumor og Bilongga, ma'am?
2: Morning o gabi, nagatumor ko. Pag makainom ko, halimbawa, malakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
1: Mauka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Uno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffeeyaki 7-in-1.
5: Lami eh, wala ka po eh. Lami liho, kaanin mong lawas. Inagin mo yung simptom ka, lami na yung mong lawas.
3: Kapila pa ka mo inom sa kadlaw?
5: Nga, katulo. Buntag, udto hapon. Gutuman ko, katuya pong kaon na kung imunon.
3: Kapi nga...
5: Coffeeyaki, 7-in-1.
4: Yan ang Coffeeyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffeeyaki, yummy!
6: Hello po! Ako po si Abby Villar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
7: Mapalit na sa mga butika.

0: Ganap lang alas 7:25 lang oras dagdaga ng mga balita. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM. Sa Davao Oriental, ihati naman ni Erwin Umadhay.
1: Bilang tugon sa pinsalang dulot ng pest infestation at dry spell, namahagi ang Philippine Crop Insurance Corporation ng indemnity checks na nagkakahalaga ng kabuuang 115,934 pesos sa mahigit 25 magsasaka sa bayan ng Caraga, Davao Oriental noong Hunyo 3 sa Municipal Agriculture Office. Ang ayuda ay pinagkaloob sa mga nagtatanim ng palay at iba pang high-value commercial crops na nakaranas ng pagkalugi dahil sa mga hamon sa agrikultura. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahalagang bahagi ang crop insurance sa pagbibigay ng proteksyon sa mga magsasaka upang matulungan silang makabangon at maipagpatuloy ang kanilang produksyon sa kabila ng mga kalamidad at suliraning pang-agrikultura. Patuloy namang isinusulong ng LGU Caraga sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Ronnie Osnan ang mga programang magpapalakas sa sektor ng agrikultura at magbibigay ng seguridad sa kabuhayan ng mga magsasaka. Sa ibang balita, bumisita ang mga opisyal ng Local Government Unit ng Bagangas sa LTO Calinan District Office bilang bahagi ng paghanda sa inaasahang pagbubukas ng LTO Bagangas Extension Office ngayong Hulyo. Layunin ng benchmarking visit na matutunan ang mga sistema ng operasyon, paghatid ng serbisyo at mga epektibong pamamaraan sa pamamahala ng opisina upang matiyak ang maayos at epesyenteng serbisyo para sa mga residente ng Baganga at mga karating lugar. Kabilang sa mga pinag-aralan ng delegasyon, ang proseso ng rehistro ng sasakyan, pagkuha at pagproseso ng driver's license, customer service at pamamahala ng opisina. Inaasahan na ang pagbubukas ng LTO Baganga Extension Office ay magpapadali sa pagkuha ng serbisyo ng LTO at magbabawas sa oras at gastos ng mga motorista na kinakailangan pang bumiyahe sa ibang distrito. Nagpasalamat naman ang LGU Baganga sa pamunuan at mga kawanin ng LTO Calinan sa kanilang mainit na pagtanggap at pagbabahagi ng kaalaman para sa matagumpay na paglulunsad ng Extension Office sa Hulyo. Mula dito sa Davao Oriental, ako si Erwin Umadhay, nagbabalita.
0: Balita mula naman sa Usamis City, Joy FM, Pangal Bay, pinangalanan na ang 15 mga kandidata. Nalalahok sa Miss Ascenso Usamis sa 2026 na isa sa highlight ng kanilang 78th City Charter Anniversary Celebration sa darating na Hulyo. Ang naturang 15 mga kandidata ang nagpakitang gilas sa mula sa 51 mga outstanding aspirant sa isinagawang screening screening hanggang kagabi kung saan ang mga naturang 15 mga kandidata ay nagmumula sa iba't ibang mga barangay ng lungsod. Napili si barangay mula sa barangay Aguada si Mig Sandrina Bindong. Nagmula naman sa barangay Baybay San Roque si Mig Ryan Lasconia, samantala mula sa barangay Kalabayan si Angeline Doria. Mula naman sa barangay Carmen Annex si Jelly Malmes. Mula sa Dalapag si Kyrie Nicole Tagalugin. Mula sa barangay Kango si Ashante Lu Yesha Almonia. Mula naman sa barangay Kinuman Norte si Creslin Hope Amakanin. Irerepresenta naman ng barangay Labo si Jurina Grace Aque. Samantala mula sa Lamaan si Roylina Grace Duhilag. Mula sa barangay Malaubang si Rebecca Atad. Barangay Pantaon si Jessa May Cadiz. Mula sa barangay Tabid si Princess Dave Nacion. Mula sa barangay Tinago si Mariska Jade Chua at mula sa 5th District si Casey Roskios at Katadman Manabay si Alaysia Bintulan. Balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato. Humihingi ngayon ng tulong mula sa kanyang local employer at sa kanyang

mula din mismo sa Migrant Workers Office at OWAT Philippine Embassy ang isang OFW mula sa Barangay Estado Matalam, Cotabato matapos ang inabandona ng kanyang employer at ng kanyang agency. Ang naturang OFW ay isinugod man sa ospital matapos dumanas ng kanyang karamdaman si Erlinda Alvarado Tora alias Erlinda Barriosa Tora ay nagtrabaho bilang kasambahay sa bansang Kuwait. Ayon sa ulat, nakaranas ito ng matinding hirap at sa kanyang paghinga habang nagtatrabaho. Sa kabila nito ay pinagtatrabaho pa rin siya ng kanyang employer na dahilan upang lumala ang kanyang kondisyon. Dahil sa takot sa patuloy na paghina ng kanyang kalusugan, napilitan siyang tumakas at humingi ng tulong sa Migrant Workers Office. Sa kasalukuyan ay sumailalim na si Tora sa gamutan at operasyon matapos matuklasan may tubig sa kanyang baga. Samantala, bilang bahagi naman ng pagtiyak para sa kaligtasan at maging maayos ang gagawing pagdiriwang ng Kalibungan Festival, isa sa mga highlight nito ay ang Yaman ng Cotabato Travel and Trade Expo. Mismo nga si Cotabato Governor Lala Talinio Mendoza at ang Technical Working Group ay nagsagawa ng pag-inspeksyon sa lugar kung saan gagawin ang naturang selebrasyon kasabay ng 2026 Kalibungan Festival. Bilang bahagi ng naturang ocular inspection na kahapon na siyang napiling venue, ipinakita naman ang mga produktong lokal, serbisyo at iba pang mga inisiyatiba ng mga negosyante mula sa lalawigan. Inoorganisa naman ang mga aktibidad na

ng Office of the Agriculturist paat SDD OICD OIC o PH SDD at maging ng Cotabato Province Economic Development and Investment and Promotion Office. Katuwang din ito ang Provincial Engineering Office. Formal namang binuksan kahapon sa USM Kabakan, Cotabato ang Department of Science and Technology Regional Yarn Production and Innovation Center. Ang naturang pasilidad ay nakatuon sa pagproseso ng mga lokal na agricultural fibers upang gawing dekalidad na sinulid na maaari namang gamitin sa paghahabi. Itinuturing itong kauna-unahan sa Mindanao at ikaapat sa buong bansa. Kasunod naman ang mga naunang RYPIC sa Iloilo, Isabela at Ilocos Norte. Ayon na kaya DOST Undersecretary for Regional Operations sa Engineer Sancho Maburang, ang proyekto ay bahagi ng patuloy na pagsusulong ng agham teknolohiya at inobasyon na bilang susi sa pagpapaunlad ng lokal na ekonomiya at paglikha ng mas maraming oportunidad para sa rehiyon. Pinasalamatan naman ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza ang naturang tanggapan dahil ang RYPIC ay nasang makapagpapalakas ng lokal na industriya ng tela, paglikha ng trabaho at pagbibigay ng karagdagang kita para sa mga magsasaka sa lalawigan. Sa mga balitang pambansa, kinimpirma ng pamahalaan na binawi na ng Estados Unidos ang diplomatic at tourist visa ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ang pagbawi sa A1 diplomatic visa at B1, B2 non-immigrant visa ni Romualdez ay kinumpirma mismo ni Ambassador Jose Manuel Romualdez ng Philippine Embassy sa Washington, D.C. Wala namang spesipikong dahilan na ibinigay ang pagbawi sa visa ng naturang mambabatas. Samantala, nilinaw naman ng Embahada ng Estados Unidos sa Maynila na ang mga impormasyon sa visa records at mga desisyong hinggil dito ay pawang confidential. Naglabas ng bagong panuntunan ang registry ng International Criminal Court o ICC para sa nakatakdang paglilitis sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na naharap sa kasong Crime Against Humanity kaugnay ng kanyang matinding kampanya laban sa illegal na droga sa bansa. Kabilang sa mga rekomendasyon ng ICC registry ay ang pag-aatas sa mga partido at kalahok sa kaso na malinaw na tukuyin ang mga bahagi ng transcript na nais nilang ipa-redact o itago sa publiko. Iminungkahi naman ng registry na ang paggamit ng transcript verification process na ginamit sa kaso ni Muhammad Said Abdul Kani upang matiyak ang accuracy ng mga official record ng paglilitis. Bukod dito, hinihikayat din ng registry ang trial chamber 3 at mga kalahok sa kaso na gamitin ang witness entity at evidentiary materials o e-binders, modules at judicial workflow platform. Ayon sa registry, makakatulong ito upang mapanatiling organisado at nasa isang komprehensibong sistema ang lahat ng record ng kaso.

Sa pinakahuling balitang pambansa, mariing pinalalahanan ng Department of Education o DepEd ang publiko na hindi obligadong mag-abuno o magbigay ng kontribusyon sa mga guro, mag-aaral at mga magulang sa Brigada Eskwela. Ayon sa DepEd, iginiit ng ahensya ang mahigpit na pagpapatupad ng no collection policy na nagbabawal sa sapilitang paniningil o paghingi ng ambag mula sa mga miyembro ng school community. Ayon na sa DepEd, ang Brigada Eskwela ay hindi isang fundraising activity kundi isang whole of the community approach na inisiyatiba na layong ihanda ang mga paaralan para sa nalalapit na pasukan sa araw ng Lunes. Tiniyak ng kagawaran na patuloy nilang pinalalakas ang suporta sa mga paaralan sa pamamagitan ng School Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE. Gayun din na sa tulong ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, local government units, partners at mga volunteers. Samantala, ang Brigada Eskwela ngayong taon ay isinagawa sa iba't ibang paaralan sa bansa mula Hunyo 1 hanggang kahapon bilang paghahanda para sa pagbubukas ng klase ngayong araw ng Lunes. Sa balita naman, sa ibayong dagat,

0: Inibitahan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky si Russian President Vladimir Putin ng isang face-to-face talk sa bilang panibagong hakbang para matuldukan na ang gera. Sa kanyang open letter sa Russian President, sinabi ni Zelensky na magiging mali ang basta na lamang maghintay hanggang sa ang digmaan sa Europa ay muling maging sentro ng pansin ng US, at idinagdag pa ang kapayapaan ay maaari lamang mangyari sa pamamagitan ng direktang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng Ukraine at ng Russia. Ayon kay Zelensky, maaaring isagawa ang kanilang harapang negosasyon sa Switzerland o Turkey. Nananawagan din ang Ukraine leader na ganap ng tigil putukan sa kabuuan ng panukalang negosasyon, bagay na nauna namang tinanggihan ni Putin. Sa balitang pang-ekonomiya, inaasa magkakaroon na naman ng panibagong pag-alaw ng presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo, kung saan tataas, magpapatupad ng big time price hike sa produkto ng diesel, at may inaasa namang kakarampot na rollback sa presyo ng gasolina sa apat na araw na trading ng Mean of Plat Singapore o MOPS at galaw ng foreign exchange. Tinatayang tataas ang presyo ng diesel sa 4 hanggang 4.50 sa kada litro. Samantala, may inaasa namang kakarampot na rollback sa gasolina mula piso hanggang 1.50 sa kada litro. Ayon na sa source mula sa oil industry, ang pagtaas daw ng presyo ng diesel ay bunsod ng pangamba ng pandaigdigang supply ng langis matapos ang negosasyon kaugnay ng tuluyang pagsara ng Strait of Hormuz. Sa balita sa larangan naman ng sports, patuloy ang magandang kampanya ng Pinay tennis star na si Alex Ayala matapos nitong talunin na si Mananchaya Sawang Kawes ng Thailand sa score na 6-3, 6-2 para makapasok sa semifinals ng Birmingham Open noong Sabado. Bagamat nahirapan sa simula si sa laban sa Thai Nitter, nakuha pa rin ni Alex ang momentum sa laban upang masilyuhan ang panalo sa loob ng 1 oras at 21 minuto. Dahil sa panalo, 2 panalo na lamang ang kinakailangan ni Alex upang maiuwi ang kanyang 2nd WTA 125 title matapos masungkit ang kampeonato sa Guadalajara noong nakaraang taon. At sumanyong kabuuan na paghati ng mga pangunahing balita itinampok ngayong umaga po nang Sabado 26 sa buwan ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM sa Pangal Bay, Misamis Occidental, at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama si Erwin Umaday, ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat! Magandang morning!
1: Ang Radyo Mo 105.7 Joy FM.
2: Hamis na ang kutis o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
3: Katong whitening soap gani, Yaki, i-try na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga ang katol-katol sa akong dawas nga nang saksapa man to na ako nakuha. Gisabunan pud na ko ato niya. Nawala siya. Antud karon no gamit.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
1: Imperial Appliance Plaza. Appliances pa ang hanap nyo.
4: At duha na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? At duha na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
5: Hamis na ang kutis og nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
6: Murago ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay mama og Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag and kung sa gabi, ginamaintain ako. So, moto ang resulta, nagpanas na, nawala ang bugis akong nawala.
5: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.

0: Matud-an ni Danny Labrador, taga Kidapawan City, nga epektibong makawagtang sa mga hubag-hubag ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
1: Magkakaungkog ka ng mga itson, mga balbakwa, basta mga baka. Motokar ginakuha ang arthritis. Pero sa dato nakainom ko Bilongga 3 times a day, sulod sa isa kasimana, naayo dayon. Mula na to kung hubag sa tiil.
0: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulay ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
2: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
3: Dong, dong!
4: Asa naman tong puspuro dere? Nganong nangita man ka og puspuro, tay? Nga naa may LPG?
3: Kanya na!
4: Pwede na akong ipang atuloy lang LPG!
5: Basta joy, enjoy!
2: Joy FM!
6: Ganahan ka?
0: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
7: Ay, sige, magpapalipong-lipong ay kina high blood pag sa una. Pamino, magpusta radyo nga may doon ang Yak, igitisingan na mo. Yeah. Mayo man sad. Man, makagano sa tuka o mawala na lipong-lipong.
0: Yan ang Yak Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Looking for a college institution that truly cares about your future? Welcome to North Valley College, located at Kidapawan City. NVCFI offers quality education with the lowest tuition fee among all private schools in North Cotabato. Choose from our allied health programs, BS in Nursing, BS in Medical Laboratory Science, BS in Radiologic Technology, BS in Pharmacy, and BS in Psychology. Or take the path of service with our Social Science, Information Technology, Education and Business Program, BS in Social Work, Bachelor of Technical Vocational Teacher, Education Major in Food Technology, BS in Tourism Management, and BS in Office Administration. Dreaming of a tech career? We also offer BS in Computer Science, BS in Information Technology, and BS in Information Systems. For more information, please visit the website of North Valley College at www.northvalleycollege.edu.ph or our official Facebook page at NVCFI Official or call at 0951-305-3786. North Valley College, your gateway to brighter future.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City. 102.3.